0: A sounding rocket. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
1: Pakpak.
0: This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. Cagayan
1: Mga katropa, no? Very short to siya katropa. Actually, taas to siya nga mensahe. Pero short clip lang ito ang napadungog sa inyo. Ha? Kaya maura magyapon, English man tong tanan. Karong umaabot katropa nga 2027 mga katropa. So ipalupad mga katropa ang pinakauna nga space rocket sa nasud Pilipinas. Palupad na karong target mga katropa sa 2027, specifically mga katropa, February 2027 no ang ilahang target. Actually December magsugod na sila. Ah, magsugod na sila mga katropa og kanab ang preparation ba sugda na December unya ang plano katropa target nga ipalupad ang rocket sa nasud Pilipinas katropa karong February 2027 next year na mga katropa. Dito na buhaton mga katropa sa Cagayan North International Airport sa Lalo Cagayan mga katropa Cagayan Province dili Cagayan de Oro City ha. Dili Cagayan de Oro City. Ito ni sa Luzon mga katropa. So unsa ni siya ka klase nga rocket? Basin rocket ra ning rocket nimo diha. Liquid fueled sounding rocket mga katropa. Dili ni siya orbital rocket mga katropa ha. Gamay ra ni siya nga rocket. Gamay ra ni siya nga rocket sounding rocket. Dili ni siya katong rocket bitaw nga makita bitaw nato mga katropa nga tong sakyan bitaw sa taga NASA nga magmusunod pud sa orbit. Marag ibaligya na ito tibok Pilipinas bago ito maka-afford na ito. Kining pamahayag ni President Bongbong Marcos mga katropa ning anay giniog kanabang yaga-yaga sa katawahan. No? Sounds like dili ni siya seryoso. Marag mo ko na nakita sa mga tao bakay. Siyempre na-shock sila. Ha? Pilipinas? Magpalupad og rocket? Ha, imposible ka na. Nag-ihimong katawanan mga katropa. Pero ato ang tanawon kung unsa man ang positive mga aspect ni ini mga katropa. Unsa ni nga makatabang sa tua sa nasud Pilipinas kining rocket mga katropa. Anyways, kining rocket da dili lang ni ingon nga kitara mga kitara nga Pilipinas ang involved ni ini. So kini partnership ni siya sa ASEAN countries mga katropa labi na ang Korea. Okay, ano mo ato pamantaglagyo nga naaman tayo sister country katropa nga kaalyado, alay mga katropa sa Pilipinas, ha? Mao ka na ang Korea mga katropa. So in partnership ni siya mga katropa, no ang PhilSA kon Philippine Space Agency. Niduta pa minawon oi. Basin diri ra matuman atong pangandoy nga mag-astronaut. Pangarap gina ko na sa una mga katropa. Maghangad-hangad ko sub kana bitaw nga bituon kay sa bukid makita pa man mo na mga bituon eh, para syudad mga katropa ng kay makita ang bituon. Pangarap gina ko na mga katropa maghangad-hangad ko ba magtan-aw ko sa kawanangan mag-astronaut ko puhon. Nahan ko magtanaw sa ilahang costume, oh, nya. Kada bitong palakpakan ka pag moabot na kabalik ka diri sa kalibutan. Basin tayo diri ra matuman kay duna na tayo gitawag na Philippine Space Agency kun Philsa mga katropa. No, kini nga programa ang pagpalupad og rocket in partnership ni siya sa DICT. CISA og partnership ni siya mga katropa sa Ascent International Gateway og Perigee Aerospace gikan sa South Korea.
2: Tama.

0: isa pa, mga katropa, ano, training sa mga Pinoy engineer, mga katropa, no? Dako kayo ni siyang tabang aron nga mapa aron katropa nga mapagawas ba ang kahanas, mga katropa, og mabuild pagyud, mabaid pagyud katropa hangat sa mga Filipino engineers. Gani karon nagsugod na sila og training dito sa Korea. Purpose ni ini, mga katropa, silang pagtraining aron nga puhon-puhon dito ta manginahanglan pa og laing nasod para katropa nga musagubang niini nga to ang sounding rocket. Kumbaga Pinoy na gyud katropa ang magdumala niini. Doon na sila'y training karon sa South Korea, katropa, o ba na Perigee Aerospace, katropa, no, ipahigayo na, nga karon nga sugod na katropa, hantod na sa katapusan, mga katropa. Unya, importante kaayo ni katropa, ang ato ang sounding rocket, puhon-puhon, mga katropa, no, alang sa geography. Nga naman, abili nyo si Uyuy Ramoy, suito sa geography. Siyempre, no, naanay, naatay Pacific Ocean sa east, mga katropa, og duol ta sa equator. So, mas luwas, mas barato, og mas efficient, katropa, ang pag-launch. Mga katropa, no, diri sa Pilipinas, mga katropa, tungod sa tuang area, sa tuang location, mga katropa. Sa tuang location. Di na ta kinahanglan pa mo adto, mga katropa, og lain pa, magsamok-samok sa laing lugar, para diha ihagbong ka ng mga debris, mga katropa. Kanaama na. Unya, importante kining sounding rocket para sa future. Kini katropa ang groundwork para sa Pilipinas, katropa, no, aron sa akong ganyan ganina, no, magbaton kita og spaceport dito sa kawanangan, mga katropa. Kini makasuporta sa commercial o government, katropa, nga kalihukan. Ato nang i-explain kung doon na patay time. Kana siya, taphaw lang na siya, mga katropa, ha? Pero ato aning hinahinayon, mga katropa, og pasabot sa inyo, ha? Unsa ang mga kanindot, katropa, nga mahatag niini sa tua. Napuno, mga katropa, og basya si President Bongbong Marcos. Napay nag-comment rin, o nagpalakpakan pa dahil sa plano ng rocket. Ang uban, mga katropa, ang gihimong rocket, ang luggage, maleta rocket daw. Doon na paigi ko ang dari nga sardinas racket. Kaya kita mangod sa Pilipinas, daghan kita dari o kanang factory o sardinas. Matapos ang flood control, bagong racket na naman. Komento na nila, mga katropa. Ano gagawin niya anong gagawin niya doon? Magnanakaw ng asteroid? Sabagay, mahal ang kilo noon. Komento na sa wanalipay sa iyang sona. Mga komento na. Ato na rin lakbitan pang uban, katropa, kay very interesting na that's the dream of BBM. Mapuna ilang ingon. Wala gani ka control sa flood control, magbuhat na hinuon og space rocket, ha? Quitis noon, mutuo ko, makapalupad ka. Mao na ilang ingon. Nagpalakpakan daw ang mga aso at mga buaya. Kaya kini manggod ang plano nga pagpalupad og rocket, katropa. Ato ni ang kuno nga suntok sa buwan manggid ni, mga katropa.
1: Tama.
0: Suntok sa buwan manggid ni. Kaya first time, mga katropa, og the only president, katropa, nga nagpagawas ni ini, mga katropa, nga magpalupad og rocket. No, atong hisgutan, katropa, pila may gasto aning mataglupad og rocket di ay. Pilay gasto aning mataglupad, mga katropa, og rocket. Ato anang gi-research kay Bright Manta. Ato anang gi-research, mga katropa, kung tama ba ni mga komento sa katawhan nga dapat unahon itong problema sa nasod Pilipinas na sama sa flood control o kapobrehon sa mga Pilipino, usapan ni rocket.
2: Bullseye!
0: Mataglupad, mga katropa, no, sa sounding rocket, mga katropa. Ang sounding rocket, 5 kilometers, 2 kilogram, mga katropa, 2 ka kilo. Base sa global data, katropa, ang gasto sa usa ka high performance expendable sounding rocket mukabat, katropa, sa $800,000. Ngadto na, katropa, sa $5 million, katropa, per mission.
2: Bullseye!
0: Gawas, mga bright. Gawas mga bright, ato aning sumasumahon, i-convert na to into peso kay hilig man ta mag-convert into peso. Kung i-convert na to into peso mga katropa, katawas Mami Josie Tinambuna, no? Tao, bakit ka natatawa, me? Sakayon ka doon sa racket? O baka gusto mong rumakit? Ato i-convert katropa. Kung i-convert na to ang $800,000, na siya sa 45 to 46 million pesos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Huh? Kung grabe na ang pagpalupad ka, tropa, o niya, nagagrabe na po na itong gasto, posibleng maabot sa 5,000. 5 million dollars, ka, tropa, katumbas ni Ana, 285 ngadto na sa 290 million pesos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So possible ka tropa, base sa tong conversion, mag-range ka tropa o 45 million to 290 million pesos ang matag mission or matag lupad sa rocket. Uy, kwartahan ng Pilipinas!
2: Bullseye! Bullseye!
0: No, nakadepende na katropa sa fuel type, og propellant supply mga katropa. No, ang tuyo sa PH Lounge katropa aron i-test ang local fuel supply nato usab. Unya katropa, diapod cover ni anak katropa ang safety, recovery og range operations mga katropa dito sa Cagayan. Oh, tanan-tanan na mga katropa, no? Apil na ni anak mga katropa, lagip na ang pagtest sa ato ang fuel mga katropa. O, usa pa, ang mga instruments nga gamiton niya na mga katropa, may manaog mag-welding rata diha o kanang sin. O niya, ipatapot ni mo mga katropa diha sa kanang kuan, kanang PVC. Di man ni basta-basta. Kanang racket, di man ni basta-basta o materials katropa. Di ta maghisgot diri o kanang materials lang kanang nakita ninyo sa kanang mapalit sa hardware. Di na mapalit sa hardware. So maugin na mga katropa, no, ang sounding rackets kasagaran, one time rana siya magamit. So kas aragid na, pagpalupad niya na, wana, goodbye, 290 million. Oh, goodbye na dayon mga katropa. Wa, kini katropa, nga ito ang gisgutan dari nga amount, wa, pailabot dari katropa ang spaceport development, ha, dito sa Cagayan. Nga na bang, mora ba o kanang facility katropa, wa, pailabot ni ini. Wa pay labot ni ini ang trainings mga katropa. Research and development mga katropa, wa pay labot ni ini, wa pay labot ang mga sweldohanan ni ini nga mga tawo. Wa pa pay labot ni ini katropa ang kanang mga ginagamit ato nga mga computers and other IT gadgets katropa sulod ya sa space support mga katropa. But pasabot kining 290 million pesos maximum katropa. Kini siya para lang gini siya sa isa ka sounding racket alone nga ipalupad. Usay naa diha sa racket, material sa racket, fuel sa racket, kana rana siya. Imagine that.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe mga katropa, no? Kataas katropa o kinahanglanon, kadako mga katropa. Million of pesos sa mga katropa, no? Ang ato ang kinahanglanon. Para ni ining racket. Unya kay may gani kay doon natay West Philippine Sea, doon natay Pacific Ocean katropa. So dili na ta kinahanglan pa nga muabot pa og kanang 290 million wag diyan tataman. Okay, dili ta kailangan mo ato pa og lain pa nga lugar katropa asa ibagsak, di man na pwede ibagsak bisag asa ng debris. Di po ta pwede bisag asa magpalupad mga katropa. So, maura na'y naka advantage nato mga katropa. Ang kanang location naka-reduce siya sa coast na mga katropa, coasts sa pahigayo, no, sa pagpalupad og sounding rocket. Advantage kaayo nato ang atoang location. Kung gakinig, istadihan ni katropa sa PhilSA, mga katropa, pinagi ni PhilSA Director General J. Jane Perez, mga katropa. Sama sa kong ingon, suntok sa buwan kining programa, suntok sa buwan kining mga plano sa gobyerno, mga katropa. Pero itong hibawon, mga katropa, nganong importante ni? Unsa ka importante ni pagpalupad og sounding racket mga katropa. So unsay purpose nganong magpalupad tag racket? Kinata mag ads Tom, diretso mo na nato ni Tom. Genevieve, pabayo, salva, maayong buntag ka ni Mone, ha?
3: Good morning!
0: Rizal di Makalisang, maayong buntag.
3: Good morning!
0: Gausab kay Dong PJ o kay Burial Catherine. Good morning!
3: Good morning!
0: Ilang ko mo siya agit ka, tropa, ha? Kay ang ako ang tutunlan, murag maputol. Sakit akong tutunlan. So, unsay purpose ka, tropa? Ngano magpalupad ta o garaket ka, tropa? No? Kine, dili ni bot pasabot kay magpadala ta og tawo dito sa bulan. Ah, basi nagtuo mo nga. Ay, ano ba imagination na to? Racket, bot pasabot, doon na nay mo adto sa bulan, mag-study unya, istudihan ang Mars. Dili ni yun ane. Naa pa na pa sa purgatorio. Ah, sounding racket pala ni katropa, purgatorio ratataman ane. Oh. Katropa, no, ang kining pagpalupad, katropa, og sounding rocket, mo kanang unang liquid-fueled rocket gikan sa Pilipinas, katropa. Gikan sa yuta sa Pilipinas. No, para ma-prove, katropa, nga kaya nato mag-launch. Ha, unang-una diha, pride.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pride, katropa. Siyempre, pag na-natay rocket ka o galingon, magpalupad ang Pilipinas, mabutang nata sa mapa nga, doon ay rocket. Oh. Unya, musikat na po na nga to ang mga Filipino engineers and astronauts, mga katropa. Diba? Isa magod na, mararagod na katropa o programa sa XFM, kita sa XFM, mga tao sa XFM, mura ba o kita in totality, mga katropa, gibaligya na to ang ato ang pangalan, pinaagi sa to ang buhat. Pinaagi sa to ang kalidad. Ingon anak po, mga katropa, ang pagpalupad o space rocket. Na importante kini mga katropa aron mailhan kita sa tibuok kalibutan o ga syempre kung nailhan ang Pilipinas katropa no dili na ta third world country. Ah, dili na ta bilong katropa sa mga pobre nga mga nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mailhan ta sa laing nasod katropa o kini makaaghat katropa og mga pamuhunan kung mga investors. Ah, importante katropa. Mabitaw na nga magpasikat gyud permente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mabitaw na nga bisan pobre kay mga katropa, hala magpa-print og dagko kay nga tarpaulin para tapakan katropa tong mga squatter diha likod kay makit-an sa mga visitors og delegates sa ASEAN. Oh, di ba? Gitago ang kapobrehon sa Pilipinas katropa. Gitago para katropa nga maka-invite ta og mga investors and mga foreign dignitaries. Mao na isa ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, mga katropa, no ang pagpalupad og racket kini katropa sama sa ngingon pagpangandam ni katropa sa spaceport, mga katropa. Kini, pinaka-importante. No, ang 2027 nga pag-launch katropa sa space rocket, mga katropa, kini demonstration flight pa lang. Siyempre, gasugod, baby, pa kayo taani eh. Ha? Demonstration flight kini, mga katropa, para sa mas dako pa nga plano in the future. Sama sa sana sabutan na. So ang goal ni ini diha ni mga katropa ipahibutang sa Cagayan Philippine Spaceport, mga katropa, no, og pwede na katropa puhon-puhon ang Philippine government mo participate na gyud sa mga dinagko, mga katropa, nga kalihukan dito sa kuwanangan. Ay, sabog pangatawa diha, haka na ning kamot bi ako nga masabta nato ning tanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para dili ta magsigi og bash na lang sa gobyerno, mga katropa. Si Mami, natatawa na si Mami eh. Ning kamot ta nga ma-explain nato ni sa inyo, ha, kaya para dili ta magsigi ra og bash, katropa. So, kini ang pinaka-importante dere karon. No, pinaka-purpose kung doon na tayo spaceport. Kung doon na tayo kaugalingon, katropa, nga kahimanan dito sa kawanangan. Dito sa space, mga katropa. Gamiton kini alang sa science, mga katropa. No, kung doon na tayo regular launches, nga magasto og 290 million pesos. Magamit kini, mga katropa, sa science. No, science, sama sa unsa, mga katropa? Disaster monitoring, agriculture, climate research, og national security. Dere na nato makita unsa ka importante di ay ni katropang magkaroon ka or managiya ka og kanang space rocket, mga katropa. No, disaster monitoring. Karon katropa kay magsigir man tag agad sa kanang NASA. NASA raman ta. Nasaan na ang bagyo? NASA. So kung doon natin itong kaganingon nga rocket, no, makamonitor ta sa bagyo, sa baha, landslide. Mo na isa nga purpose diha. Oh, lagi, pero unsaon man, bisang pagmamonitor na to ng landslide o baha diha mga katropa, kung di ni masulbad ni nga problema nato sa flood control, maura gihapon. Tama na tag monitor ani.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Agriculture katropa, no, sama sa mula satellite para sa land assessment. O, unsa ning mula satellite? Doon naman yung mula satellite, mga katropa. Kini siya, mga katropa, atong tanawin diri, ang mula satellite, multi-spectral unit for land assessment. Kini katropa, ang pinakadako, pinaka-advanced nga satellite nga himuon sa mga Pinoy. Target nga i-launch karong April 2027, mga katropa. So, human sa pagpalusot, mga katropa, o katong sounding rocket, mag-create katropa o mula satellite, ang gobyerno, kini ang gitawag na ito, mas dako pang programa, dako pang launching katropa, kini magamit alang sa agriculture katropa, i-monitor ang pananom. Kung healthy ba ang pananom o dili. O, crop monitoring katropa, land use mapping, climate smart farming. Para makahibalo ato mga mag-uuma katropa kung kanus a dapat magtanom o kanus a dili magtanom. Kung ang bagyo paabot ba diha sa inyohang lugar kung asa dapat ang mata sa bagyo nakatutok. No, kung karong panahon na katropa, angay bang mananom, pila ka bulan bago mo abot ang bagyo sa inyohang lugar, diha mahibawaan mga katropa. Kay karon very traditional lang ato ang pamaagi katropa. Kung dita kahibalo mo tanaw og TV, maminaw og balita katropa, maghangad-hangad ratas langit, o ato ang timanan, karong bulan nating init. Kaya wata kahibalo, nga doon na dahi dako kayo nga pagbaha mga katropa, dako nga bagyo nga mo abot, di, failure na po ng atong mga mag-uumak. So, dako og ini siya nga tabang. So, ang mula usab katropa, maoy mag-detect katropa sa disaster o kalamidad mga katropa, no? Makita ang baha, bagyo, landslide mga katropa pinaagi sa MOLA satellite. Unsa kalapad ang typhoon, unsa kalapad ang bagyo nga moigo sa tuang nasod mga katropa? Lakip na katropa ang environment o kasiguraduhan mga katropa sa una, air o water quality detection. Makita katropa nga kini lugar adiri sa Metro Manila, taas kay diri mga katropa ang gitawag na to nga gas nga nag-cause ni siya og kanang air pollution. Ay, bintaha ning bukidon, oh, wag kita nakita diri tin-aw kay lang hangin. Kana mangkod mga katropa nga mga pagtuon ug uban pa mga katropa, no, kana nga mga pagtuon mangkod katropa dili na kaya nga ihatag sa tuwa sa NASA nganuan kinsa ta, who are we Philippines, no, para tutukan sa mga dagko kayo nga mga nasod nga adunay kaugalingon nga rocket di eskawanangan. So at least kung naa ta ato di na ta katropa magagad pa sa laing nasod.
2: Bullseye!
0: Usapan ni ini katropa, ang mula satellite mga katropa nga i-launch sa next year sa Pilipinas, kini makatabang usa mga katropa alang sa pagbantay sa seguridad sa tuang kadagatan. Labi na karon nga init kayo ang hisgutanan mga katropa sa West the Philippine Sea. Dako kayo ni nga tabang aron mabantayan mga katropa ang atuang teritoryo. Makadetect ni siya katropa og presensya sa mga warships, mga barkong panggiyera mga katropa sa tuang territorial waters. Makadetect ni siya og kontra. Makadetect ni siya mga katropa og kanang kontra nato nga naa ning lapas na sa tuang kadagatan. Bisan pag naana siya diya ilaw o masaragat, madetect na niya. Unya ma-determine pud katropa ang abundant fishing grounds mga katropa para sa mga mangingisda. So dako day kaini siya nga tabang mga katropa, no? Dako kaini nga tabang di ay. Lain pa ani nga positive aspect ni katropa. Cities and infra. So maka-monitor po ni sa traffic. So from the air space mga airspace na mahinoon from the space craft mga katropa no padulong mga katropa sa tuang 911 or sa baradaan ang receiver mga katropa ma-monitor katropa ang traffic lakip na katropa ang land cover change mapping mga katropa di na ta magsalig o kanang Google Map. So, imon ana mga katropa ang kaanindot mga katropa no sa pagpahigayon mga katropa or pag-involve sa nasud Pilipinas sa niining advance katropa no advance nga buluhaton mga katropa no walay dautan sa pagpangarap. Dere katropa nga punto makaingon kong ang ato ang presidente katropa na ningkamot nga ang Pilipinas mabutang sa mapa. Kay karon ang Pilipinas mga katropa sikat kayo ang nasod Pilipinas tungod kay isa ta sa mga kurapa countries.
3: Bullseye.
0: Panahon na siguro katropa nga tagaan usab sa ato ang gobyerno katropa og kanabang dungog ang nasod Pilipinas. No, pinaagi sa innovations. Mas mapalambo pa nato mga katropa ang kalidad mga katropa sa tuang mga talentado kayo nga mga Pilipino. Kaysa una mga katropa daghan kayo ang atoang mga inventors, mga hanaw magkalit. Kay wala ay suporta gikan sa gobyerno. Daghan kita mga katropa og mga bright mga katropa, no? Kay hilig da bata mong angkon nga bright ang mga Pinoy. Apa na nga hanaw katropa tungod kay walay opportunity diri sa nasud Pilipinas. Well, tungod niini mga katropa no pagmugna katropa og racket. Unahon nato ang sounding racket og sundan kini mga katropa sa Mola satellite. Matagaan katropa og taas dako nga oportunidad ang mga Pilipino aron katropa nga makaland og decenting nga trabaho.
3: Bullseye.
0: Ang ato mga professionals mga katropa makatagamtam sila mga katropa og kanabitang dungog katropa. Dungog dili gikan sa laing nasod katropa tungod kay empleyado sila sa laing nasod kundi dungog katropa tungod kay empleyado sila sa ilang kaugalingon nga nasod kaugalingon usab nato nga produkto.
3: Bullseye.
0: Tama ba ko Mami Dilin Elimino?
1: Tama.
0: Good morning kani mo diha ma'am.
3: Good morning.
0: Daghan kaayo mga katropa ang angay nga atubangon sa tuang gobyerno, no? Di man ato ikadinay mga katropa nga dunagyod mga katropa problema ang nasud Pilipinas unang-una na sa tuang korupsyon. Naandya katropa ang flood control anomaly, no? Ikaduha katropa inflation ang atoang problema o. Pwede to unahon na inflation katropa, no? Kanibitaw nga wagid na pugngan mga katropa ang pagtaas mga katropa sa presyo sa mga nagunang mga palalito na alang sa pamilya mga basic needs katropa, no? Nagkamahal ug nagkadaghan katropa ang katawhang Pilipino ang dili maka-afford mga katropa sa palaliton. Mao ka na katropa ang nahimo nga issue karon. No, bugti katropa sa mga plano sa gobyerno alang sa ikalambo sa tuang nasod. Mura ba o gasuntok sa buwan, dako kay taog pangarap, pero doon na patay mga nabiyaan nga problema nga decades na mga katropa nga wag yun nasolban. Mabito na nga si Senador Ruben Padilla mga katropa, nagpagawas usab siya sa iyahang sentimento. Nagpagawas siya katropa o iyahang statement mga katropa kay... unsa ang ato ang nakita, unsa itong nabati, mausab na iyang nakita. Okay na katropang Rostom, atong paminawon mga katropa, no? Ang statement katropa ni Senador Ruben Padilla. Pwede na ready. Atong ibangga ni mga katropa sa mga plano sa gobyerno kung tama ba ni o tama gyud.
4: Kapoy. Natutuwa dyan dahil yung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po ng bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa racket, eh magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya.
1: Tama.
4: Ako'y natutuwa dyan dahil nung bata ako,
0: ay, balik ko na to.
4: Ay tagahanga nung lumanding ang racket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, eh maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po ng bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa racket, eh magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad! Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya.
0: Ayun, mao ka na mga katropa ang statement ni Tol Ruben na Padilla. Na? Dunay punto. Gisingle out niya katropa ang train sa Bicol. At tuloy dili lang na eh. No, kaniadto mga katropa, sa previous administration, doon na usay plano katropa nga train gikan sa Davao region, padulong mga katropa, no, padulong sa ato padulong. Jensan, no, diha, kung ako nasayop. Apa, nawala ka to nga plano? No, sama sa gingon ni Ruben Padilla, plano usab nga bullet train unta gikan sa kauluhan, padulong sa Bicol, para mas mapadali ang pagbiyahe sa mga katauhan, apa, nawala ka na nga plano? Daghan ng mga infra projects katropa ang nakaplano na unta apan na wala gipadayo na sa sunod nga administrasyon, ang administrasyong Marcos. Well, dili man na bag-o sa tuwa mga katropa kay naanad man ta nga kung mailisdan gali ang mailisdan gali mga katropa ug duna nay bag-ong administrasyon, mailisdan usab ang ilang focus katropa, ang ilang plano sa mga proyekto. Ambot ba, makaingon ka ba o gadili ba pwede nga i-continue na lang usa itong nasugdan para di maputol ang mga serbisyo?
1: Tama!
0: Wagi na mga katropa, mura ba o ka na nga magbuhat o kaugalingon katropa nga proyekto para may mong ligasiyan niya? Pero ang problema, di man good mahuman. So pagtungtong na po sa next nga president katropa, lahi na po ng iyahang gusto nga proyekto, mabiyaan na usab itong nasugdan. Iuna na kalisod, iuna na katropa ang hinungdan nga nung adunay mga proyekto katropa nga gausik-usik ra og kwarta ang nasod Pilipinas. Nagausik-usik ra tang kwarta katropa kay igo gisugdan apan wala gihuman. Oh. Sama sa gingon ni Ruben Padilla mga katropa. No. Ako, bisan ako mga katropa, gi-idolize na ko ng mga, bawal man ta mag-idolize ha, pero gihangaan ako ng mga katropa kana bitang mulan sa moon, unya pagbalik mura kag bayani. No? Oh, pangarap nato na mga katropa nga makakita og kanang mga astronauts og mga bata, pangarap nila mahimong astronauts one day mga katropa. Oh, walay dautan sa mga pangarap. No, walay dautan sa mga paglambo nga tinguha sa gobyerno. No. Apan adunay mga daghan pa kay nga problema katropa ang kinahanglan at imanon mga katropa. No, kung kaya na ito magasto mga katropa, naghisgot man ta o kanang sounding rocket niya, nasayod naman ta kung pilay gasto ni ini. But pasabot katropa, doon ay kapasidad ang ito ang gobyerno para mo gasto ni ini. Diba? Doon ay kapasidad ang gobyerno, kailahan naman ng gisugdan o plano man gini mga katropa. Bisan pa man o waman gibutang dito katropa nga ang Korea, maghatag sab sila o kanang counterpart nga kwarta. So far, ang gi-pledge raman sa Korea katropa, the training and the invention mga katropa, the training o ang pagmugna mga katropa. Waman giingon dito nga dunay kwarta gihatag ang Korea. Pero kung atong tanawon katropa, mugastog yun ang nasod og 290 million pesos maximum katropa sa usa lang ka sounding rocket nga ipalupad. So kung kaya na to mugastog ni ini mga katropa kung gipangandaman ni sa gobyerno, nganong dili man kaya katropa buuan sa og proyekto mga katropa sama sa infra o transportasyon katropa ang mga katawhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Daghan kayong kalsada nga wa pa nahuman. Daghan kalsada mga katropa nga nangahugno tungod sa substandard. Ha? Ang uban katropang mga kalsada gibubuan na lang og limestone. Napoy uban mga katropa bisag okay pa ang kalsada giguba kay para lang makakuha og proyekto. Daghan kayo mga katropa ang nasayang nga kwarta sa gobyerno. Mga pundo katropa nga wala natarong og align. Mga kwarta ang gibubo katropa nga anaa sa bulsa sa pipila maubutan ng Dunatay flood control anomaly.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod ba kay dili priority? Ha? Kung anaman kayo ron, kanang tawag ana, gibantaya naman yun ang infra project karon diri sa ta. Sibog ta diri sa kanang sounding rocket kay maraga bago pa na niya, mas dako tag makikback na rin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ara po ng pangaghap, mga katropa. Na, yun ay punto si Rubin Padilla. Tama sa mga katropa, tagay sab siguro sa mi og bullet, no? Tagay sab siguro mi og train sa... Kay proyekto man na ka ni Antonindot, kaya nga proyekto, actually ka na ang pinaka, matawag na ito bang taas unta nga project no nga ato ang gipaabot mga katropa no usa sa pinakanindot unta nga proyekto mga katropa nga ato ang gipaabot kay aron na mas mapadali katropa ang pagbiyahe maiwasan na ang traffic makasave ta og oras usa pa dungog na to nga duna tay bullet train mga katropa no gahinam-hinam gitang tanan ni ana apan wa gid na katropa na dayon wa gid na nahatag sa tua mga katropa. So, tama ang giingon po mga katropa. And I know, daghan kaya diha ninyo mga katropa na bagot-bot, nagkatawa. Daghan kaya nag... Kala bang bisag ordinaryo, bitaw ka nga tao mga katropa, makasabot ka o makita nimo unsay panginahanglanon nimo, sa, nimo panginahanglanon sa imuhang komunidad, panginahanglanon sa Pilipinas. Here comes, during the SONA, na shock ang tanan kay gi-announce nga duna tay ipalupad nga sounding rocket.
2: Bullseye!
0: Mauna nga napuno og bash mga katropa tungod kay wa nasabtan sa mga Pinoy. Nga nung unahon pa man yung rocket, nga doon naman tayo mas dagko pa nga problema. Aside sa anomalya katropa, nga wa natarong ang budget katropa og plaster diya sa mga proyekto. Nanginahalan usab ta og dagkong pundo, maabitaw na nga isa katulay katropa, kung yung kagtulay, tulay ray giprojekan kay sunod na po nga tranche. No, sunod na po nga proyekto katropa, budgeta na po ng sumpay sa tulay. Kada bang face by face katropa ang paghatag og budget sa mga proyekto tungod kay kulang taog pundo. Matud pa. Allegedly, kulang tag pundo. Pero nganong dali naman kayo sa tua mga katropa magpalupad og racket?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kay kining mga infra project? Ato ang madunggan, doon ay ka ng JICA. No? Doon na pa'y mga Chinese investors. Nangutang pata o kwarta para sa infra. Gali doon ay init kay nga issue nga flood control dito sa Davao. Nga, ingon pa si DPWH Secretary Dizon. Nakakagali talaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 2019 pa ito na problema. Bakit hindi ito naayos? Itubag po siya ni Congressman Pulong Duterte. Nakakagalit talaga!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bago ka magalit, na, tingnan mo muna ang mga papers, mga documents, mga plano na sinabmit namin sa opisina ninyo na hindi ninyo binigyan ng aksyon. So nabakto yun na hinuon. Nga naman, doon ay mga proyekto mga katropa, labi na og dili nila kaalyado mga katropa, ang di gyud matagaan og aksyon. Dili matagaan og pagtagad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna nga nigawas ng kamutuuran karon. muna nahitabo sa mga train nga proyekto tungod kay di na siya pilot project mga katropa sa administrasyon ug kana nabilin nga proyekto approved project katropa budgeted na no sa kanhing administrasyon wala gipadayon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Basta lagi politika ang ato ipairal mga katropa. No, bisag si Kinsa pa'y president, bisag si Kinsa pa katropa ang proyekto imuhang iplanuhon diha. Usik-usik ragita og kwarta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Now, pangutana karon mga katropa, kung kiniba nga pagpalupad og sounding rocket mo succeed ba ni? Aw, mugasto sa takaron og milyones, hantun maabot og bilyones.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, pag sunod na po nga eleksyon, kaya di naman gini siya muda, og lahi na po nga proyekto, mapasagdaan na po ni. Okay lang, katropa, kung ang musunod nga presidente, mga katropa, no, doon ay pagtanaw sa kaban sa gobyerno. Doon na ba'y ka ng pagtanaw, mga katropa, nga sayang ang kwarta nga gigasto ni ini, dapat ato aning ipadayon nga proyekto. Kay kini, bahalag dili ni ako ang dungong, kay di man ni ako ang nasugdan, apan kini, makaservisyo, makahatag ni og ka ng servisyo alang sa katawhan. Untag ingon ana ang musunod nga presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pag dili gali mga katropa, that's another waste mga katropa sa ato ang panudlanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Taghan kayong kalsada ang dapat katropa i-improve. Daghang tulay katropa ang wala na nga ayo. Daghang lugar ang wala pa'y kalsada. Wala na abdan og tulay mga katropa. No, kada na lang, dunay baha, dunay mamatay mga katropa kanitabok sa suba kay no choice. Walay agianan. Daghang mga lugar katropa ang dili pagyun maabot og sakyanan, kabayo ang sakyan. Lisod katropa ang pagnaog katropa sa ilang produkto mga katropa tungod sa kalisod sa dalan. Ang ato ang eskwelahan katropa, no? Natunga sa ikatulong nga tranche katropa ang klase matag-adlaw tungod kay kulang taog classroom. Daghang mga maestra mga katropa ang nagpaabot hantod karon nga makapwesto. Matagaan og item sa gobyerno apan wa pag gihapon mga katropa, no? Daghan ang mga professionals mga katropa nga ni abroad nag DH mga katropa sa laing nasod tungod sa kakulang og trabaho sa nasod Pilipinas.
2: Bullseye!
0: Imbalance ang ato ang sweldo o ato ang palaliton. Kasilita og yangungo katropa nga patasan ang sweldo apan ang mga gagmay katropa nga mga negosyante gipatay usab ni ini. Kasi kita og bayad og tax mga katropa, no gikan sa to ang sweldo, tag-as kita og tax sa to ang gipalit mga katropa, apan ato ang health system mga katropa, why ayo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Napahimuslan ba nato ang ato ang mga taxes? Wala!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay bisan katropa sa services nga gitanyag sa gobyerno, AX, unsa pa na diha mga katropa nga X? Selective gihapon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, daghan kayo kung kung akong hisgutan tanan katropa, di ta mahuman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ako ang hisgutan ni tanan katropa, ang kakuwangon sa gobyerno katropa, no? Sa kadaghan sa problema sa nasod nga wa na atiman sa gobyerno, kulangon ang ato ang oras. Mga problema katropa nga kaniadto pang giyangungo sa katawhan, labi na sa to ang mga mag-uuma.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kamahal katropa! Sa binhi! Kamahal sa

0: og impact kini sa nasod Pilipinas. Labi na katropa, no? Sa pagpalambo katropa. Timailhan magunding nga, basta dula kay racket. Ang isa ka nasod malambuo na. Muna timailhan. Malambuo na mo. Ito naingon to si, Press Officer Claire Castro. Yan ay basihan na umuunlad ang isang bansa. Common sense. Oh, kanaraba ang basihan nga ning... Nga, kanaraba ang basihan nga ang ato ang nasod ka tropa progressive? Ha? Rocket raba ang timailhan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsaon man ato ng rocket kung ato ang tiya nagkutoy?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsaon man ato ng rocket kung diha sa Metro Manila daghan gyapon ang mukaon og pagpag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Masabot mo usay pagpag? No, kana mga fried chicken gikan mga katropa sa mga food chain pangkuaon ana mga pobre, panghugasan, lapuaan, prituhon ug utro. Kama i-connect nato ni sa kuang istorya kag ganiha permero katropa. Ang pagpalupad og racket sama ra ni katropa sa ning host ang nasod Pilipinas ug ASEAN, pero nagpa-print og dagko kay nga tarpaulin katropa, gitabon mga katropa, no? Gitabon dito sa mga squatter. Para ang makita katropa sa convoy, muaging ng mga bisita, gikan sa laing nasod katropa, makita nila mga nindot ng mga tourism publications katropa sa nasod Pilipinas nga nakabutang diya sa tarpaulin. Unsa kanindot ang mga beaches sa nasod Pilipinas o uban pa ng mga, mga katropang laaganan sa nasod Pilipinas. Apan likod niya ng tarpaulin katropa diha.
2: Good morning!
0: Rams Makals, good morning kanimo diha. Naminaw mi dire Kawal Kalinga Barangay Jess. Sige katawa ang akong asawa sa imuhang topic. Ayaw gid pagbinuang, SARS kay base no og appeal ka palupad sa racket. Mapuslan siguro ning racket siguro katropa nga kada testing kay di man gina ma-perfect. Kada testing katropa ipasakay nato ng mga lalaki diha nga mga cheaters. Pero ligtas dire si Rams Makals katropa kay kini devoted ni siyang asawa ug sa iyang pamilya. Kuan ni siya katropa kanang matinud anon.
3: Tama.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Katropa manglapas tagamay mga katropa kay daghan patag-hisgutanan. At ang oras alas 8:53 sa buntag na mga katropa. Kung di ka po'y kasi imuhang trabaho ba? Di ka trabaho bito niya, bukat imong trabaho. Pag uli sa balay, lami kay iligid ka tropa. No, pagpalit good rin sa tuwang istasyon mga katropa, og Zanton Plus Herbal Oil. Nadri available ka tropa ang Zanton Plus Herbal Oil mga katropa, og available usab sa mga pharmacy butika diya sa inyong lugar. Makatabang ni ka tropa aron nga maalibihan ang kasakit or pamaol sa imuhang lawas. Unya nga to ang haplas ng Zanton Plus Herbal Oil, gama kini mga katropa sa herbal. Therefore, dili ni siya katropa makadaot sa imuhang panit o sa imuhang lawas. Kunahunaon na ito, nga tanang mo, paipahid ni mo sa imuhang skin, katropa, i-absorb na sa imuhang skin, padulong sa imuhang unod na mga katropa. No? Ang Zanton Plus Herbal Oil, aduna kini vitamin E, ugama sa virgin coconut oil, o moringa seed oil mga katropa, nga healthy dili lang sa imuhang pamanit, lakip na sa imuhang kaunuran. Pagpamasahi mga katropa, no? I-surprise si Mrs. Palite og Zanton Plus Herbal Oil niya pagpamasahe dayon. Balik tatang taon sa taong programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Zanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zanton Plus Herbal Oil.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Zanton Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Zanton Plus Herbal Oil.
6: Urak! Asya maning bataan eh. Urak!
7: Pagtaman!
6: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman demo. Ali, mag-study na ta.

0: Ako'y magtutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: FM.
1: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
6: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
1: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
0: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: bubble sa ay, bubble sa ay.
1: Good morning diha kang Sir Eric Kakay, may buntag ka ni mo diha sir. Diha kay Michael Escocia Sigora. Mayong buntag sa gayo Kathy.
2: Good morning.
1: O gawan sa gandiya kay Sarns Ram Sumakas kauban sa iyang asawa.
2: Good morning.
1: Sa tuang mga kasundaluhan dito sa 403rd Brigade, mayong buntag kanito na diya mga mamog sir.
2: Good morning.
1: Balik kita diri mga katropa sa tuang tulumanon sa programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bisa ng lapas ta. Sige, dayon na diya mga katropa kay... Palihog ko atong very short katropang Rustom nga tubag ni Claire Castro. Ipangutaan naman itong about sa racket. Atong i-play ko itong pinakatubag ni Claire Castro, Tom, kay maragwa po siya kalibutan.
3: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common. Common sense.
1: Nidiretso ka. Balik.
4: And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket?
3: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Come on. Common sense.
1: Di sab ni insultador ni si Claire Castro, no? lagi. Di ba ilhana nga ni asenso daw ang usa ka nasud ka tropa tungod sa pag kanibing kining space rocket. Space rocket naman. Sounding rocket, mga katropa. Tinood ba na? Tinood ba na? Common sense, good? Common sense ba? Pero kami mangkod anti-Claire tungod sa muang kanang kadaghan na mo og common sense. Bisan pagpila ka rocket tayo mong ipalupa diha anti-Claire. Basta kay doon na gyapo'y pubris nasod Pilipinas, di gyapo ang taasenso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Food security, unang-una. Health, mga katropa. Ikaduha. Labi na ang edukasyon. I-set aside sa nang infra kay daghang kawatan diyang dapita. Basta manggod mga katropa, ma-feel na tong pobrita. Basta ma-feel na tong lisod gyud ang panginabuhi mga katropa. Gali karon ang 1,000 wa ta kay balog ahapadulong. Unsay mapalit sa tong 1,000? Oh, mga nanay, tubag mo diha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Tubag mo diha mga nanay, kanang 1,000 sa una magkinagang nakagpalit, magkinagang nakagbitbit sa imong pinalit. Karon ang 1,000, sige, sulayi daw adtog palingke, pagdalag 1,000. Isa ka buok manok, mugasto ka og 300 pesos. Apilan pa ni mog palit og ganang tawag na mga gulay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nga bisa naa ka sa malay-balay mga katropa, naa ka sa bukid nun, food basket mang kahata. Pero pasa pong mahalas, baligya. Mahal kayo ang gulay, mura po kag naa sa Davao, Cagayan na malit. Huwag ihapon. So ka ng 1,000 ni mo mga katropa, di ka katuyok? Di ka katuyok ka ng 1,000? Tingala na lang ka na, hurot naman akong 1,000? Sulay og bisita na kay bisitahon niya, palit gaog ka ng soft drinks kay hiligman mo, debitison man mo. Palit og soft drinks niya, palit og lechon manok, tanawa pilay sukli sa mong kwarta. Timo badjaw, mangitagaan ni mong 5, ilabay pa na ni mo, ilabay pa na sa imo ha. No, karong panahuna mga katropa, no kulang, kulang yan, sa bigas lang daan, matod pa ni Mami Josie Tinambunan. Kulang kayo ang 1,000. Bisag kita katropa nga nagtrabaho, kita nga gitawag katropa nga malapit nang maghirap. Doon man ito katawo ang gibanggit ni President Marcos Katropa, mga naghirap at malapit ng maghirap. Kita katropa nga malapit ng naghirap? No, maglisod, manggalita o budget katropa sa ito ang mga panginahanglanon. Unsaon na lang itong dunay gipanggatas? Katong dunay gipaiskwela, labi na og nag-high school, nag-kolehiyo na. Sao na lang mga katropa? Diba? Once nga na-feel ni mo ang kalisod karon bisan og matawag na to katropa nga stable ang imuhang trabaho. Therefore, matawag gihapon ato katropa nga pobre gihapon ang nasod Pilipinas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bisan pagpila ka racket na yung ipalupa diha, sige mong pasikat diha sa laing nasod. Kana yung gigasto diha nga minilyon, inyo ha pa nang gihapak dire sa ato ang sa dili mo sige panghatag og AX kay pinili ra man gihapon na. Hatag mong AX daghan niyang mga trabahante diha og kanang gobyerno nga mo pa may makaunag dawat. Ha? Los-los ng AX ninyo. May pa inyo tong gisunod tong suggestion ni Senador Marco Litaw o pato na priso. Ha, kanang ihatag sa AX, dito na ihapak sa kuryente tanan kay para kitang tanan makapahimulos. Lakip na nga kami ng mga taxpayers.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Kanang igasto diha o palupa diha o kanang racket. Suportahan pagtarong ni mga mag-uuma. No, tarungon pa ni mga katropang matarong na itong mga mag-uuma katropang na di magpabiling pobre. Tagaan man tuod o kanang machinery, ibutang diha mga katropa sa tawag na kanang association, pero sa kadaghang member sa association, di makakagamit. Di ba? Irrigation na to, way tarong. Tanawin ang basakan district niya, basta magbaha aragamay mga katropa, no? Wash out ilang mga pananom dihang tanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Way tarong mga katropa nga flood control. Tanan na lang, tanan, daghang kakulangon mga katropa nga angay unang atubangon usa sa gobyerno mga katropa. No, while unta nagkasikaso, nakafocus aning sounding rocket mga katropa. Mas tagaan og prioridad mga katropa, no? Kining kapobrehon nato.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Naminaw tagsona mga katropa, moras tag naminaw tao ka na bitong ngapis ta diri nga hisgot-hisgot sa ta ana ba. Wa kay nakitang solusyon. Mura og report ra katropa, no? Nag-report og pila ka nakadawat na sa AX, nag-report og nakadawat sa tupad. Nag-report og nakadawat atong fuel subsidy. Apan, nakulangan ta kay wa na to nadungog katropa unsa nga mga aksyon lakang gibuhat katropa. No, mura ba o ka nang giset aside bitaw ang mga problema, gitago mga katropa ang problema, mas gibida ang nabuhat. Ana ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nabuhat nga pipila ra pod ang nakapahimulos. Oh, ana ra. Bot na lang yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ihatag na lang sana sa mga senior kasi kulang ang ba... O, usapan eh! Senior citizen, mga katropa, maghulat pa og dunay mamatay usa mapulihan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, daghan kay kung kaila, mga katropa, ng mga senior citizen nga wa kadawat og pension aside sa dunya tanawon. Lisod po, kung pobre ka, magpinobre na lang ipulay kang sinina po di ay. Daghang senior citizen, mga katropa, nga wa pagit kadawat og pension kay puno pa ang slot. Magpaabot og dunay mamatay mga katropa usa ka makarga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unya may lang og suod ka, sikat ka, ilado ka, duol ka sa luwag kay makarga ka.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Way budget ang senior citizen. Unya gahuna-huna na mo dihang sounding racket hinampak. Yatay ko dasay nga pangguberno ne. Kumang ko ng Android katropa nga mo avail ko anang kanang senior citizen nga tawag na allowance gikan sa gobyerno katropa. Pero kana nakabalaod manggod na, so deserve pud unta mga katropa ba no sa mga senior citizen nga ma-avail gid nila na. Tuga-tuga mo himo di og balaod nya di man ninyo ma-sustain. Ha? Maayo pa tong waling-waling mga katropa og katong bawal ang paglipad ng mga kalapati sa airport. Katagaan pagpangil. Ambot lang ni si Doming Silva o si kani si Romeo Ariza Russell kung ganahan ba ni sila sa sounding racket. Kani po si Florami Salvania Militar. May muntag kani yung tanan diha.
2: Good morning!
1: Saan lagi? So aside katropa sa mga problema nga atong giatubang karon nga unta maoy unahon mga katropa, no, do na gihapoy mga nakita nga mga negatibo mga katropa, no, about aning pagpalupad katropa og racket. Tungod kay first time na to ni katropang buhaton. First time na to ni nga buhaton mga katropa diri sa nasod Pilipinas mga katropa. Dunay nakitaan mga katropa nga challenges ang maong proyekto. Una diha ang safety og ang risk mga katropa, risk sa debris mga katropa. No kana bang mga parts katropa nga mahagbong kung mapalpak ang launch katropa, mauna ang gi-advise na gani nga mga mangingisda nga mag-amping gyud sa drop zone. Among pahinon ang mga pubring mangingisda niini. Di sa mangisda, ha? Ngangasa hanggang sa taghangin ron kay dunay gipalupad nga sounding racket.
0: Bullseye!
1: Kaya kung mangisda ka diha, mahagbungan ka, may tagam, giingnan bitawang kuan, ayaw sa pangisda, gahi magulo. Ikaduha katropa nga challenges nga giatubang ang gasto katropa. Mahal kayo magbuhat og spaceport katropa og rocket program. Grabe ka mahal. Pero nganong murag easy ra man istorya sa to ang presidente magpalupad ta og rocket karong 2027.
0: Bullseye.
1: Dali ra man kaayo. Basin ma-question nganong mag space program ta samtang naa tay basic needs. Sama sa kong ingon. Transport o uban pang mga dapat unahon. Diba?
5: Tama.
1: Tunga-tuga mo diha, palupad o racket niya. Siguro wa mo nakasinati, bas kapubrihon aning nasa ubos. Kaya nyo makita diha sa palibot ninyo, puros mga dato man. Nya kami nga mga pobre.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pagkadungog na mong palupad mo racket unsa mong bation. Diba? Di manggali matutukan ng ubang mga proyekto tungod sa kakulang og pundo. Di manggali mahatag katropa sa usa ka institusyon katropa sa gobyerno ang serbisyo nga angay mga katropa para makaserve sa bagang katauhan kay kulang og kwarta. Na maligya na manggali mo gold bars diya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Una-una pa mong racket. Yatay ko dasay, good mo. Sunod nga challenge nga gitan-aw diri katropa, environmental impact. Ang rocket fuel og launch operations katropa pwede kini makaapekto sa environment og marine life di sa Cagayan area. Syempre, bawal manggali ta magpabuto og dynamite. Kana pa bang impact anang paglupad mga katropa sa rocket? Ba? Daghang mga marine organisms katropa, marine life katropa ang mamatay tungod niya na. Dawat-dawat na lantas kamatuoran kay mao may gusto nila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Noise pollution ug possible debris sa dagat mga katropa kana. Dependence sa gawas. Tungod kay do naman tay partnership karon, karon katropa, partner nato ang South Korean company. Nya, unsa namin mahitabo niini? Hawak na punta sa liog. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Hawak na punta sa liog sa Korean. Human katropa nga, gigunitan tang mga katropa nga to ang liog sa Amerika.
5: Ewan na ba?
1: Mabito ng sugo ng suko ng China na to. Though kining racket makatabang man ni pagdepensa sa to ang teritoryo katropa kay kining mga Chinese mga katropa na sige pangilog sa to ang kadagatan. Mas daghan na ba sila og propaganda kaysa sa Pilipinas? Mamonitor na gininoon nato ni. Pero unsaon man nato nang pagmonitor anang atong mga kontra sa kadagatan mangilog sa to ang dagat kung kita kulang tag-armas? Saon mangyapo nato ang mga katropa kung kita kulang tagka ng barko nga pandigma? Salig na punta ani sa Japan o sa Amerika. Atong mga sundalo, gipraktisan og arnes. Noon makatabang managay ang kontra nato Chinese, maayon man na sila mga rati, ipuspusan na lang nato na ilang mga tiil. Unsaon man ato nang ato ang nagmonitor diha nga ato ang racket diha nagmonitor katropa sa ato ang sa tuang nga teritory, mga katropa, kung kita mismo kulang tagkahimanan, kulang tagkagamitan. Unahon sa siguro na itong pagpalig-on sa tuang mga makinarya, no? Sa tuang defense.
0: Bullseye! No? Bullseye!
1: Unya na ta mag-monitor kung daghantag kuan. Daghantag magamit nga armas. Sa...
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bahala mo na iyo eh. Oh. Naapoy problema ni ini katropa, challenging usab ang regulation o ga-infrastructure kay bago pa kayo ni nga guidelines para sa rocket launch, kinahanglan nga daghan pang testing ang pag-aaprubahan mga katropa no mangayo pag authorization dili lang sa Pilipinas sa tibuok kalibutan siyempre. Ah, maingon ni si Trump, kinsay magpalupad og rocket ang Pilipinas? We. Mauna. Doon ay komento dere, ora. Doon ako ika ng amigo dere nga nag-send og message sa kuha. Ana pa siya mga katropa, o. Oh. Aw, basin makatabang na sa paglambo sa atong mga scientist nga mga Pinoy.
5: Tama.
1: Doon na po siya punto. Okay man gihapon na, og dili na mapalpak, basin matagak na, basin matagak ilang ibilin sa kawanangan.
6: Paul, ayaw na ba?
1: Maulag eh. Magsige man tag-testing, ane. Magsige tag-testing. Magsige rataon ni palupad og 290 million pesos. Hoy, Ginoo ko. Oh. Kanang 290 million pesos? Daghanan ang mapadulungan anang bulsa. Bulsa? Kanang, kanang programa? Oh. Dagdag din. Pambili ng maintenance. Ayun pa si Mami Josie Tinabunan. Hay ako. So mao ka to mga katropa no mga pros and cons katropa about ni ining plano nga pagpalupad sa Pilipinas og rocket katropa no rocket sounding rocket taman sa purgatorio. Sundan kini katropa kung malampuson kini pagpalupad na to og milyones katropa. Pag malampuson kini magpalupad na usab kita og Molan satellite mga katropa. Muna na ganang murag final rocket na ito dito. Padulong na gina dito sa spaceport, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, sige na, mag-eskwela na ito. Dali, mag-astronaut na ito. Alas 9.21 ang atong oras, mga katropa. Sa mga init kayong balita ngayon mo madungog, oh, matag-adlaw, mga katropa, marag maapektuhan ka ba, ma-stress ka. Ma-stress ka pag sulay gali og pangapi katropa og kanang Santon plus coffee mix. I-boost ang imong cognitive system dili ka ma-stress katropa. Unya sa mga kababainhan diha. Sagad sa tuong problema kana bang bukol-bukol sa matres, ovary mga katropa, bukol sa suso, goiter. Kana inflammatory problems kana katropa dala na sa hormonal imbalance. Babae man ta, ha? Di man ta uyutar. Nagita ana. Aron malikaya ng hormonal imbalance katropa, tumar kita og Xanthon Plus Gold. Dili ka mga katropa, Xanthon Plus Capsule. Kana katropa, aduna ingredients katropa nga anti-inflammatory, therefore pugngan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa imuhang lawas. Malikayan ang bukol-bukol katropa nga pwedeng muhatod kanimo sa komplikasyon. Kining mga cyst, pwedeng muhatod kanimo sa cancer. Muna, atogyo at imano na itong kaugalingon, Xanthon Plus Gold, dilika ang Xanthon Plus Capsule, mga katropa. Muna ito ang produkto. Unya, kung gusto ka mugwapa, muhamis imong kutis, bisan sa kadaghang problema imong giatiman, pagtimpla o Xanthon Gold Coffee Mix. Kini nga kape, dunay gold, ha? Xanthon Gold Coffee Mix, katropa. Adunay glutathione o collagen. Sarge, Rams, Makals, palitiin mong wife aning Xanthon Gold Coffee Mix aron mo samot og kagwapa. Ingon ra ba sila nga imbes nga manguyab ka sa lain magbinuang ka pagwapahon ni mo og samot imong asawa. Ah, mao na insakto nga ba na?
5: Tama.
1: O, ang Xanthon Gold Coffee Mix katropa aduna na siya ay glutathione og collagen. No sa kalisod sa panahon karon di ta maka-afford og gluta. Oh, direta sa kape nga aduna ay glutathione og collagen mga katropa. Alas 9.23 ang atong oras. Diri kita sa itong mga balitang nakalap sunod sa 24 oras.
2: XFM Report.
1: Una sa itong balita, mga katropa. Panimalos, usa sa motibo sa nahitabong pangdunggab sa suspek sa 56 sa Anyos, gabiktima dito sa Barangay Kalasungay.
2: XFM Report.
1: Balita pinagi ni katropang Michael Carator Ricabo.
2: XFM Report.
5: Padayon karong giobserbahan sa Betel Hospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang silingan atol sa kasaulogan sa pista sa Sunwan, Barangay Kalasungay pasado alas 10:15 gabi niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Giila sa Malaybalay City Police Station ang biktima nga si Pedrito 56 anyos, samtang ang suspek giila usab nga si Michael June 25 anyos, parehong lumulupyo sa maong dapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa pahayag sa tagbalay nga si Imi, niabot ang suspek sa iyang balay nga nakainom og nagpahayag sa iyang intensyon nga mubalos tungod sa daang away nga naglambigit sa iyang paryente. Samtang nilabay ang pipila ka minuto, kalit nga gidunggab sa suspek ang biktima nga nag-inom sa gawas nga dapit. Hinungdan sa pagkasamad sa nawong likod og wala nga bukton niini, narecover sa kapulisan ang usa ka kutsilyo nga gigamit sa pagpangdunggab. Kasamtang ang anas sa kustodiya sa pulisya ang suspek human kini voluntaryo nga ni surrender. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carator Ricabo, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagang salamat katropang Michael Ricabo sa mong report. Lagi na giingon nga kung ang fiesta katropa dili gyud magmalampuson kung wa gyud tinigbasay. Walay dinong gabay. Nahitabo nito sa Kalasungay katropa. Nganong paboton pamangid og fiesta kung manimalos. Katong lang gitong mga katropa nga puros mo hubog diha. Oya kay hubog na, taas na ang amat sa mga katropa, confident na kaayo, powerful na kaayo, tan-aw ya siya kung galingon, di na siya madutlan. Mauto nga iyahang gidunggab mga katropa. Nahinaot ang matagaan o hustisya ning biktima mga katropang 56 anyos. Bisa pa man unsa kabugat siguro sa sanda mga katropa, bisa pag unsa kadako sa inyong panagbangi diha. Ayaw paabuta ang fiesta. Kay kana lipay-lipay na si katawhan, fiesta pag sa ulog na silang patron diha. Nga inyong hugaw-hugawan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayaw paabuta ang fiesta. No, pag human sa panagbangi, iagi na katropa sa mabugnaw ba nga panag-istorya. Pwede mo dangop og kanang tribal leader diha para husayon. Pwede po mo magkasuhanay diha kung grabe na gyud, kung doon mo yung mga kwarta. Noon ka nga imong iagi sa imong kamot ang pagpanimalos. Karon, niya, nalipay ka. Happy ka sa imong gibuhat ng pagpanimalos. Nalipay ang imong pamilya karon. Diba? Kinsay alkansi, kinsay alaot, ikaw ra gihapon nga imuhang giagi sa imong mga kamot ang pagpanimalos.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang katropa, sa laing bahin na sa itong balita, pastor patay samtang kauban na angol sa ambush dito sa Barangay Rizal. Asa man yung Barangay Rizal? Sa puni nga pagka-report ni sa kadaghan lugar ibutang, barangay gyud ibutang. Atong hibawon katropa, no, ang kompletong detalye pinagi ni katropang Ray Alinton na nukadikan sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
6: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Giila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor. Sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit. Tungod sa grabing mga samad pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan, samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si Barangay Captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
7: Nailubak niya, diha gyud.
8: Okay.
7: Wala ra mga 1 kilometer siguro na.
8: Sa muntan ako tungkuan, tungkuan
7: driver, kuan pa.
8: Padayon pa ang lalom ng investigation sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila giila nga pipila ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. In wala pa hinoon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dakyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagang salamat katropang Ray Alinton sa imong report. Walay katapusang problema mga katropa. Justisya ang
9: Welcome to the Hotel California.
1: Krimen.
0: Bullseye!
1: Mo'y in town, easy na lang kayo mga katropang mupatay karong panahon na. Kundili dong gabon, pusilon. Easy na lang kayo mga katropang pagkutlo sa kinabuhi mga katropa. No, mura na taan ni Oga na. Kanabang di na ta kalakaw katropa Oga. Kanabang di na ta makalakaw mga katropa bang magdiridiretso ang lakaw. Dapat lingi, wala tuo. Anak kita karon.
0: Bullseye!
1: Okay, bisan o, kanigali mga katropa. Kumpiyansa kayo. Ha? Bisan o kung saan mo kabuutan siguro mga katropa. Bisan pag unsay mo hang linya sa imo hang trabaho, mag-amping ka. Doble amping mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di akang bong dala, mayong buntag, John Lloyd, Salisi, Bayuho, Yen Rain, diha kang Dion Obsid, salamat kayo sa inyong pag-follow sa itong official Facebook page.
2: Thank you!
1: Among

0: dako nga pagpasalamat no sa atoang mga taga-suporta sa atoang mga programa diri sa XFM. Lakip na ang atoang mga sharer. Salamat kaayon yung tanan mga katropa. Thank you. Atong oras alas 9:31 na sa buntag. Mamahaw na ta. Ay, manghatag ta og load, mga katropa, manghatag ta og load. Mamili ta katropa og ato ang lucky sharer. Ang ato ang pilion katropa katong nag-share sa to ang programa nga naka naka-public syempre. O pasensya ha sa mga nag-share diha nga private ang ilang pag-share. Basin makaingon mo ba nga basin makaingon mo mga katropa ba nga sama nang hindi man ko kadaog, basin og ikaw rin nakakita sa imong gi-share ba? Dapat mangu naka-public na, dili na makita namo dire kung nag-share ka or wala. Kay naka-private, ikaw raman diha nag-share.
1: Tama.
0: Mamili ta og lucky winner mga katropa sa tuang katropa. Leta karong adlaw nga Lunes mga katropa. Uy, Agosto 3 naman dai karon. August naman dai karon mga katropa. Sunod bulan Berna. Bermans na mag-uol na pud ang mga employer ani kay ting hatag na pud og bonus, ting party na pud. Malipay na pud ang mga trabahante nini basta Bermans na paspas na kaayo. Anya pagka January tungtong ang January katropa daghan na pud ang mga resign. Isa itong lucky sharer, mga katropa, itong lucky winner. Congratulations, katropang Raul Impirado! Congratulations ganin mo, katropang Raul! Oo, palihog og send gihapon sa imuhang number. Though na kay number direct ka ni Adto, pero i-send lang gihapon imuhang number karon para makita nato kung unsa man imuhang number o unsa imuhang imuhang provider. No, Globe ba na? Smart ba na? TM? Unsa pa ba dito? Parehas na silang tanan, may mga klarong signal. Katropa, salamat kaay ninyong tanan ha sa inyong pag-uban ka na ko sa tuang programa mga katropa. Huwag announcement lang, kadali lang. Ito mga produkto katropa, kung kamo nagagamit mo diya og mga produkto na to sama sa Xanton Plus Gold, Xanton Plus Capsule, Xanton Plus Coffee Mix, Xanton Gold Coffee Mix, kato nangita diya og turbo. Katong di na mo tindog si Manoy, nangitag turbo. Mapalit na diri mga katropa sa tuang sibyaanan. Asa man ta makita mga katropa na himutang ta door to second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Tama.
0: Asa man na dapit na. At bang sa Novo nga tindahan diri sa highway katropa sa Malaybalay na ikalsada gamay pasulod. Diha, sunod lang, ay lang layo kayo. Gamay lang ang sunod katropa, makita ka o green nga building. Unya dunay signage diha nga 101.7 XFM Bukidnon.
1: Tama.
0: Natadre na himutang unya. Pag magdoorbell gali mo, tanggala inyong helmet ug inyong bonnet. Kay basin maunahan pa mo. Bitaw para di mo maalaan. Una diha. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday ni katropang Lars Sanyol of XFM Tagum, XFM Davao Region. Happy birthday kanimo bro. Happy birthday. Kami diri sa XFM Bukidnon ang hinaot nga ikaw tagaan ka pa og taas pagyud nga kinabuhi. Dili na ta mo asa nang height. Kinabuhi nga taas katropang Lars Sanyol. Mahimo kang magmalipayon kauban sa imong pamilya, no? Lakip na karon nga nanapong kay umaabot nga bag-o na pud nga blessing sa imong pamilya. Unya good health gid kanunay aron sa padayon tang magserbisyo sa katawhan ug padayon nato nga makauban ang ato ang pamilya. Once again, happy birthday kanimo katropang Lars Sanyol. Sa mga nag-birthday usab diri no sa Bukidnon area mga katropa, hapit mo sa Dian's Bake Shop mga katropa, no? Lamian nga cake.
1: Tama.
0: Cake mga katropa nga 265 pesos. Doon na kanay i-blow the candle. Importante kayo na katropa, no? Bahalag dili ta nagaghanda. Bahalag pubri ta galisod ta. Basta kayo doon na tayo cake sa Dian's Bake Shop, mga katropa.
1: Tama.
0: Unya inubanan sa himsog ng panlawas, pites na. Mora na yung pinaka-importante. Bullseye! Salamat kayo mga katropa. Huwag di rin natapos ang ato ang programang Bullseye ng Adlong Lunes sa Agosto 3, 2026. Ako si katropa nga Mariko Dino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programa nga Bullseye.

0: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karun di ay.
1: Karun, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Sa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalit ko. Di ba, buha pa kayo ang buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulog ka pa.
6: Kaya panapit man itong ako.
7: Juliet, hindi ko ka ano.
6: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Santon Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
5: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit na katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Zaton Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lami nga kung pansa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang diyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver.
11: ang mata sa kalsada, gilis sa paa, exciting.

0: sa kuka diha. Nga nagong ka nangihi, imong mga isa-isa ng imong tiil diha.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Ikaw, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na ka!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Sure ba? San Franz.
1: Ah, sabi na ako sa San Franz.
0: San Franz, sa lugar ni Ray.
1: Sa lugar ni Ray.
2: Oo, sa maring Daria.
1: Good morning, paring Ray.
2: Oo. Ay, maring Erika. Ito pa ko talagang si, kay ikaw, okay naman si...
1: Oy, tingin ba yan, kukun nyo, kay birthday ba yan ako?
2: Ay, happy birthday! Maring Erika.
0: Happy birthday ni Erika.
2: Oo.
0: Asa magkakaroon?
1: Kantahin siguro kunin nyo.
2: Bebe, ako kanta, be, ako lang.
0: Sige, kantahan
2: ka. Sige, ladies and gentlemen, happy...
0: Happy...

0: Dili lang si Maring ato. Sa tanan nag birthday karong adlaw.
1: Last niyo ning birthday karong adlaw kay
0: Carlo ko na
1: katuiga kay sunod tuig birthday naman po ninyo.
0: Ay. Ah, last na rin mo Maring.
2: Pero sa dire sa kay ba man niya.
0: Ah, saan taman lang.
2: Saan taman oi da.
1: Ay si Wilma Makin. Hoy, ano pa si Wilma Makin? Kisama ni Mang Tudunghan si Wilma Makin.
2: Hindi ko kisa bakante.
1: Kuan samanta, galis timbal sa matuduhan ni mo ni.
2: Ay, apil na, oy, birthday bitan ako ron. Ay, nabuhin na rin si Quintasio di ay, connected data Dria sa Mati City, mga gabi.
1: Mama ni outgoing sa hospital lang din.
2: Oh, outpatient.
1: Outpatient day.
2: Outpatient siya.
0: Outgoing.
2: Ano to ibalik ni Masya?
0: No out mo going.
2: Ibalik ni
1: outgoing.
0: Ayaw.
1: So, ay kay Lin. Lin, congratulations Lin. Abot tayo gan naka-survive yun, no?
2: Tin Lin.
1: Oh, naka-survive yun Lin. Oy,
2: kumusta nga pamilya diha Lin?
1: Oy, ang buhok na ang murag si Day Sara. Lin, ako na mino mga karon Lin. I hope you're very fine as fine as fine.
2: As you. Sige, labanan ako si Erika kung tama pero kung mali ko siyo na ko kalain ba sa music murag dako amurag dala og patay ama.
0: Aba.
1: Ala, dili pa inana.
2: Si Wenda Jockey.
0: Birthday mo gud
2: tama birthday diri aoy.
1: Correct. Ay, labanan lagi daw. Aba, labanan ako si Erika kung tama pero kung mali kasi on ako, kalain ba sa music? At tama itong ingonin mo. Labanan kita kaniya.
2: Alam mo ba di ay?
1: Tuduhan yun ikaw rin niya.
2: Tuduhan, uy.
1: Matudog kita ikaw, Wilma Joaquin, ha? Kasi si Samantha.
2: Tulo naman yata ang mga commentator diri ay si Samantha Galis o si Wilma Joaquin o si... Ay, duhara gila yun sila mga kabawa sila.
1: Nakuha naman yun. Nang marites na yung uban diri.
2: Commented mo, uy, mga marinya. Pakishare ang ato.
3: Happy birthday to you, happy birthday Rasta.
0: Diba?
2: Si Insan.
0: Oh, Insan yun mo. Si Mikos Mikos.
2: Mukanta pa si Insan sa Mikos Mikos.
0: Happy birthday to you.
2: Ay nako mga maring, kaya ito ang programa di ayato ni kanato mga higala sa produktong gihimo sa Yes to Health. Kaya ito ang Santon Vitamin C o barisi ka ni mga maring aron nga mas muligun pang imong panglawas. Mm-hmm. Barisi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumara ka niya siya matang, gumani mo o panihapon, pwede po naman ka pamahaw.
1: Yes.
2: Wala man siya overdose mga maring.
1: Overtress lang.
2: Kaya overtress ako. Overtress ang imong bulsa.
1: Oo, ana.
2: Overtress ang imong bulsa. Pero palitan na sa mga pharmacy butika kaya available ato ang produkto mga maring. Ang bisagwa din sa mua pero naay kape.
1: Yeah. Ang kape nga grabe kayo gud no. Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Gikagubtan ni siya sa mga
1: Kabisaya ug Mindanao.
2: Ang mga Tagalog sabi nga ano ba kape to nga bakit ang sarap pa nito?
1: Mga inspirasyon pa nato.
2: Sarap pa ni oy.
1: Oh da. Nang kay pinukot, sinarap pa.
2: Yan narinig ko kasi yung mga Tagalog sabi nila. Yung kape nga ininom namin, ano ba pangalan nga? Kasarapan gano'y. Aba,
1: sarapan. Alam mo, manang dito ko sa Manila na maligyan siya agad isdabal. Ano ba yung isda mo, Manong? Masarap ba yan siya? Nasa'y sinarap, nasa'y pinukot.
2: Ay, mo. Ano na si kalainan niya?
0: Naminsahe na po ng imuang amigo, ha?
2: Uy, si Tugel is what sings
0: up. Si Jampong.
1: Ay, ako amigo na to si John Jampong. Dige na ni mo ko lang, kaya mo rin muhatag binasyang manok nga Bisaya.
0: Dili ka lalaki o di ka buha. Musa ni Matila, bayot ka na kapaw.
1: Dili ko lang siya ka na nga, kapipis na yan, kapipis na talang.
2: Kapipis. Oo,
0: napo na tong amigo nga taga, kung ano siya?
2: Taga-Dabaw. Taga-Dabaw?
0: Taga-Tibungko, kaya si Rodel Reyes.
2: Usa ingon ni Rodel, go Rodel.
0: Ang ingon niya is watching.
1: Wala siya kistorya niya.
0: Watching lang.
1: Si, saan eh? Carbueba, Carsueba Evelyn.
2: Ay! Salamat sa paglabay sa ako, Wall. Murag paglabay. Murag dinabay mi si Mang Wall Evelyn.
0: Murag bago na siya.
2: Hoy, ayaw na siya. Wala
0: ako. Okay, bago na siya. Maring, oh. Good morning, mga maring. Salamat sa paglabay sa akong Wall.
2: Salamat, Mang Evelyn.
0: Hinaot mi nga, mulabay na permintin, oh. Nga maglabad ang imong ulo.
2: Nanay, unang kanta. Kantahan na ito ni Bessie.
0: Agoy!
2: Words!
0: Agoy ni...
1: Bibi.
0: ni.
1: Kaysa man na.
2: Isang mag-game. Mura naman kang si Marcos.
1: Mura naman kang si Juan.
2: Mura naman kang si Marcos.
0: Ah, ah, ni mensahe na gina ay siya. Ano si Agoy Agoy.
2: Ato si reporta ko si...
0: Narigay siya pa si mo si Burakdad Trudel.
2: Sige na, pungkutan naman siya. Ang sa'yo yung assessment niya itong programa niya ito. Nagkakusog
0: ko rin eh. Ikaw Rudel, kata ka. Radyo mong, karang radyo mong ka.
4: I talk to my... Weirdy.
2: Hindi ka naman ka-IP ito na kapilan eh.
1: Oy, saan nag-request si Naning? Si Naning.
2: Hindi kita mo katakakayuda ni Maring.
1: Lagi bong.
2: Mimuhi siguro ni siya. Oy, kaya patakaro sa istorya.
0: Ano pa si JR in a Buga, no? Maayong buntag ka, tropa.
2: Minaya sa Mati.
0: Mati City. Ay, ato di ba yaon itong mga driver yung baw-baw?
2: Oo, sa Mati.
0: Oo, kaya kuya. Mga turbo biya ito sila. Ay.
2: Si Pikong Maikwan, ana, yung leader.
0: Gusto ka ba daw ilang sailing sa turbo? Kaya tungo doon ang kanang mga baw-baw drivers.
2: Mga ba di ay?
0: Okay. Gamit pa kayo laki. Ilang... Naman ko sila dalan nito maringa katong sa katagayang sa...
2: Sabidaon.
0: Sabidaon. No? May okay. Nang nasa pang kaso.
2: Paingon dito ah, sa kuan, sa Aksugliko.
0: Aksugliko? Sa... Paano sa Tagumpo?
2: Maubad yan. Anyway, maring. Ay mo, kalimot. Taadlaw ko ron ng Lunes. Ikatulong adlaw ron sa bulan sa Agosto.
0: Wow, Lunes. Happy to bang ang beer, maring?
2: Happy to ang beer. Makadug na po taganta ni Lulo, Josie Marie.
1: Ni Josie Marichan.
0: Reaksyo na pa sa silip ka ron.
2: Okay, doon na tayo pa si unang kanta. Words. Kantaon ni Master.
1: Aba, be.
0: Words?
2: Words,
0: ba? Ano siya words ba rin?
2: Parang words? Good ka nang...
1: Words of wisdom? Be.
0: Napakay ko rin din na.
1: Che?
2: Napay minsay. Ay, nag-PM sa kuwa din.
0: Wala man rin ang ka-cha-erds.
2: Nag-PM sa kuwa din minsay. Pabor-pabor ni siya ba? Hoy, good morning ni Aikang Inda and Muli.
0: Dagan lagi kayo nag-request na ikaw ang ibigin ko niya. Kanikang kuwan po sa gika, no? Kang... Samantha Galis, ikaw ang ibigin ko. Duhan na sila nag-request.
1: Malumbay, pambisal, papapdol.
0: Shout out from Davao Oriental.
2: Kung mag-resign ka na lang kay trabaho di adaan.
1: Malumbay, pambisal, papapdol. Sa mga palit ko, kaya di mo palit na. Ayaw mo ko din. Ating lang.
0: Ay, no. Mawag na siya.
2: Pwede na.
0: Dali na.
2: Kaya, tagami form din eh.

0: Bonik kay Rudiel Reyes, kuha man kayo, Mastin.
1: Kuha ang pitaka sa man.
0: Salamat sa ayo sa pag-shout out call Babski. Mara mag naka-shout man kanta bi Master ng pa si Alvin Guok. Salamat.
1: Aba, oy Alvin Guok.
0: Mabuhay ka Alvin ha, basta sabi nga ka lang Alvin. Huwag siyempre mga marim, katong katahan tuto ka nato sa turbo, ayaw yung lucky ka kundi na mo gahay ang imuha. Mas maayo pang ipakuha naman siya, ganang tumaran og turbo.
1: Yes, okay. Ang
0: turbo, mapalit na sa mga parmasyong butika nationwide, doon isang cup nga Maca and Clavo Huasca. Sigurado mapagahe sa imong buhi.
1: Sigurado malipay si Messi.
2: Kung saan marim ka lang gamay kay buhi.
0: Amo gahi, gahi. Gahi,
1: gahi, gahi mga nila mga kigwa.
0: Kala kuwon kita nang dagom nga gahi ana. Kay kiti gahi
1: ay gani. Hoy Josephine na huko. Unsa man tuduhan ninyo ni si Josephine?
0: Tuduhin.
1: Tuduhan na to ni.
2: Direhen na maring.
0: Unsa man si Josephine? Mo si Alvin.
1: Si Josephine guho. Guho dai guho.
0: Patak. So wala na request master kay mga picky daw kayo ang ilang mga request. So sige na bitawag mi ato ang linya be 0966309569 sa mga gusto diyan mo makigduet sa Tres Marias. Makikurus dai sa Tres Marias mga maring.
2: Tawag-tawagi pod.
0: Oy nagapamati pod garon di ay dahan ta mga listeners dai nga dili sila mag-comment diri sa radyo lang sila.
1: Sa radyo lang sila. Sige, mga mayo taga, kaya, mayo, mayo.
0: Mga taga Nueva Iloco, Mawab, hi, hello, kumusta?
1: Okay. Kinsa man lang sa taga Nueva Iloco, be, katong nga, imuhang task kay listahan.
0: Kinsa man to?
1: Sa si Ring-Iring Mia, Anastasia Bulingit, si Pabusaw.
0: Nainiris na.
1: Nainiris na.
0: Nainiris na, kaya expire na.
1: Ay, mga mayo na wire, Babski. Salamat kayo. Maring, hi, mga maring, kumusta request kong song, You by Carpenters. Bagi ka lang ang lansi. Camelo. Bebe.
0: Si Kuan, agi-agi si Kuan.
1: Alam ko, si Naning.
0: Tuning.
1: Si Tuning. Grabe
0: kayo.
1: Naning. Si Tuning. Salamat kayo sa imong kuano nga, sa imong limonsito nga. Grabe, kita ka kong 5 kilo.
0: Mga ang bebe, pa.
1: Ang bebe kay Kuan pa. Napamay takiya. Napamay takiya. Nagbantay pa man. Mamula ka takiya.
2: Asa mo itong patuto na ito, diha? Agyan naman naman ang patuto.
0: Okay, na ay kanta diri ang mga maring, ha?
1: Be?
0: Kining awit na ganayon, You by Carpenters.
1: Carpenters.
0: Hello, Gary Panibaan, ha? Good morning. Pa-shout out mga maring. Hi, good morning kang, asa kaya kagatrabaho ka ron niya, Gary? Naman kasi in CCC, no?
1: Dari niya sa Mantics.
0: Sa NCCC na si Gary.
1: Ano yun, wala sa dito complex, wala, no?
0: Wala sa dito.
1: Okay,
2: hello, saraan mo kayo. Kau ba't maghihipo na sa Pilgrim's Master?
1: Kesar Sinter.
0: Wala ka mag-imbitar, Marie-Erica, yung birthday ba, anak ka, ha? Aba.
2: Ano, kung pwede mo imbitar na di, ay?
0: Wala ko kay... Kaya ba, punta sa Edgar, no? Manang... Masok ko si Edgar ko na yung mga tao sa bahay. Ano yan ako sa kanta? Hatikin na ito sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Birahe ka na kitang kanal.
2: Ayaw mo ba?

0: Thank you kayo sa nag-request. This is for you.
1: Tungkol sa imong kanta, dawatan ni imong ganti na producer nga Israel Ligid.
0: Ay! Sa pagpadaka na to, Ana Maring?
1: Ay, ang ubang ligid gi-scrap na.
0: Nagyan ang scrapper. Ibutibakal na lang niya ito.
2: Ang uban scrappers.
1: Yeah.
0: Parehato ng parking niya ang forward. Wala na yung ligid.
1: Ako, pati dito ko nakag-parking sa kuang ko anday. Kasi makuhaan ang ligid.
2: Gijakarang punuan sa buli.
0: Simple lang kaya, buli lang ang ipuli.
2: Buli, no?
0: Yan, isakyan lang ang pinikap.
1: At least wala ko nagkuha, no?
0: Na-witness ba rin?
1: Kaya siguro kung wala ito gikuha, wala ito makakuha niya, basi gi-scrap na po itong
0: kuha. Kamlo ka ma rin, na-witness.
1: Kasi witness.
0: Si Kenneth.
1: Ay, witness. Witness ang po di ay. Witness
0: lang ang
2: witness. Witness
0: is witness. Kaya siya, naman ito nagkuha ang ligin, isakyan naman siya ang pinikap.
2: Nato
0: siguro tag-iya.
2: Abang-abang ano ka ha?
1: Ano nood ba niyong kanta? Bayuta o eh?
2: Oy, ay, request niya ka.
0: Kayo ana, Rodel. Ikaw Rodel. Mayo be ka. Si Tapi ko ba ng guwapo nga sound system, Rodel. Nga
1: si Rodel?
0: Ay,
1: si Rodel di ay?
0: Kwan ba na ka ng electrician nga technician pa?
1: Kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Si Rodel?
0: Gikuha mo ko na burakdat sa una.
1: Ah, kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Tigaw.
1: Kaban si Lanzoy.
2: Ay, na-request niya mag-surban na, baby. Ang kitirahan na, baby.
1: Bigwase na.
2: Bigwase na. Pag-i-visits niya.
1: Asaan niya kanyang kuhan? Kanyang mag-surban na upaw?
0: Asaan naging upaw nga bayot?
2: City side. Diri sa mga...
1: City side.
0: Pero kanyang request niya ang upaw nga bayot. Pero hagbay
2: naman yun. Sige naman naman ang kanta. Pag YouTube lang niya, John Jampong.
1: Sige, sige.
0: Ay, nasa Robinson daw. Si Maring. Si Gary.
1: Si Gary.
0: Sa Robinson.
1: Ano yan ang kanta? Kanta nga, kanta sa usa ka, waray?
0: Isa ka din ka waray, wanay.
1: Midayo pa nagiging ka din sa liti.
0: Waray niya, waray?
1: Dili din sa liti, dili talaga waray.

0: Salamat kaya. Salamat. Katika-kata mga kaya. Di pahinungod to ka nato si Santon ng Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Ano mga mali, tundoki ang imong patumpatong ng balatian. May pabalatian ka patumpatong pa mga mali.
1: Oh.
0: Tundoki na pinagi sa adlaw-adlaw kapag ginom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Ang kapsula nga doon ay sangkap ng mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Sigurado mong paalim sa nagkadayaing ng mga balatian.
1: Correct.
0: Santon Plus Gold, napalit na sa mga nagkadayaing ng mga pharmacy butika.
1: Nationwide. Ano pa si Juan Maring o si Johnny Angoy Morato Maring? Pa-shoutout. Request ko.
0: Ang sige nga?
1: Request ko Maring Lorena.
0: Lorena Noten.
2: Si Juan Maring Erika na yung tirada niya.
1: Buwan harap akong tagom ron Maring. Ano pa si Rodel Reyes.
2: Bisagwatan ang otana ha? Bisagwatan ang otana ha?
1: Buwan ko dire ka. Masigwa kami ng otana.
0: Mula pa siya si Rodel dire ha? Kaya masigyata ang hotdog na big bulldozer.
1: Dako pa na ba nang pamitay si Rodel?
2: Oo, dako pa rin ka. Dako pa rin kumbilya.
0: Hindi na ako makaya. Ikaw lang ano
2: eh. Uy, naharap pa rin balitan na kanin si Rodel. Labiyog makuno ganyan siyang miracle fruit.
1: Ay!
2: Labiyog kayong miracle fruit.
1: Dako pa rin na master.
2: Ay, Rodel, ay kopya sa harsi. Balingkuran mo na Rodel.
0: Kung sa'yo, kayo mo rin ginahin mo nilang kutson. Mga itmigim.
1: Ha, hindi ay. Himong online.
0: Sige, Lorena, be. Ako ay bira sa Lorena.
1: Mga masimasako na si Johnny.
0: Kan Johnny niya?
1: Nasako biya na siya. Kaya na yung napadalag sulat na Johnny po na pangalan.
0: Bilaan talaga mong kanta, Johnny, ha? Kaya samtang gikuan pa ang kuya. Lumping mga piso na suod sa kuan. Sige. Salamat kayo, Johnny. Ano yung kanta?
1: Ano siya ng kanta, Maring?
0: Lorena.
1: Lorena. Kasi siya na si Lorena, Maring?
0: Ano kanta niya? Tagalorito.
2: Tagalorito niya ng kanta na niya. Ebe.
1: Lamrayan
2: lagi kamar eh. Iyon siguro. Ano na si Mitziorong ba? Magpatu.
0: Hello?

0: selamat kayo.
1: Kang Johnny, salamat din sa pagkanta ni mo.
0: John, salamat kayo, John. Alalaos ba, John, ha? Uy, si Mitsuro, magpa... Asa man eh, si Mitsuro, kinsa may mga tuduan eh. Mitsuro, kinsa may mga...
1: Si Daria, si Uri, mo tuduan.
0: Ikaw, tuduhan ka ni Maring Daria, Mitsuro.
1: Sabi ni si...
2: Lain ba ako, di ko mapasailo, Maring.
1: Kaya si Lupo ni si Luta ba? Kaya tanaw po din si Luta, tanaw po din si Luta, oh.
0: Ay, kuya na si Luta. Ay, kuya na si Luta,
2: oy. Sabi
1: ka ng cellphone, takiyan ko na cellphone nan, Maring. Mau ba, mukuha, sige ito,
2: mau loan si Luta. Pwede, Luta, oy.
0: Oo.
2: Ito lang iPhone 17.
0: Anay, iPhone 25 niya, Luta?
1: Wala pa, gihimo pa ni Mark Zuckerberg.
0: Ay, nakakalota naman talaga yan.
2: Kailan din mo ni Mark, Marik?
1: Kaya taga Kabanglasan, mga ganyan.
2: Siyempre, taga...
0: taga niya rin, taga niya rin.
2: Harbista siya nagmais.
1: Kabanglasan saan ang trabaho po lang. Ay, ang residential sa Ikpalsogong.
3: Ayaw ko ba?
0: Ala, sige.
2: Nakuhari mo, Marik.
0: Okay, sabay mo request niyo ni ha? Request mo. Request mo, wala na yung luha. Gusto mo ni wala na yung luha?
2: Basing natuwa sila nga kita rin mukhang. Pwede mo sila mukanta, Marik.
1: Mukanta sila,
2: uy. Sa gusto mukanta na ang number nakapilit sa screen.
1: Kaya na, kantahin kayo.
2: Kantahin na.
1: Atong hagito ni si Alpino Hicali.
2: Tawag na, kantahan niyo ang mga request.
0: Si Alpino Hicali, si Rick Thumbs Up, ma. Ikaw, Alpino Hicali, kung guwapo ka, ka-request B.
1: Si Nick Wahaw, katuman ni Muti, ugadlaw, no?
0: Direkta.
1: Wala yun,
2: eh. Ganun ka tawa. Hoy, Rodel, tawag ka kayo. Kanta daw ka. Mayroon ba kang tingin mo?
1: Maring, request ko handumanan.
0: Dako kang itlog. sige.
2: Ang saan lang handumanan, Maring?
1: Saan ko sa kaawit?
0: Sa kaawit siguro ni Jean.
2: Sa kaawit na na yun, eh.
1: Sige, Nipi, panawag mo, Vic. Kapoy man si kanta diri. Kamu na po'y kante. Kamu na po'y gastog dos diya, oy.
0: Kapoy kayo mong gastog. Kamu na talag dos diri, ba?
3: Ayaw naman.
0: Bibi, ano sa mga ni mga request diri?
1: Sige, Jabel, ilian ang mga niya.
0: Nakang kayo na, wala may nagkuhan diri. Ano pa siya?
1: Ay, nakapay mga viewers, nawala na ang signal ni mo. Saan eh, nawala ang signal si... Pasyal, oh, hey, kambal si kambal ba? Bro, tagtabawan eh.
0: Saan eh, ano pa si... Saan mo niya? Wala na yung luha alang kanimo. Bakit sa may nagkantaan na ni Kwahaw?
1: Kuha na ilo, muna pag natagbaw.
0: Sana, kuha na isa. Dehydrate, tas siguro ni, kuha na iluha.
1: Gintong araw, o, gigan sa diwalwal.
0: Abi, try ka. Ako tira na, Bi.
2: Asa gigan niya, Mari?
1: Sa diwalwal.
2: So, abantiro na si Master.
1: Oo.
2: Abantiro, gigay. May lahat ba rin mo?
1: Dito pa rin sa...
2: Ayat pa kayo ang
1: kuha. Dito pa rin sa tunnel in ZB, ito na hugno, sa sunshine.
2: Katong ilugan.
1: Oo. Ay, later, di ba rin sa Helica.
2: Ayaw na pet sa master. Ayaw tagos kayo, mapusilan ka. Nasisilan ka.

0: pa.
1: Lain lagi mo ay, lain lagi mo nga trader, lagi mo ginabidyohan nyo lagi ako.
0: Dili kay...
1: Kami
0: ang kaya ganun talaga sa audio.
1: Ibidyohan lagi ko ni Moko. Ito ang pagsamot ato,
0: ay,
1: ibidyohan ko ni Moko.
2: Ibidyohan ni Moko.
0: Kanta ahatod to ka na ito mga maling sa Santon Herbal Oil. Ang vokalista ato si Master Indertani.
1: Uy, mukanta sila tag-dance ball ay para mga manayaw ta.
0: Ito kanta ko sa
2: dance, dancing queen.
1: Kataganig eh. Usa kay tong imong kwento at ako ay. Gipli na to. So wake me up ba to? Katagay ka na itong isayang to. Try me ato bigay. Naman to siya. Makuha siguro to.
2: Wake me up before wake me up before agogo.
0: Sige labi.
1: Kaya ito katong i-play na to gabi sa tugap.
0: Panggang ali, paya akong request o isa lang dili ko kadaghanon ma rin. Kapuyan, mukhang tao eh.
1: Aba.
0: Kapuyan din siya mukhang tao. Mari, request ko kanta nga huling pag-ibig.
1: Sa SM? Babog na alasang. Uy! May pirot, pirot! Ay, kana. Mano yung title alam di ay?
0: Babog na alasang din.
1: Ganahan kayo lang ang pirot. So, mamuga sa koron kayo. Ito may susunod siya na nag-requestan eh. Bidyo
0: na lang ka na mo. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa bangkal niya kay nasibat minsan kay

0: idol na police, no? Si Sir Calamba.
1: Aha.
0: Kapit ang sign si Sir Calamba karon.
2: San yung Corellia mo na sa dati, di ba?
0: Si, ang buto na si Sir Calamba. Parang idol dyan, kaya niyan si Master Nita nini. Kaya, ano siya, nakikita amin doon. Ano siya, Luis, kauna pa dyan ko ba? Di ba, minan dyan ko siyang handosanan sa kagulaanan dyan sa Agam City.
1: Ay, pero buta sa ito yan, nakalaki ako.
0: Kanya, kaya, una ko papaminaw. Kaya, gibalay naman mo sa Dabaw. Una ko na minaw dito.
1: Haba nila, mi.
0: Oo. Nakaroon, may nakita ang tanilang hamoro.
2: I shout out to you,
0: Good morning,
2: Jipley Humano.
0: Good morning, Sir Calamba, sir. Good morning, ni Mudia Untang. Nakasama yung pagkabuta mo. Ano, mula kami niya, sir. Uy, mula kami niya po sa magpaharis to me.
2: Basi niya, bisay ang manok diha, sir.
0: Wala, may manok ang police station.
1: Basi niya, sabi ng slow UDI.
2: Ito na yung naamalan itong mga kamungay.
1: Kato figurin niya, sir. Wala, may manok na figurin niya, sir.
2: Kala ko, wala na yung manok. Pero dekan kayo punuan sa kamungay.
0: Kang ay, si Ismaela sa Biliana Asuncion. Good morning, katropa. Mo request ko kanta ikaw na nga. Ang kanta ang birthday boy nga si Sir Lar.
2: Aba! Wala man si Sir Lar rin.
0: Namay na pa si Sir Lar ani. Sorry, Sir Lar.
1: Sorry. So, nakakainag request din yun. Touch by touch down yung si Nining Garcia.
0: Ay, marimusaya na si Nining ba?
1: Usapan mo din siya, ma'am. Himayang nahunlak. Sige, balik-balik. Parang hindi mo na himayang nahunlak na may tanda-tari
0: ka na. Nahugmak na yun.
2: Ay, kapensa ka. Mahugmak ta.
0: Dito, so, kinsa na itong kanan. Napay kanto din nga. Amaring, pa-request ko kanta nga Ikaw by Tom Jones. Ano na Tagalog kanta si Tom Jones?
1: I know. Ikaw.
2: Bright po siya, no? Bright?
0: Basta-basta. Panggaan niya, Lipaya pa, gudulo. Uy, grabe naman si Johnny Angoy Mulato. Uy. Panggaon niya, Lipaya.
1: Si Arot, hubag. Pansinataon ko, sir. Aba, magpatulog.
0: Sa mga taga-panibasan.
1: Tuduhi.
0: Mga taga-panibasan. Nasa sakop ang panibasan ba yun? Sa? Mawab ako.
1: Amo tagay. Pagabot sa polis, nilagan man ko.
0: Wari ka na ba, Ibasa?
1: Wala. Nagamak ko.
0: Sige, bis. Kining touch by... Umari mo tayo ng touch by touch, uy.
1: Umari naman tayo, uy.
0: Uyog ba akong It Me Games? Anong kantahan na?
1: Kaya na, It Me.
2: Natanggal ang tali pa rin.
1: Katula lang, Gab. Asa man to, Gab?
0: Isa man na yung nanawag din ang caller, be. Nanawag
1: ang caller. Kana, be.
0: Hello?
3: Winning from Tibungka. Tibungka from...
0: Ay, pangilad yun.
1: Ay, pangilad kayo. Magamaan, mahimo dyan ka baki. Sige.
0: Mabuto ko yung It Me Games. Kesa ni?
3: Wing-wing, mga kabod.
0: Ay, ikaw ni Wing?
1: Ay, si Wing-wing ganyan din, ay?
0: Taga-iligan?
3: Yes!
1: Okay. Aba!
0: Kamusta ito mga tapay, Wing?
3: Erika!
0: Oh!
3: Ma-request ko
2: ba yung
3: matod nila si
2: Lolo Mado mukhang tabi? Uy! Nalalaman na si Lolo Mado!
0: Okay na si Mualo? Ay, kamusta
2: yun? Ay, wapakane na brehe! Abre mo po na yun! Mura
0: ipaabot niya di ay! Unya ikaw, maminaw lang ka di ha?
3: Maminaw ako!
1: Sige!
2: Dilite ka mo, do it!
0: Ako lang pa... Ako sa paplastaron si Lolo Mario, kaya depende sa mukhang tanin nila yung makakulbata.
1: Huwag ko lagay ka, Mare.
0: Anya raso.
2: Ako pa naman ko na sa OL, do

0: Pero lo hermano, mauló de siya. Hindi ka mukwalo, hindi ka mapakita sa kamera lo.
1: Wala naman.

0: Kasi dahil...
1: Wala lahat kasi na uloan. Si Bat Retso.
0: Maragwan sa kahoyon sa...
1: Grabe Retso. Grabe Retso man si Bat.
0: Ito ano, nag...
1: Ako ba na nasa hit and run?
0: Hit and run siya. Oo,
1: nag-hit and run gani.
0: Ay, naku. Ay, magkama mga balik. Ay, mabalik may umalan sa pipila ka mga painom-dum. Gini ang XFM!
2: Excited!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.

all-in-one na serbisyo nga dili kabahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og ubat pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na

0: miracle boy. I count on you by Tommy Sean.
1: Si Talk by Tommy.
0: Talk by Tommy.
1: Nakantaan yung kantahan mga man. But anyway.
2: Tommy Sean o Tommy Shaw?
1: Tommy Shaw.
0: Tommy Shaw.
1: Shaw. Shaw, pwede po show. Pero mo nag-anaon na ito ang mic. Siguro mo nag-alanog banta mga maring.
0: Yes.
1: Balik na mga igal, alas 11:03 ng atong oras mga maring. Namatay ka po sa pinakangilingig nga sibiyaan sa Tibuok Isla sa Mindanao. Kinaang.
0: Kung ako, ikaw.
1: Kini ang XFM.
0: Siyempre, ang ato programa.
1: Kini ang kung ako, ikaw.
0: Yan na.
1: Kaya bandiya po niya mga litig mo nga mga member sa Takir of Dance. Ako lang si Maring Erika.
0: Siyempre, Master Detective. Ni Oksi?
3: Si Atalya!
0: Aba, oy, maniunto na tanin niyo yung ano yung aro tubag.
1: Asa na yung
0: tubag yun
3: eh. Asa ba na aro?
0: Asa ba na aro tubag? Klaro ka na.
3: Naibiya mi, kaya dili mi mabalipan.
1: Asa kayo, pabiyak ka kamupon sa Comfort Day.
0: Hoy, pamina mo, ato yung pamatunado ka. Asa magiging siya, hubag magiging siya. O siya, iyagi na tinood nga pangalan ko, hubag.
1: Olo.
3: Basta yung hubag.
0: Hubag yun siguro ka, aro tubag kay. Asa man kung papiliyon ka sa tulong kabayot yung diribi. Asa man ka kay. Mutudo ba gining tulo?
1: Kung ano ba?
3: Dari ka sa Isbon, sa Pidjom, or sa Lards?
0: Ka na.
1: Ah.
0: Sa pare?
1: Pamatod yung Lards. O niya, may sa hubag, pamatod yung ipod.
0: Kaya pamatod na lang kung hubag ka, arot hubag.
1: I-comment ang mga screenshot.
0: Anak.
1: Ay, nako.
0: Para ba ni, 80 na may limit ane? 80 pataas ang limit ane?
1: Isa man si?
0: Kita ang tulo.
1: Okay.
0: Oo.
3: Ngayon, huli ka na ba rin?
1: Pamatod yung daw.
0: Maring.
3: Nakalita.
0: Maring.
3: Pero nakalita. Ikaw si Nga, Maring.
0: Ay, si Wilma Joaquin, no? Ginay mo, ano?
1: Ay, na pa naman sinta ko, eh. Hindi ka naman tagako, ano, nag-unas.
0: Kasi may bali mo.
3: Tag-unas mo ka na sa...
1: Ay, lalagay mo.
0: Ay, nakwa.
1: Comment pa si Kelvin Pataling sa ko ang post na kung happy birthday sa guwapa daw nga katropa.
0: Ay, si Kelvin, ano, sa live station, ha?
1: No, ba
0: na siya? Oo, nasa sa Love Radio.
1: Ay, piting. Ako ganun
0: ba? Ako kasi ang sweldo dito.
1: Okay na siguro siya dito.
0: Say, okay. Okay kayo. Ang iyang motor sana, single pa manon. Karoon na na siya Edgar.
1: Masayro na.
3: Masayro na siya.
1: Palumpayong na.
0: Top down na.
3: Doble na siya. Doble na.
1: Please, doon na sa iyong motor.
0: Yes. So, sugdan na natin itong drama.
1: But anyway, ayun. Ayun. Magtabil sa tadiri ang mga maring.
0: Magtabil sa atang.
1: Nakabaw ba ka maring? Nakoy ka ilang mga maring?
0: Ah.
1: Dakan sa gisuwayan nga mga kape. Yang gi-piss out ang mga kape niya maring kay musaka man ang iyang kuan mo.
0: Libido.
1: Musaka dili libido.
0: Ay, kabuhi, kabuhi.
1: Musaka yang kabuhi.
3: Usa man piss out maring.
1: Di ba kanang wala niya gamitan na ba?
3: Awan.
1: So sa kanang nakatilaw man sa kadin ko mino kape maring kay kanang dana ko'y mga trauma anang kape kay mo palpitit lagi yang heart.
0: Kung babae, trauma. Trupa.
1: Trupa. Sa to pa mga laki ta.
0: Oo. Hili kong laki.
1: So siguro nakasuway sa Santon Gold Coffee Mix mga maring. Pagsuway niya maring.
3: Oo.
1: Hantod garon mo na yang kape gikape.
3: Unsa man?
1: Nakaana ko may pakakay nakaana.
3: Mayo siguro ta maring.
1: Ipatilaw ko niya maring lami jud tuod ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Hello, Ate Josep, tinambuna.
1: Ato, guro tayo na ni Kone, para makasuhay na punta, Jani.
3: Gani.
1: Dili sa pagsabangan ba?
3: Ay, katong ilaha.
1: Si ma'am, kisa ganito, Sir Bob.
3: Ilaha, katong ipakapita.
1: Ipakapita ang Santon Gold Coffee Mix, dili sa pagsabangan. Grabe dyan kaayo, pating grabihan dyan kaayo, mga maring. Ay nako, ang Santon Gold Coffee Mix, mga igala, doon ay sangkap nga glutathione o collagen. Kasi siguro magpapapis kayo sa ito ang mga pamanit, mga higala, or mas makapatong nagpis kayo nga pamanit o lawas, gikan sa sulod pa yung si Kawas, mag Santon Gold Coffee Mix, adlaw-adlaw mga maring.
3: Ano pa si Ate Josephine at Tinamburan. Good morning mga katropang beauty, happy Monday sa inyo dyan. From Tinambunan Pamili, Bogaon, Lantapan, God bless.
1: Oh, God bless mga taga-Bukidnon.
3: Yes. Buto-buto. Lanog-lanog talaga sa Bukidnon.
1: Buto-buto.
3: O, kanil Lantapan, Maring, layo na biya kayo ni Maring. Padulong na sa Kiligan.
1: Oo, ba di ay?
3: Oh, Lantapan, Talaka, Kiligan. Pwede po kang pakagayan, pwede ba Kiligan ka?
0: Sure ka.
3: Yeah, pwede po ka.
0: Sure ka na, Maring Darian.
3: Marawi.
1: Doon na po na sa pagkagayan.
3: O, doon lang dito.
1: Doon lang dito.
3: Diretso-diretso ko na naman ni mo.
1: Ay, no. Maanda pa siguro talihaan.
3: Ano, sure nga sige mamigagi din ha.
1: Kasi makana tadi amare oh. Diatay assign man din.
0: Assign tadi to? Okay na gusto ko man nga mare. Okay na.
1: Kaban mo ni.
3: Good morning. Rodel Apinaldo.
1: Oy, Darwin that is watching.
3: Oy, na bro, Larsan yung is watching.
1: We're watching. We're watching. Kasi pa na andiri ang mga kabawan ni Biba sound din.
3: Mga ano ba saan yung mga kabaw diri?
1: Dili na ako mo rin nag kuha lagi dili lagi pula day ako aday
3: ay wala ni wala ni mo rin kantahan maring ba kanin kang saman tagalis din mo
1: sige ingon na kanta
3: kantahan ni Erica B kanin isang linggong pag-ibig
1: Lunes nata na lang og Lunes Martes
3: kaya wala ni abot
1: ni abot na ang Martes antot super kulalo eh wala tayo oras makanta o ikaw assignment na lang siya mga marin sorry ka ayo. Manang, uban na yun muna yung si Pina de Darwin Dan. Para sila nag-watching.
3: Ay, sa ato pa na friend muna yung si Pina.
1: Si Pina o si Darwin Dan is watching.
3: Ay, kain lagi ka. Kaya friend lagi muna yung si Pina.
1: Amiga, jumiga man kung ako na siya si Pina.
3: Kasi di nag-aanak ka ng maisma rin.
1: Saan ka may itong purple mais?
3: Purple, o purple.
1: Uy, ganahan siya ko ang mga purple na mais ay.
3: Ano sabi ng purple ma rin?
1: Para, lagumon gun?
3: Ay, lagom.
1: Lagumon nga,
3: kuhan. Mga mais. Sa ato pa ma rin, nahulog na ma rin.
1: Wapos sa mahulog ka na. Walang
3: mabay. Or sa ilahan ng yuta siguro
1: dito ma rin. Wala siguro yung lugod. Ay! Munang lagom ang iyang mais.
3: Pero akong nadungog sa ma rin. Imong gamit ma rin, ipakaw.
1: Hoy, dili bakaw eh.
3: Ano sa pwede ay?
1: Agungal. Tarunga ra, Erika ba? Uy, si Wilma wakit patarungon dyan ko niya.
3: Sige daw, may pastor daw, Maring.
1: Ayaw pag ana Wilma Joaquin.
3: Maring, no. Plaster daw, Maring, o plaster daw. Ako, o sa man, Joaquin, ako yung mabira.
1: Ayaw pag ana ba? Unya na. Ayaw pa. Aha. So, ingon diri ang mga marin, kaya nalaman kita ito ang happy birthday na. Ingon pa si Mil, si Kuan, si Josepina Tinanbunan.
2: Happy birthday!
1: Salamat kayo sa mga gatimbaya sa Kuan birthday, ha? O niya ka ng, disata ninyo mag
0: disata magkwaro, kaya mura ka, minus kayo ang panudalan rong panahon na marin.
1: Ning, buisa tong itik, Ning.
0: Sige na,
1: kung saan i-plaster niya ako ang mga himan igigubat diri kay nabi atay bag o missile gani abot og 17 billion ang katina.
0: Ah, grabe, ito nga iskan missile.
1: Kuyaw ka ito maring kay nade ito yung double impact maring.
0: Kuyaw ako na maring.
1: Magmaigo ka ito maring.
0: Mabuto pag yun
1: ay. Ato sa'y mga... Natusay ka ng...
0: Mga risiko?
1: Natusay mga sprinter mga maringa
0: daw. Sprinter maringa.
1: Ang maigo ato maringa usama sa Gijurger.
0: Ot nga. Oh. Musulira ka bata.
1: At ang ata ngayon karoon sa kaboto ni Paribubong na. Kaya... Mapaigo na naman siguro tao eh.
0: Alam ko eh, ako ano yung mag-agad lang yung kukuhaan sa signal.
1: Saan nga signal?
0: Signal number one.
1: Katalay number 3.
0: Di isa kayo, kusog-kusog man to.
1: Kasi magubaan mo nis po sa...
0: Kasi magubaan ang mga uring.
1: But anyway, ada na to ang intro, mga
0: maskin. Intro hit.
1: Na, kay kita na ang kanal sa to ang drama.
0: Masa ba itong kwan niya? Intro hit na di agam.
1: Ano mo na dito ang
0: intro? Intro hit na. Ay kami nagbalik-alik anang... Ani ana! Ay sa ha? Kay live ba?
1: Ani ana!
0: Oh! Ha? Wala? What? Wala sa mood ang atong titis yan. Wala sa mood ang titis yan.

kong pagtahol kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong drama nga naguluhang. Kung ako ikaw. Mga maring, itago na lang ko sa pangalang Lini. Napuyok ko dinhi sa may Panabo, Davao del Norte. Mga maring, kani ako masuliran karon nga akong ipadangat diya sa insipianan. Kung naghat ko kay gusto na ko nga matagaan ko ka ng kaupayan ba? Kani mga ano kong problema ron, bahin magunis ako nga inahan nga si Mama Bibs. O si Mama Bibs, yun ang ako ang problema karon mga maring. Kaya kani akong mama na ako, maring, grabe kayo, maring, ano, mura ba siya ka, labaw pa sa camera, ano, ka nang paspas kayo ang mga tirada, ano, grabe, hypnotize ka, ano, mga maring. Kaya na ba yung mga panahon nga, kani nga, daliri yung kayo siya makabuhat o mga lakang nga sukuhi sa akong kagustuhan. Para yung masamtan ko, kung sa'yo, unod niya akong suwan, yun, ano, mga pangitabuhan.

0: dada.
1: Ma.
0: Oi, na.
1: Saan lagi kanta-kanta ni? Wag ko lagi itong atuno lagi.
0: Kanang da da da da da da da da da da da da da da anak ba.
1: Tama lang, oi, kay lain na kayo tinanawan itong mga silingan si kanta-kanta ni mo. Ma, kanang, kabusta naman ka? Okay na ka?
0: Okay na kayo ko, anak. May bro, balubiak ka nga.
1: Mara lagi tili okay mong naong.
0: Da, oh, no, no, kwan magini siya. Eh, balubiak dyan ka sa kwa, anak, ha nga. Kwan ba dyan kayo kung nagdaga kayo gina ho na?
1: Ma, kanang,
0: naglipo ko sa una ko ni, oi.
1: Kalimti lang ko, ano, eh, kalimti ng mga problema, ma, kaya ang mga, ang problema, doon na sa mga solusyon. Matod pa sa penultihon sa libro ni Lulu Amado. Wala pa ko nung namog na kini mga problema. Ado na ako nagigitagana ng mga solusyon. Nagkadipindi lang kung kana sa ni mo siya pag dala sa imong problema. But anyway, ma, kalimti na, uy, ako gani nga,
0: na,
1: nakan ko problema.
0: I mean, na, sabang. Kanang, ay, butoy, sabi ako ni pag-istorya ni mo. Kumusta man ang, kumusta man ka? Okay ra ka?
1: Okay ra, uy. Ano na yung mando na kay problema?
0: Wala ko. Kumusta man yung anak ni mo? Okay ra?
1: Okay ra.
0: Kasi may nakatod sa eskulahan.
1: Ay, ginaha ko. Ama na siya. Ginahatod na sa kuwang. Kung sa kuwang nabiyak ko'y katabang, no? Hindi, well, ma.
0: Ama ba? Gato nga magkuan? Gato nga mag-chub-chub sa gabing dako?
1: Si Wilma doon. Ama na akong katabang. Si Wilma, si Josepina. Ang buta ka ni si kuwan mo. Apil po siya ni sa kuwang kuwan ni si Pina.
0: Nak, nais ako isulti ni mo, nak ba?
1: Kung saan mo na, isulti lang.
0: Kanang, wala mo ko may pangkaon rin, nak. Kanang, pwede ko din mo tagaan, o kanang, kanang, kanang, hirap, sila kay extra di anak ba?
1: Grabe po daw, eh, pwede mo pangkaon, wa mo diri, ah?
0: Lagi na,
1: eh. Huwag mo tayo panggapusa.
0: Grabe po ka baka istorya, eh.
1: Pila mo na yung ginakuha ni mo, ginadawat si mong pensyon, iba dako man to siya? Dako tayo mong pensyon na kaya nanyundum ko ato dako. Asa pa yun
0: yun? Ay, naku lang kung anong pensyon. Uy, dangan. Sige ka panguhiskot ng mga pensyon.
1: Siyempre, mga taan ako kay nangayo makagkuan pag pangkaon sa kuan niya. Nakabawag yun biya ako.
0: Usa may kuan na. Usa may ako. Ako sultiyatak ka lino. Ako, igor ako kuni kuan sa imo lin. Igor ako kuni. Igor ako kuni kung sa imo ako mga naakay nana.
1: Ayaw
0: ka. Abi kay ka ba? Abi kay nana na imong ina. Nana na imong kwarong. Nabot siya mong kinabuhi. Lanaw lang. Ay, nana ko eh!
1: Ma!
0: Ay, nana ko eh!
1: Ma!

0: sumukan ako mama day uy.
1: Ano day day?
0: Sige, dili man sa pag-ingon ha nga. Obligasyon maginato nga mga anak nga. Mutabang ta sa tong ginikanan, labi pa magapait-pait na.
1: Oh, mao jud day.
0: Sobra namang good uy.
1: Pero ano mo suko man siday nga maayong tao maka day? Butan pa pugga.
0: Nayo gani no.
1: Ano mo suko man siya?
0: Dili.
1: Eh, igor man ka nangutana ka ha.
0: Nangutana ko asa paingon ang iyang pension kay. Dako ba na iyang pension makuha niya na sa kuano sa iyang social pension o sa pension sa.
1: Dako man
0: ka ni. Ginaapil siguro na kuan.
1: Maka ba tingala nga moadto lang si mo mangayo panud-an?
0: Mo gani na. Pero wala biya kasako ang pila po income nako sa ako ang trabaho.
1: Gani po dai.
0: Wala na ilang pension dako ba mas dako pa na sa kanya. Kailan na ko makang tagawala. Niya mas dako pa dai.
1: Asa pa ba ingon to? Mas dako pa mas imong sweldo.
0: But lang oy basig ang duda gani ko no nga.
1: Style pa sweldo imo ang mama dai.
0: Mula na akong ipambisigahan nung ikuha na nako ako ang ipamonitor kang kuan
1: ko. Ano ka dai?
0: Ang Harold Salang.
1: Sige na sige buhok na lain dai niya. Sal ang kwarta dito lang padulong sa lain niya. Kana ay mo ang pension, wala gyud katagay maski gamay.
0: Sige, ako lang nisang gi-monitor kang Harold Salang o kang Calm Calm. Ako ta una puhon nga mabulabog gyud na daw sa rason dagan wa sa kwarta permanente day.
1: Agay day, ana agay day.

0: siapa yang mau si gila kaya bim. Ayo si gila kaya mau si
1: grabe kaya mong daong. Cuk grabe kaya gitu ba.
0: Yo si do iko.
1: Grabe kaya mga anak no kanang mayor. Ako sertia da ka tiyo si do iko nang ako. Di ko mag-expect bang ang ala si Lenny may nanan dyan ako eh. Grabimang ka na nga, igun ako ni, ingun siya nga mga ayaw ko kang pagkaon. Di balibaran ko, grabe ka magka-istorya, abot sa mga pensyon.
0: Mau ba? Bastos sa pagkabata. Yun ang pangam, sa mali po mga tiradahan din po, nga wala mo nung kuno kay Sapi.
1: Malumit yung kasaku ano nga, dagan ba kay kong mga kwan, nagan ba kay mga ipang bayaran, mabayad pa ko sa tubig, kurinti. Malumit yung ka na tiyo.
0: Basi nag-apil kag mga pickleball ha?
1: Sino ko po yung mabilapil ano, malumit ka?
0: Kaya ay, mura na yung mong problema nga wakay pagkaon, yung iyakwan ka si mong anak. Ay, asa mo na yung pensyon?
1: Ano siya mapagutan na ng pensyon? Nga kuhan man ang wapa mo ko yung pensyon na abot?
0: O siya wala.
1: Kala akong anak, akong i-reklamo ha? Kala akong anak.
0: Piyahot mga ikog hapon.
1: Kaya ang ako kay wapa man.
0: O siya wagon taon na dungan man ta kay batchmate man ta.
1: Mahala nga nga anak, nabisim ako. Ano siya mapagutan na anak? Adala ko sa
0: mga igakaw
1: niyo,
0: babe. Ay, sige.
1: Ato kong lando.
0: Ah, balak ka.

0: Lin! Lin! Sa bang ka nga?
1: Sa? Si Pangwit, uy?
0: Ikaw ba? Imo mata na nga. Grabe po ka, uy. Pagumangkon ka na ako, imong mama ni mo. Di ka kapalo mo kuhan si iyong mama? Grabe. Di ba kung doon mo tabangan na yung mama ko, no?
1: Tio Lando. Wala mo kamang ingaw nga di ka mo tabang ka mama. Nga ako lang bang ako pong
0: Ako nang alagad ko din sa barangay. Ako na ka nakaigog mga kuhan na nga mga... Kapalo ba yung kagawad ba ako din sa barangay? Ako may alupong taga mamayapa. Alam mo yun na nga mga kwan. Tagay na imong inahan.
1: Sorry, Tio.
0: Usa pagka sa... Wala magkaya respect. Wag kaluoy sa imong inahan.
1: Muhatag man ko niya. Ang ako alam pangutana is asa paingon ang iyang kwarta sa pensyon kay... Dako-dako ba
0: yung... Dili na mo yung istorya sa, sa imong inahan. Ni ato siya Tio Sidoy. Ni istorya si Sidoy is kuha. Ngayon, ano ang mga inyong mga gibag-istoryahan?
1: Ay, totoo ng Tio Sidoy. Patakatabi ng istorya ng kuhana na.
0: Hindi, kung mama ni mo, naghilak pwede yung mama ni mo.
1: Hilak sa mata.
0: Grabe kayo ka.
1: Well, ako, pag ano, sa tinood lang, no, muhatag ba dyan ko niya, pero gusto na ko may bawaan ko, asalapit iyang kwarta, paingon ba siya, nasa higila yung igastuhan niya. Sige po, hatag-hatag niya, ampay pa ko gasto, na masalap siya.
0: Ikaw, Lini, sukan lang nga naka, trabaho ka rin ako kayong kumpanya sa kenan. Kuya, na kaya ka. Kuya, na kaya ka makakuan ba? Iba man ang inahan.
1: Da, baka ko ilabot. Basta ang importante nga. Gusto ko makabawa sa pit iyang kwarta aron nga masayod sab ko kung asay ginagasto niya.
0: Pag-awa ro, hindi ako lang ginibo. Hoy! Bastos na taada. Mga maring! Lagi kong inahan ba kay kanang siyempre kuhan ko kayo kanang yakong butwatag istorya ganinya ako wala ko kuy may buong ko pa asa na yung pension ako kailag pension good kay ako to kuhan na kong papa ako to nagtrabaho mo to na kong kumpanya puto mga maring ako may gitaon sa kong inahan puro magka nang wala ko ambang mag-iaway ako sa kong mga uyuan sa kong mga yung mga parinti yung mga igagaw may isuon. Kani na yung sana ka one time nga nalipat ko. Bukin ano yung mga pangitabo?

0: ayo kay nakalaag kadri aday.
1: Oh, salaglag lang goday oy. Kumusta ni mo day? Kumusta mo kaday?
0: Ni guwapo palagi ka karon.
1: Ay, siyempre, alaga kay nga sabon.
0: Unsa nga sabon imong ginakuan?
1: Atong herbal soap sa Santo Herbal Soap.
0: Ang pinako blue whale. Ay, may pagka blue-blue lagi gamay mo.
1: Ay, wala pa siya ka ko. Ang kanang sika-sika na. Lago mo mong kuday.
0: Ay, lang pa yato. Ay, yara talaga na kung abiyan sa nakuha ka lang. Ah.
2: Ay. Ma. Ay. Anday mo. Mayong buntag diya, nak.
0: Nalagi ka, ma.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, ma.
2: Ay, mayong medo.
1: Day, mo yun. Sa kuday na mga
0: gita.
1: Sige, day.
0: Mapikulbol tao niya, ha?
1: Sige, day. Bye-bye.
2: Mga amiga ni mo na, sa'tong tirito yung mga amiga ng lago malagi to, sa to gijabitis to.
0: Bili ka nang kwanto, gout. Malagi ka.
1: Day.
0: Oh, nasa man?
1: Wala naman ko yung gout, day.
0: Ay. Masa yung mong giinom?
1: Kuan, Santon plus gold.
0: Abi na kong tubli.
1: Bye-bye, day.
3: Ayaw naman.
0: Mga amiga, uy.
2: Nakamusta man, mong anak, asa man yung mong anak?
0: Nag-skwila lang dito sa
2: kuwan. Skwila na. Skwila
0: kaya lang. Utso na ba yan, no?
2: Tapos sa mga diri.
0: Okay lang, maoy.
2: Okay ra ka?
0: Okay ra.
2: Nagkaon na kawa pa?
0: Palagi kay...
2: Pagkaon na.
0: Concerned lang asa ko karon ma.
2: Ako na good yung. Good, ikaw ba? Ayaw pasag di mga gogalingon. Kabalobyakan mga...
0: Ikaw sab. Ayaw pagpasagad. Ako isa ka box 3 ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ay, salamat ka ayaw. Salamat ka ayaw.
0: Mag taghapon. Inuman ni siya.
2: Nak, salamat kayo na.
0: Ako biya nag ugma kay masin o makalugar ko. Dalaon ta ka dito sa clinic sa Y2It.
2: Dito.
0: Ipacheck out ka kanto si Jenny Druda.
2: Hulo, salamat kayo nak. Nak, isulti ni mo ba? Pero makong 5 mil yan.
0: Bangs.
2: Nak, 5 mil yan. Pangkaon lang ako, nak.
0: Nara.
2: Okay, nak, salamat na. Adios ako na. Bye-bye na.
0: Nakalakaw na si Mama. Hala. Anak sa sigbing laki ni hatang manday ko kwarta ni. Wala mo ko pabayad ang screen, te! Ay, panuhok!
3: Ayaw pa!

0: giday, uy.
1: Ano ni hatag mo po, kaday?
0: Nawa ko, nakalimot ko ba nga mo nag...
1: Ano bang ganun? Nalumay ka, day?
0: Muna ko na-hypnotize.
1: Ah, na-hypnotize ka?
0: Naka... Ang buto iba sa ang mong gisuryahan, kaya lamang iagda ko niya ka ng pakanauna ko, tapos nakalimot ko, mura na lang ko gidunol sa iya, ha?
1: Ala kay, inahan, day, mura na scammer, day. Kaya nailan ba kanya, day?
0: 5 mil ka ayaw.
1: Nakuha na, day, uy.
2: Ayaw
0: naman. Mabiyak ko pambayad sa kurinti sa
1: tubig. Matigay ko, imo inahan, day, kaya pensyonada niya na napangulan.
0: Ang buto lagi, day, imo ginikalibgan ako ba nga? Naghamot na siya kwarta niya.
1: Ya, ba nung yata gani ka?
0: Awad na siya kwarta.
1: Ay, buksan ba po day ka, day?
0: Sige lang. Atuon ako sa siyang bay.
1: O sige,
0: hindi na ako dito.
1: Ano ang day? Kiwiyon sa niyang kwarta.
0: Sige, diyan na ka, day, be.
1: Ah, sige, wala ka po na. Ibo pa rin yung balay, day. Maglakaw sa doa, oy.
0: Akita, tara, day.
1: Tara.
0: Mahawat pa nung kadalis sa kumbay. Tara na.

0: Naalagi ka.
1: Na ako diri akay gusto na kong kumustahon ka.
0: Ay, nak, kada lang kay mo sa kog lungsod kay.
1: Ma, isa ba? Kay kay sa pamutanan
0: nimo. Na koy kwali do, na magud may meeting sa senior ba.
2: Dali sa ka.
1: Ma, ma. Ana ko ba kalit si mama? Sa may mong yamang kulikalikayan? Hindi ko ka... Hindi ko makadupa niya ay... Ano man eh, uy?
0: Mga maring! Grabe kayo, paspas kayo mga panghitabo, mga maring. Kabalo mo kung sila mga maring, ako mga maring, kung ako ka nang... Dilidyo ko makakuha sa kumama kay... Siyempre, akong weakness... Ang weakness na ko, nakuha naman ko sa akong mama. Dili pa ko mo istorya niyang sakit kay kagaba po biyan ng mga mari. Mila pa yung mga pila kasi mana. Mayroon sa kawan time mana. Ito si mama sa balay. O niya, wami nag-abot kay nilakaw ko, buto na nawag na lang siya. Uy na ni mga pakita po.

0: tinawag sa kong cellphone. Tubagon ako, Bi. Hello?
1: Hello, hello. Na?
0: Ma, ikaw mo din. Lagi nga number ni Ma.
1: Lahit ako na number. Number ni Kwan, nasa imong kuya.
0: Sabi ato, Ama.
1: Kanang Kwan ba? Lata ko, kumusta ba ka di ha?
0: Kira, uy. Sige, pangumusta.
1: Kanang nagkauna ka?
0: Oh, nagkauna siyempre. Nagka magsudaan ni Riang.
1: Kanang Kwan ba? Ang bata, kumusta ang bata? Ang anak?
0: Okay na, nana sa eskwila, gihato ni Wilma.
1: Ah, ba? Nata ko yung kwanin mo ba? Ani, okay na ni mo? Kani, nata ko yung kwanin suggest mo? Ano na ko yung isulti ba?
0: Ano man na? Pagdali makain na po ko, mulakaw pa ko, Romano.
1: Kanila, kanila, kanila. Nata, kanak, pwede ko hiraman ni mo credit card?
0: Unsa, dili yun eh.
1: Dili mo, ani mo ko ni siya? Kay, ani mo ko ni siya? Ibalik lang ako. Nakay, kwan mo ko eh. Magpalit ang imo ang kwan ba? Ang anak sa kuya ba? Magpalit ang kwan laptop. Ang laptop kay tago chinta mail.
0: Nabi po nang dili ko eh, dili ko ba, hindi ko masigot ma. Dili ko masigot nga, halamunin mo ako ang credit card.
1: Kasi kinert.
0: Credit.
1: Kasi kinert card, pwede mo na ako mag-kinert card. Nak, alang ah. Sige na lang, masigkwan ma.
0: Dili lagi ko, dili ko kayo basig, makuha pa nun yung ano, password, ano, masundan yung mga scammer.
1: Sige, ikaw, ano na lang hindi ka mo, Juan. Ikaw na lang yung kasi mong, yung kuya ni mo nga, Juan. Yung dili ko mo, Juan, ha. Ikaw na lang yung niyang, hindi ka magpahiram, ha.
0: Maoy, dili ko. Dili ko eh. Ikaw na ingon kay kanang may mag... Madamay naman ako ng problema ni Miss kay Gawas. Sama ko kay naminyo naman ko, oy.
1: Sige na.
0: Sige na.
1: Sige. Anam yung ka. Anam yung ka. Sige na. Bye.

0: sa iyo gumig ang dire sa imo. Lini kay do na mi concern.
1: Ikaw lin ba?
2: Sa man yung problema di ay tayo, tiyo.
1: Grabe man kayo kasi mo ang mamali mo, Lin.
2: Nga naman na, ikaw nung grabe man ko.
1: Grabe kayo ka makakuan ba? Kabalo ka, Lin. Kali mo ama imo nga nga inahan, dili na ma, dili ka may nanaw, dili tungod, tungod sa iahal, Lin.
0: Sakto.
1: Dako na gini mong ulo, Lin ba?
0: Ano yun na?
1: Grabe kayo kasi gini mong balibaran. Ano yung mong balibaran ang manghiraman na imong ama, imong inahan o credit card? Ano yung mong pera mo credit card?
2: Tiyo, si, og tiyo, og tatay. Siyempre ako sa balibaran kaya basi usahan niyang kwarta niya, di ko ka maka... Kwarta kung dan, ako nakatilad niya, basi ako pa rin magbago ang bayad niya. Makapangutahan natin kanong asa man pa yun yung mga kwarta, wala man sa ilang gibuhi kay... Kuha naman siya, kanang single naman siya.
1: Dili ka magkain, anda siya mong inahan, Lin.
0: Una, una, hindi mo bayo, Lin, na. That is your mother.
1: Your mother is, you know, to tell you honestly, correct. Lin.
2: Na, amutin niyo.
1: You better watch out and you better not cry. Kabalo ka! Ano ka naon man yung mong inikanan nga? Iwan man ni hangyo si mo nga. Mahirap na siya credit card.
0: Correct.
1: Kay kabalo ka! Sa pagkasal, pala na ko dito sa Mati City. Ako'y nagasuporta ng mong inahan sa unang bata pa ka.
2: Ada, ako kalimot, anak. Ah, tiyo.
0: Ay, dili man sa igaw ng liptarang niya. Ako lang ibot pa sa buhay niya. Sabangan po di mo ang imong inahan kung doon ay paghinaglan kay. Ambot lang kung gini. Gikuan mo dito sa kwabli mo, mataw di kalimutan.
1: Bitaw!
0: May gali ako kay nanguma ko ron. Sino ang bunga timgas naon?
1: Ako ni sortiyat ka. Kano na salbo ko sa pakibato? Ako lagi panalaan ni mong inahan sa una. Kano ni estudyante pa ka? Huwag po ango ni mataanak ka.
2: Sa manggawas man di pang bubuan tapo binokal ng tubig din.
1: Radyo, pasita to, pasita.
0: Radyo, pasita. Pasita.

0: Ano po ka, Dwi?
1: Grabe kayo ka magkakwan, ha? Inahan ba ako ni Moe ko ka na naalin, ha?
0: Dwi, relax, sanday, ha? Ayaw lang kung anay kayo.
1: Munay mo nga, munay mong kwan, ano mo? Munay nga, inahanan mo matasan kayo. Kung ba't-uban ka ng imong amiga nga tambong?
2: Hoy, ma'am, wag ko ilabot na lang inyong away, oy. Nibisita lang ko kang kwan, Dwi, niya karoon, ang dadamay ninyo ko, Dwi.
0: Ayaw, pila niya ako amiga, makay mo, ragilibog to.
2: Pwede, lang kayo mo inahanan. Nato ako sa bumbisita ko sa mga day, oy.
1: Talawa naman yung mga amiga, oh. Talawa naman yung mga amiga.
0: Ay, relax. Ayaw lang, i-release yung mga bukton na yan. Kaya dako.
1: Talawa naman yung mga amiga. Ang suot, oh. Pura ka lang, ginuok ko.
2: Maduang.
1: Bunay mo nga. Muna, ikaw.
2: Ay, nai, maduang may pickleball niya.
1: Pickleball?
2: Oo.
0: Ikaw na iba. Ultimo mga suod ako, mga higala na ako, imo nang ginarumbo na nimo.
1: Okay, inaanan mo limang tinagdan. Dako lang kay kang ulo, lang kamataala ka din. Naman ka masupak naman kasi mong inahan.
0: Ano sa'yo ako ulo?
1: Ha?
0: Ha?
1: Si kakang puding. Wala si kakang puding. Muna.
0: Ikaw mo yung nakong okay, nagkatigwang ka, nagkagasta doon na kayo kasi imong kwarta nimo. Niyasa mo na yung ipadong imang mga pensyon. Kaya nga no, kasi doon na kay laki siguro.
1: Kuyo, kay ka mga istorya.
3: Isang pa ko nimo.
1: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?
2: Ano ba? Imong mata na niya, hubag day!
0: Hubag na daan day.
2: Ano ba na daan day?
1: Bona, ay natakda lang ka ni mga amiga ni masingubanuban nga na paitil mo nagibiri-biri!
2: Nagmidyas magkukuhan ni nai? Tayo magiging mama maring ay.
3: Naka-ako kasi pagsakpa si mong guwapa nga anak.
1: Oh! Nagguwapa ka kay guwapa ko! Dili ka mo puti! O dili ka mo puti kay puti ko daan!
3: Sabot na sabot ni mo, ang kanang tantanan nga kung kayo ang singlo ni mo tungkol sa imong pagkakagastador. Sig-uban-uban na mga madyungista, mga...
2: Tama yun! Tama
3: yun, day!
2: Anong nangingahanday!
3: Mga dama, mga tungat.
2: Gastador mo yung nangingahanday, oy!
1: Kuya, kay ka mag-istorya na ako, Lini!
3: Kaya ka naman yung paninima akong higala na ako nga muli naga...
2: Ay, tinuod yun na,
3: day! Iaan akong higala, pero wala na sa dili na siya high blood.
1: Ayaw, pipiisin ko na lang yung mga amiga.
2: Lain lagi ka.
1: Pinta kong tambok, ayaw.
2: Lain lagi naman style lang, uy.
1: Na may puso na lang yung mga luhano kay puso.
2: Hoy, kamang duha na kawin niya ako ng panuha mo na sa kuha, uy.
3: Timan,
1: ini. Ikaw, Lini. Aminaw, ako ay mong inahan.
3: Ako ay mong anak.
1: Oh, huwag kay batasan kapag anak. Kuya kay kano, abig kay nakalako na dako kay kang silo, nanahon namin yung pag-isula ka, abig kay tinguha na to. Grabe kay kang mataanak ka.
3: Ma.
1: Anak.
2: Anak ka din. Ano kay batasan, day?
3: Sakit
2: ka, Anitay. Sana yung mata na yung bagday.
1: Mga maring, wala akong problema karun. Mutabang mag mga maring, pero grabe yung kinigol akong mamoy, nagulis siya pensyon. Kunya, pagkuman, pag di magbalibaran ako, ako mo yung dauto dito sa kong mga parinti. Muna mga maring, di ko ka na mag-stambay doon sa mga maring. Bisig ako kayo na mong balay. Bisag, dakang kayo lang, kayo lang maliwalas kayo ng mong balay. Pero di ko ka na magtabay-tambay dito mga maring. Gani, among duya dito maring. Ibukbuk na to. Kaya di na ko ganahan mag-aakuan dito mga maring. Di na ko ka na muuli. Di ko na kayo napatasan sa kong inahan mga maring. Kala ba nga, kita mo'y mahimong dautan. Di ba ta pwede ka balibad? Istoryahan na tao ka mga palami yung istorya. Pagkatataon, manghiram na yung kwarto. May hypnotize na lang takalik. Dapat na yung laptop nga, takot si Tamil. Mga maring, maluoy mo tabaki ko. Kistress na kayo ko ani mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Lenny.

0: kwan man ta nang katawa. Sabi
1: ni kantaha, eh, giganta din siya ni Vernie Gonzalez. Ang awit ng kanayon mga maring imo pa karun. Uma,
2: iya lang gihapon.
1: Imo lang gihapon. Sunod uma,
2: iya lang gihapon.
1: Awa na gid na maong. Kay tingin din ang yaha mga maring.
2: Ayan ako na maring kay iyapon na.
1: Iyapon na.
0: Iyapon na pon.
1: Ana gid na.
2: Gani, gani.
1: Mga maring, balik ta sa tuang panag-uban karon gikan diri sa studio live nga live mga maringa sa tuang Facebook live paki-search or paki-follow ang XFM 107.1 Tagum. Kung ako ikaw.
2: Yes.
1: Grabe ang kagagi ni Kuan ba?
0: Grabe. Ay, gano'n nga. Nagi mga ina nga. Mga maring, gamo.
1: Nagi ay na yung
0: ayun. Sa inyo, ha?
2: Oo, makagina na. Ito po, maring.
0: Napo na sa inyo, ha?
2: Balitan sa maring.
0: Alay mo na inyo, ha? Kaya Kuan mo na inyo, ha? Kanang, sa inyo, ha?
2: Ang mga maring, ulit ka mong indahan, ay.
0: Be, kana be. Kaya kayo na, be, storya mga ina natin, kaya di ba ito na makanta.
2: Nagangay Kuan, kasi dili na
1: kupadayon.
0: Ay, mga anak, kaya kasi nakapahulan mo nga sa inyong GC gusto nyo i-kick pero bubalik yun siya
2: bubalik masuko mare
1: adakan kayo
2: masuko
0: so kaling na yung mga inaneng nga sitwasyon no? So naman ko yung mga ginikanan mga maringa kanapang dilipot sila magunahon na nga ilang anak o nabay gibang bati na ilang anak nabay
1: gani, no?
0: Na minyo na ilang anak na yung mga anak na napunod sa gibuhin na may pamilya pa.
1: Ano yung mga kuhaan, ano yung mga obligasyon?
0: Ano yung obligasyon niya? Ikaw nga inahan, ano kay pensyon niya? Dito pa yung magigwan si mong anak. Habi kayo, kuhaan mo ang siya tawag ni Maring, anong weakness si mong anak, hindi sa kadili ka baliban ni mong anak, diyan ni mo,
2: di ba? How di ka Maring? Ano pa yung nagihan Maring?
0: Maring, ako, dili man na ako ang... Ako nga,
2: nangugat na magugga Maring?
0: Dili, ako mga, ako mama Maring, ako mama papa Maring, ino kasama papa diskartina, diya.
2: Ikaw rin bahala niya.
0: Maanda
1: naman siya. Nga yung mga anak. Kasagaran ako mga naila-ila anak, no? Nga mga nasinatin ako sa ako mga kano. Ano, sugarol.
0: Oh, sugarol.
1: Sugarol, gani ang mga senior, mamamot ganito.
0: Basta, mas yun na, uban, scatter, ano ba?
1: Oo, ano. Nga uban po, basi gukukag laki.
0: Ah, nabay naman, nabay naman. Nay mga inanak po.
2: Nagi, siya
1: anak. Sina sugoy laki. Wala pa gis-apil sa sugar.
0: Wala pa pag detalye po nga nai-laki. Wala pa yung mga tiko, mga inahan nga nai-gurut. Basi sige lang atuk SM. Basi. Sigdulaan ang mga games-games. May mga inanak.
2: Oh, dahil bingo kayo marina. Oh. Nga naman eh. Mga silingan. Bingo. Katikuang. Duha sila mag-recruit pa.
1: Mo ba?
2: Oo.
0: Oh, naiasawa sa kong uyo. Ay, nanak nga mo. Pag-abil sa isim, nalalito. Lalimang ka lang. Uli, minito sa Puerto Rico, Negros Oriental. Ato lang yung bakulod kay. Kung sa'yo lagi sila kato sa bakulod kay para mag-abil sa SM. Dito na sila magkuhan. Oh.
1: Ah, nagkailan. Sa ko pa na humanan yung SM. Nalasulod.
0: Mga construction.
1: So, ito ano yung tagaagpagtagad, mga maring, ang inyong mga ikatambag na, comment lang sa ito ang Facebook Live. O, di baka mag-patawag mensahe sa ito ang...
2: Patawag mo na ito sila, maring.
1: Tawag lang, kay medyo napamantay oras gamay.
0: Ikaw, maring, share-check, isa mo ang imong sign.
1: Ako?
0: Sa imong one, di ba, masing maraming yung singkaw niya kung kamot. Singkaw? Ano, o. Kana nga, ano, o. So, kana yung mga maring, ha? Yung mga, sa imong experience.
1: Too, ginagamit yung mga maring. Singkaw.
0: Oo, nito, o. Hindi kayo kahuna itong wala.
2: Ayun, ma.
0: Sa mapabor, magpabor, kay ito ko pa mas purtahan ang wala.
1: Masig ni Ma'amdre.
0: Ano ni Ma'amdre ba, ana?
2: Daot ba ko ng doorknob niya, oy?
0: Daot ko ba ng doorknob?
1: Ako ang assessment ani Marie dapat yan yung paimbestigahan kasi asa paingon ng kay saya manggod po ano gud manggod po ang sapi nga hatag niya sa mama niya.
0: Yes.
1: Kabalo siya nga kung ang yahang pension sa yang mama dili gid na ikahurot sa isa ka buwan kaunon lang kasi dagi ni nagpalayo ang mga kuan mga
0: daot ang mga elemento.
1: Kasi sige ni patad og lasto niya wala og daog.
0: Oh. Sige guys, paminaw ko scatter ni eh. I scatter ni kuan siya na nang gikabuangan nga mga bata kabalo no wa magi kuan so ikaw mare ikaw sa mga side nimo
2: nagin mare amo niya pati nga lang ako in zone na nasa portal ng tuktok na
1: hala,
2: kita kay sa CCTV oy pagbago na inahan oy
0: dapat ay ana kay siya
2: ayon nang atong atop kay tulo-tulo
0: ay ikaw ba mo nang kuan imong mama ba niya
1: si
0: Burakdat ba pakauna mi na si Burakdat diha
2: masuko ka siya
0: ano
2: kapo na kayo yung mga pakaw mo ero.
0: Bakay mo ero, kaya lang ka nga. Masya ko, magkakaw ni mong ero si mo ah.
2: Gasto kayo, abdip lang, isang kakaon.
0: Ano ba kung siya pala ba? Eko, te. Kanya, kanya nga si Brandon eh. Hoy, naku kayo, isang ka corn beef, biplo, ano ba? Gasto ka ni eruan.
1: Ay, dapat ipahabala na na, uy, orang nga makabawi sa
2: tan. Nagulat, nagulat. Nagulat, kung kinit niya, mukukinit siya, Marie.
1: Naman siya, anak ganaan kay...
2: Pwede na mag kayo mag ka po rin naman.
1: Pwede na ba?
2: Pwede na kanako na kayo.
1: Oh, kita na lang siguro ano eh.
0: Ano yung atuman mo lahat?
2: Sorry, Mali.
0: Kita na siguro ano. Pero mo na yung iron niya, Maringay. Pag, dito lang sa Dabaw. Hindi mo na pagkaulog. Hello, kayo. Mag-anan dito. Mag-anan dito.
1: Stress kayo na.
2: Marag-tao, Mali.
0: Marag-tao. Mag-anan. Mag-gurin sa babobo niya. Mag-inoktok. Oo, yan kay Sesa Kasimana. Sesa Kasimana, ikaw na kalima, Lunes, Martes, Merkulis, Ibis, Bernis. Ramadan na og mga Sabado Domingo.
1: Bakal daw ka asa.
2: Ang ipamantay nito, upay kaon.
0: But anyway, ito na tambagan.
1: Di ata ka, tambagan ta ni si Kuan B, si panganing bayhanan.
0: Si Kuan Lenny.
1: Si Lenny.
0: Lenny. Dahil Lenny, kung namino ang mga karon na. Ayaw lang kayo na, kuwan na, alika, yung pag mo, action nga nga, kung tambang naman, kung action nga nga nga, salisi mong mama, kaya nang action nga nga ng pa, sa nga, okay, naman naman nga na, oy, kumusta, pag may nana na gani, mag-umusta na gani na si mo, ha, i-flight mode na lang na dyan, tama ba, okay na ba i-flight mode? Ma-on, mo, di ba, i-off na yung data ni mo, yung wifi, ana, niya, pag kuman, mag-flight mode ka, para di ka matawagan sa yung number. Ana lang kay para dili ka kay ka ma-stress ha. Ay lang kay ko na kay ay mama na may pension ay nakaguli na. Sa din na sila kay kanya-kanya naman na kay pamilya. So siya po na nabud siya ang pension. So ana lang likay lang na ni mo mama nga kuan pero ay lang po singkahi. Kay mama man ni mo magagaba man na. So pag-aksugan na si mama dia, pagmingon mama asa ka? Nakon sa downtown. Ah, dili na mabisaga. Dili na mulahos ito. Asa mo ka sa downtown? Dili sa ako. Ana na yung tirada ni Molin.
2: So, likayan lang.
0: Likay na lang yun siya. O niya, sa inyong balay, experimenting ko na si Radong magabi. O niya, ibutang ng paskila na. Close. Ang tag-iya, wala dili.
1: Kung paga sa mga sari-sari store, why utang ron og mana?
0: Ay utang ron og mana. Kaya pagtangan pag og maoy, murag yapon, why utang og.
2: Naik one si Wilma,
0: basa ingon ni Wilma.
1: Basa ingon ni Wilma B. Si Wilma's walking is commenting.
0: Baby, yung sabi ingon niya, kaya gamang
1: commenting.
0: Tuduhan ba kayo, ganahan ba kayo si Mama Ring?
1: Kalilaga ba yung
2: gusto mo na yung muwang kuwan
1: naman na tibay sa kuwan happy birthday RSB broadcasting thank you kaayo
2: ano yung kuwan broadcast na
1: broadcasting ka tibay diri asa to amali kisa pa yung diri asa ba yung comment ni Wilma oy ang matlitaw oy nga nang maglagot ko sa loko nga trabaho super hate yun na ko samok nga backpack. Ang dami nagihambin si Juan nga kasakit sa kinabuhi niya si... Ipadala na, Wilma?
2: Inahan po na tawa. Inahan niya ka istorya niya.
1: Ipadala ni Wilma sa ato ang SWAT. Tampo, kaya ito na ang taga-agpagtagad, ha? Ang galing nyo, mga beauties, ingat pa si Josefina Tinambunan. Ipakpak po ganyan kalima kahiga yun. Grabe naman kaayon. So, kadako ni Tia Daria, mauna diha ang laay ninyo.
0: dako kayo siyang boobs. Klaro kayo kung ano, atngal.
1: Atngal eh, no?
2: Di ba kung atngal?
0: Ay, si paglabat. Ay, yaan na. Daria, ay. Mari na rin, ay sige, paglaba ba, kaya kadako may nagtutoy.
2: Susanto pa, si Maring Erika, wala ni galaba.
1: Wala ko yung
0: laba-laba. Ah, sige rin panghagbas.
2: Maring, ganun ka, bra-bra, magkamaring, magkay tutoy Maring.
1: Sige, pantiyan, ginayin mo, ganyan nga, dagamay kayo.
2: Umalis yun ka.
0: Ay, dako, ala, sige, oy.
1: Ay, wala tayo kong oras, magkamaring. Salamat alang kaayo sa inyo ang pagpadangat ng ang tuluman nun!
0: Kung ako ikaw!
1: Ang tuluman po kita magkaupan sa ito ang programa mga maring. Thank you! Thank you! Kali na kayo na
2: ka. Ano siya mga maring?
1: Ipit ako ang
0: ipit. Ay, bebe.
1: Ano mo dyan? Okay, salamat! Oh!

0: ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina at Emilio, bilis na sa Rini at Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo yung akong tulog. Ako, kali, bilis magkakulog ubayo. Magkamat mo, kudugan na sa kagbalik at tulog. Manatini ka, tuwid na din ito makapulog ubayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubro. Kaniya to, bilis man. Masamag, inang sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzol Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng pulo sa gugma para sa inahan o bana.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Mahal na ko siya. Ugdako ko ang pagsalig niya.
1: Ang buto rin mo, gahit kagyog o. Pero sige, talaon ang bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Dumblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan nang pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: pala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga Doc.
1: Isang magandang umaga mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's Monday, unang araw ng Lunes sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon po, mga ka-wellness. Ano? And of course, ngayong araw ay panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, hinggil po sa non-alcoholic fatty liver. Makamamaya ay yung mga pinagagawa natin sa araw-araw, yung mga kinukonsume natin ay siya palang contributing factor. Or may mga healthy na mga iniinom din natin na tinitingnan natin o inisip natin healthy, nakaka-apekto din pala. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lamang po dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, isang magandang morning mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong programa. Ayan, at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon pong araw na to sa ating pong talakayan. At sana po ay marami tayong matutunan sa ating talakayan dito po sa The Secret of Health.
0: Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM at sa mga radio stations na nakahuka po dito sa ating pong programa. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, eh napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kinakailangan lang sundin ang ating pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment niyo dyan yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero may nakikinig ka lang, nanonood lang kayo, ay pwedeng maregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero. Ha? Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niya at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga inais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bill na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga kami nila ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin po ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Astro Health 2011.
1: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, pwede po kayo makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na ibinibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakarong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibigay sa pinatabal.
6: The secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, ipag-uusapan natin, mga ka-wellness, itong usapin patungkol sa isang kondisyon, tinatawag po na fatty liver disease. Maski na po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. At dating na tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit ko mo lang, 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or itong MASLD, ano, or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Dok, na meron na pala silang nag-umpisa na fatty liver. At ayon pa sa kanila pong data, na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, na hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa ng fatty liver disease.
1: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells.
0: Mm-hmm.
1: Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver ay hindi nagbibigay ng mga simptomas na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n na kadami. Ang makikita mo 5%, so hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang simptomas na lumalabas kapag ganong starting stage yung pagkakaroon ng fatty liver disease.
0: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound, magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT, doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
1: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver, and then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin, kasi kung minsan, kasi wala namang, ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan, siguro, okay pa sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, fibrosis doon sa ating sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
0: Mm-hmm. Actually, sa mga kababayan natin, kahit nga meron ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, minsan tinitiis lang.
1: Tinitiis, yeah.
0: Mga Pilipino to, matiisi.
1: Matiisi.
0: Ang problema, pati sa mga karamdaman, masakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas.
1: Mm-hmm.
0: At anong, Doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?
2: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Una-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates.
0: Mm-hmm.
2: O, nung ilang araw na, pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang problema yung choice of carbs.
0: Mm-hmm.
2: O, yung karamihan is simple sugar ang kinakain. So, yung mga unhealthy fats, alam naman natin, ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy.
1: Hindi.
2: Oo, mostly plant-based fats yun. Ano?
0: Uh-huh.
2: So, yun ang pangunahing dahilan, yung maling pagkain, malimit process po ng kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. So alam naman natin ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. So isa 'yon na pwedeng dahilan, kasi pag tumataas yung body fat, lalo na yung visceral fat, yung sa chan, yun daw yung pinakang stubborn fat eh.
1: Pumayat tunawin.
2: Pumayat na yung mukha mo, pumayat na yung ibang parte ng katawan, na walang ka na ng puwet.
1: Yan ang dyan mo, walang ka na ng puwet.
2: Kasi because yung mga fatty acid ay hindi well selected sa mga kinakain natin. And also, sedentary lifestyle. Ang dami niyan. Kasi ngayong panahon, nasa mundo na tayo ng social media.
0: Tama lang.
2: Everything now is ang ginagawa natin parang parang lahat pinasimple na lang.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
1: pwede na mapapalengke.
2: Yan ang doon . So, ibig sabihin, kapag ikaw may ganong klase ng lifestyle na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi we need to move every muscle of the body. Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Because of so many things na pinagsama-sama na . Kaya sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
0: Mamaya, himay-himay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algy na mga karamdaman in-link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Ano? Pero, tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon na ganito pong problema, Doc Rod?
1: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Mm-hmm. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple mm-hmm. sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. Mm-hmm. hindi dati ganun mm-hmm. kami sa bahay na kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Mm-hmm. Oh, yung kaya doon sa mga mahilig.
2: Sino ba nagpauso ng panghimagas?
1: saragana. Pag saragana, bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin siguro kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and also diabetes. And also dun sa mga mahilig, no, extra rice and also unlimited rice, white bread, especially yung mga genetically modified na wheat flour. Mm-hmm. Kasi napakataas ng glycemic index no. Uh-huh. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread mm-hmm. na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. Mm-hmm. At alam nyo ba mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks mm-hmm. is itong tinatawag na orange juice. Mm-hmm. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis mm-hmm. o tinatawag natin de novo lipogenesis o pagkakaroon ng fatty liver. Mm-hmm. Kapag mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose mm-hmm. and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs mm-hmm. yung high fructose corn syrup mm-hmm. That is over grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver and of course ang gagawin ng liver pagka flame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the cells. Mm-hmm. No. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis mm-hmm. or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi mm-hmm. talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ng tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which is ang resulta is fatty liver mga ka-wellness.
0: Yung mga binabanggit mo, Doc Ron, na orange juice, mm-hmm. ito ba ay yung na made from fresh oranges
1: even
0: kinakatas
1: from,
0: nila?
1: Even from fresh. Kasi mm-hmm. napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi, when you drink orange juice, mm-hmm. tinatanggal mo yung pulp eh.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Kasi it was created to have pulp. Mm-hmm. And the pulp or the fiber itself, mm-hmm. ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat mm-hmm. doon sa ating bloodstream yung fructose.
0: Tama.
1: Yun yung trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, mm-hmm. burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. Mm-hmm. And that is why there is an overload ng fructose doon mm-hmm. sa liver. At saka, hindi lahat ng parte ng katawan natin nagme-metabolize ng fructose. Mm-hmm. Though, ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka storage kasi ng fructose, excess fructose sa ating katawan, is yung liver. Kaya, mm-hmm. overconsumption of these fruit juices, especially orange juice, mm-hmm. is can cause also yung tinatawag natin fatty liver.
0: So mas maganda siya, Doc Ron, if ever man na mag-juice kayo ng orange, i-mix nyo sa ibang mga either vegetable juices.
1: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi mm-hmm. siya purong
0: ganon. Pure.
1: Pwede namang uminom na purong ganon, pero hindi siya palagi. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, yung tinuturo ni Doc Algy dati na ba na, mm-hmm. yung one-to-one replacement. Mm-hmm. Kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito mm-hmm. ako sa healthier orange juice. Yun din, inaraw-araw.
0: Uh-huh.
1: Hindi din siya, hindi
0: siya advisable.
1: Yes, hindi din siya maganda.
0: Ayun, napakagandang info dyan. yan para sa mga ka-wellness natin, ha, na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, ano, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Adjie?
2: Nako, yung yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa

0: link. Bakit kapag ikaw may fatty liver, may ano ka na, may chances to develop, or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron ka fatty liver.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi na ibig sabihin, lahat ng obese, automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese.
1: Mm-hmm.
0: So, lahat ng yon, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin, mm-hmm. at hindi lahat ay, kumbaga, nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yon, hindi naman totally madaling mag-develop.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, in long term, kapag meron kang insulin resistance, mm-hmm. talagang medyo, ano yun, malaking problema sa atay natin yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga, ang tawag nila doon
2: metabolic syndrome.
0: Metabolic syndrome, syndrome X.
1: Mm-hmm.
0: At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia,
1: mm-hmm.
0: o pagtaas ng insulin sa ating pung dugo.
1: Mm-hmm. Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person,
0: mm-hmm.
1: bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
2: As you mentioned already na yung Doc Algin, no, kapag mataas ang blood sugar,
1: mm-hmm.
2: tapos merong insulin resistance, kasi pagka type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance, that means the cells is no longer accepting insulin hormones.
1: Mm-hmm.
2: Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, na natili yung sugar doon sa dugo.
1: Mm-hmm.
2: And then, ang nangyayari naman, itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, mm-hmm. magpuproduce ng insulin,
1: mm-hmm.
2: para sana na ma-absorb ng selula natin yung mm-hmm. Yung mga sugar. But then dumadami yung as mentioned already yung hyperinsulinemia.
1: Mm-hmm.
2: Ang link kasi nitong nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi, ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats,
1: mm-hmm.
2: including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So parang nagiging cyclical order lang siya. So nagli-link sa isa't isa. That is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
1: Mm-hmm. So yun yung relationship nila, mga ka-wellness, mm-hmm. kung bakit yung mga obese people, at the same time, yung mga tao na meron na type 2 diabetes, is more prone sa pagkakaroon ng fatty liver. At pagka meron ang fatty liver, possible din, Doc, na mas lumubha yung kalagayan na meron ka na dati.
2: Mm-hmm.
1: Pagka meron ganito pong problema. Kumbaga, yun nga, parang paikot-ikot lang siya, mm-hmm. yung ganitong problema. So, ang nangyayari sa loob ng ating pangatawan na Doc Algy, pagka meron tayong fatty liver, ano yung mga possible na pwedeng tingnan o pwedeng bantayan ng ating pong mga ka-wellness kapag meron na silang problema na fatty liver?
0: Sa mga nararamdaman, mm-hmm. symptom, commonly, kadalasan wala.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kapag nasa beginning stage,
2: early stage,
0: ang fatty liver. Kasi alam mo naman yung liver natin, siya ang napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously.
1: Mm-hmm.
0: From yung metabolism, mm-hmm. everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, kasi wala. Pero habang lumalaon, kumakapal yung fat sa ating atay,
1: mm-hmm.
0: ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal at mm-hmm. mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin.
1: Mm-hmm.
0: And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
2: Mm-hmm. walang ginawa pero pagod pa rin.
0: yun. Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort, especially mm-hmm. dito sa right upper quadrant, dito sa upper right ng abdomen,
1: mm-hmm.
0: which is nandun yung location ng liver natin. Liver. Kung nararamdaman nyo, parang may pain doon sa area na yon, tapos madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na di ba pagkakain na wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. So isa yun, Tapos tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes.
1: Mm-hmm.
0: O pag nagpapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver.
1: Mm-hmm.
0: So unless na makikita yon, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial

0: social signs and symptoms na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Mm-hmm. Kaya itong fatty liver, kadalasan, nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Mm-hmm. Unless nagpa-blood test ka. Talaga hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan, mm-hmm, yung pakiramdam ng tiyan. Mm-hmm.
1: Oo, minsan yung iba, namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman, akala nila na yung patso lang.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ngayon, parang bloated lagi, feeling mo busog ka lagi.
2: Mm-hmm.
1: Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, eh meron na palang fatty liver.
2: Mm-hmm.
1: So kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri. Especially kung alam niyo sa sarili niyo na hindi ganun ka-healthy.
2: Mm-hmm.
1: Kaya niyo po mga kinakain, ano? Eh kinakailangan meron kayong monitoring, mm-hmm, especially sa inyong liver area. Mm-hmm. Sino po, Dok Ron, ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
2: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level, mm-hmm, also as a risk factor.
1: Uh-huh.
2: Hypertension, kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa type 2 diabetes, mm-hmm, merong problema sa metabolic syndrome. Also, yung mga babae na may PCOS.
1: Mm-hmm.
2: Kapag may PCOS kasi, ibig sabihin, merong hyperinsulinemia yan.
1: Uh-oh.
2: Link yan yung PCOS. Ang tawag na yan ngayon is PMOS na.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na PCOS.
1: Uh-oh.
2: So, another term na dinagdag nila. And also, doon sa may mga sleep apnea. So, mm-hmm, bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity, and also hypertension.
1: Mm-hmm.
2: And also, which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also, doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially, mm-hmm, yung may tinatawag na leaky gut syndrome.
1: Mm-hmm.
2: May leaky gut syndrome yung kapag yung mga dead bacteria, mm-hmm, ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver.
1: Mm-hmm.
2: That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
1: Ayun, no? So, kailangan maging mapagbantay kayo dito, especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na meron ng ganitong unang karamdaman,
2: mm-hmm,
1: kinakailangan always check your liver. Ultrasound kayo, either quarterly,
2: mm-hmm,
1: or twice a year, mas maganda, para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na,
2: mm-hmm,
1: na liver problem sa inyong pong, sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat yan na organ, mm-hmm, sa katawan natin.
2: It can
1: regenerate also itself.
2: Mm-hmm.
1: Kaso pagka napuwersa ng husto, nabubog ng husto yung atay, mm-hmm, natin, yan din yung pinakamahirap gamutin,
2: mm-hmm,
1: na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwede yung mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Totoo lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sa X-Line sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Dok Ron, ano po ba? O Dok Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
0: Actually, marami pwedeng gawin. Lifestyle and other factors na pwede natin consider. Ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan, mm-hmm, o ma-reverse,
1: uh-huh,
0: yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi, mm-hmm, delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung body, mm-hmm, liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis, na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun
1: tumama. Parang nasa end stage na yun.
0: So, number one is dapat tayong magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagbababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin, instead na tumaas ay bumababa. Dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng
1: mas crash diet.
0: Yung crash diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo. Kapag nagbawas po tayo, at least 5% ng body weight, nababawasan po yung liver fat. Okay, pag mga 7 to 10% na, maaaring bumababa na yung mga inflammation na nagpapabuti po sa kondisyon ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit napakunti-kunting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang yung exercise. Hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding na using weights, etc. May mga taong hindi pwede sa ganun eh. So, 150 minutes lang every week. Ang isa sa pinaka-recommended ngayon, na uso-uso yung tinatawag nating brisk walking. Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis, ng tuloy-tuloy, ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral, most of the time, effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, yung brisk walking. Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-shift natin yung diet natin from our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food. So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy, dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based. Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lamang sa mas lesser. Pero dapat balanse. Kasi mga macronutrients yan eh. So, dapat bawasan yung mga refined and ultra-processed na pagkain, katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural. Kasi ako, hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet. Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets na mayroong low glycemic index level. Control yun ang blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver. Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride, which is risk factor sa pag-develop ng mas malalang sakit katulad po ng mara sa puso, stroke, yan yung mga associated condition. So, ito yung pinakang way. Magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinaltan nyo yung diet ninyo, ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin. Kaya nga pumapasok niyan yung mga supplement like Santon Plus Gold, na ito ay nagbibigay ng additional boost, kumbaga, doon sa effort natin. Kasi minsan yung pagkain natin, kahit anong ingat, mismong yung kinakain natin, kulang sa sustansya. So, we need to fill in that tinatawag ng nutrition gap, which is, ang makakagawa lang yan is supplementation. That's why Santon Plus is ini-introduce natin. Kasi nga, maraming mga tao, hindi nila alam na isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nagme-maintenance na sila. Nutritional deficiency pa rin na nagtitrigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
1: Sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin para ma-improve yung ating pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, mas mapaigi yung kondisyon ng ating pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
2: With regards sa specific medication, until wala pa pong medication or direct medication para sa tinatawag natin na fatty liver. But then kapag kung titingnan natin, basically, itong fatty liver is just a lifestyle problem. Mm-hmm. So when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto, palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially doon sa early stage, is isa sa mga bagay na ano na kailangan gawin is, mention na ni Doc Algie, pagbabawas ng timba. Mm-hmm. So you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat. Mm-hmm. Also, regular exercise. Doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would really suffice, no? Kasi especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice, ano, yung choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber. Mm-hmm. And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor, katulad ng diabetes, mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course, you have to address that kind of problem para hindi na mag-link or hindi na, kumbaga, kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
1: Mm-hmm. How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit Doc Algie na Santo Plus Gold natin, paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santo Plus Gold?
2: Number one, anti-inflammatory. Mm-hmm. Ang santon sa Santon Plus Gold natin is napakataas sa antioxidant level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung leaky gut syndrome, isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation. Mm-hmm. Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver. Mm-hmm. Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, in order to reduce that inflammation, is taking Santo Plus Gold would greatly help as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring or yung tinatawag natin na fibrosis. Mm-hmm. And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ng magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients nito. And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ating spirulina is napakaganda para din sa ating liver. Mm-hmm. And lalong-lalo na kapag yung tinatawag, isabay ninyo yung premium D3. Why? Mm-hmm. Especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia. Kasi ang MCT ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone. Kapag ganun nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia, which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That's why kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong kalusugan sa pag-take ng supplementation. Even though you are eating healthy, yes, we have mentioned already yung nutritional gap, kailangan talaga natin ng supplementation, especially taking Santo Plus Gold and also Premium D3 would greatly help pagkakaroon na maka-prevent ng pagkakaroon or maka-reduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease doon po sa mga may problema katulad nito.
1: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi, usually nakatuon sila doon sa problema mismo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema.
2: Mm-hmm.
1: O yung mga tinatawag na mga secondary link problems.
2: Mm-hmm.
1: Kung bakit nandun yung karamdaman na yun sa ating pangangatawan. So mas maganda kung ititing natin yung buong yung buong picture kung bakit meron kang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems.
2: Mm-hmm.
1: At pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mareresolba kung ano yung gusto mong resolbahin sa iyong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: So yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, especially dito sa problema na fatty liver disease, walang isang gamot para sa ganitong problema. So mix ito ng change ng lifestyle natin, diet modification, as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrisyon para mabawasan yung mga inflammations sa pangangatawan natin, as well as yung mga deficiencies mm-hmm. na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawan.
2: Especially doon, ano, partner, ano, kapag meron ng fatigue, over-fatigue, mm-hmm. pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulog mm-hmm. mo, pagkagising mo, pagod pa din.
1: Oo.
2: Tapos, kapag tinatawag natin palaging bloated ang iyong tiyan, mm-hmm. that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod mm-hmm. doon sa mga lifestyle, and of course taking supplementation mm-hmm. will greatly help.
1: Yeah.
2: Kaya kung pagka meron na kayo mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow, just mm-hmm. go kumbaga huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin expenses yan
1: mm-hmm.
2: Yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain mm-hmm. taking supplements, make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan. Oh. Kasi doon naman nakasalalay yung pag-generate natin ng income.
1: Tama.
2: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado.
1: Mm-hmm.
2: At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat yan kapag ka nagkaroon.
1: Kulang pa.
2: Oo. Talagang i-drain ang savings.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yun na silent epidemic din dito sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Pero yun, 18 million mm-hmm. ng mga Pilipino. Humigit ko mulang ay nakakaranas ng ganito pong problema. Itong fatty liver disease. Kumbaga, parang siyang parang nakahirela na siya sa mga problema ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease. Naka-line up na kasi.
2: Ang sarap uminom ng mga Pilipino. Ang sarap uminom ng mga soft drinks.
1: Yeah.
2: Pagka-umaga kape. Mm-hmm. Tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is deserve ko ito
1: milk
2: tea, 'di ba? HFCs ang pinapaasukal noon.
1: Oo.
2: High fructose corn syrup mm-hmm. ang nilalagay doon.
1: Mm-hmm. Ayun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangatawan
2: mm-hmm.
1: na madalas kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly destructive sa katawan natin.
2: Mm-hmm.
1: Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa ating pong kalusugan. Ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi. Kasi maliit man yan o malaki, malaki ang pag naipon,
2: mm-hmm.
1: Yun din ang resulta niya. Problema o sakit sa ating pangatawan. Okay? So yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ate po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung di po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. In Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan, nagbukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Cellphone Cold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Akin pa talagang dahil sa akin ng Cellphone Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Cold Coffee Mix.
3: Cellphone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapis at hanggang.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.

0: may sakit.
1: Palibot tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, standardized extract at all natural, kaya po lang mga side effects at wala mga contraindications sa mga medication na inyong ininom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman. Ha? Sa mga gusto mong makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pong produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang ating pong mga produkto and always check ha, dun sa ating pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyong pumibilin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Pero yung mga bilyas,
3: ano ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo sa mga katanungan na huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po ha, sa mga ka-wellness natin dyan. Mga avid viewers natin ha. Kaila Sir Ding Estrella. At sa inyo pong mga kasamahan dyan. Kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good afternoon daw yan. Lusog na panunood din po ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Abrogar Estrella.
2: Ayan. Nasendan daw niya yung address. Sige, ma'am, check natin. Oh. Saka si Merlin Dozen.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Jeremiah Gundran. And si Lynn Aguda. At syempre, si Mrs. Emily Bakla. Mm-hmm. Nanonood. Si Ramon Policarpio. Sabi niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang walaan?
1: Wala po. Oh.
4: Dito, baka kayo ng ano, balibago. Santa Rosa.
1: Ah. Pwede kayo makabail dyan ng mga products natin with discount, of course. Dari nyo lang yung ID nyo at senior citizen ID or senior citizen card para ipresent nyo dun sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
2: Roddy Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc, magandang hapon mga ka-wellness, salamat sa info mga
1: Ito pa doc, mayroong nag-text dito sa atin nagpapabati. Magandang hapon po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
2: Pati Irayan!
1: Ayan. Pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli, and Hamnalin Abs Aliudin. Salamat po. Yun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin, kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Dok, meron na tanong dito. Mga dok, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
4: 45
1: siguro. 45 or 45 inches. At salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? Salamat din po. Verna from Tacloban City.
2: Normal weight?
1: Mm-hmm.
2: Babae.
1: Babae. Para sa babae.
2: O kung 4-5, medyo mababa ng konti, ano?
1: Mm-hmm.
2: Dapat hindi ka susobra sa 50 kilograms.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, nandun ka lang sa pinakang bracket mo.
1: Mm-hmm.
2: 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa... Mm-hmm.
4: Obese, nasa ano, borderline na.
2: Borderline.
1: Tapos depende rin sa edad kasi ano. Mm-hmm. Mas maganda ano, kung meron ka diyan ano, download ka na lang ng BMI calculator. Mm-hmm. Mas maganda 'yon kasi specific doon. Mm-hmm. Edad mo, height mo, tapos yung timbang mo ngayon, mm-hmm. kung ano yung timbang mo. Kasi makikita doon kung ano ba yung standard weight para sa iyo, mm-hmm. ano yung preferable weight para sa iyo at kung nasaan ka na ba. Mm-hmm. Kung nasa overweight ka na or mababa yung timbang mo, so ma-check po doon. Mm-hmm. Sa mga BMI calculator, madami naman yan, pwede nyong i-download ang mga ka-wellness. Mm-hmm. How about doon sa ano, Doc? Sa kamatis?
4: Pwede po kainin ng hilaw ang kamatis. Pwede din po kung gusto kayo makabenepisyo sa lycopene, mm-hmm. para mabenepisyo kayo ng lycopene ng kamatis, lutuin nyo po sa oil, cedar olive oil, mm-hmm. or coconut oil.
1: Yeah.
4: Luto o hilaw, pwede po.
1: Yan. Depende sa kung ano yung pakay nyo, mm-hmm. na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
4: lutuin
1: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yung mo siya, i-intake mo siya. Ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness. Okay?
2: Okay. Correct ko lang yung sagot ko kanina kasi sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. O, sa mga babae, ano, mm-hmm. 34 to 46 kilogram or 75
1: nandiyan to 100 lang dapat pound. Yung timbang nyo.
2: O, pag umabot na ng 46 to 54, mm-hmm. overweight na. Mm-hmm. Obesity above 54 kilograms.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya. Mm-hmm. Baliktad yung dinig ko.
4: 4-5.
2: Ayan. Uh-huh. So, yun po yung correct, ha, na timbang na dapat ay hindi so sobra doon sa ano nyo. O, sa body mass index niyo naman, 18.5 to 24.9. Mm-hmm. Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
4: Mm. Yun. Okay. Doon kayo lang tatanong si, ano, si Sir Ramon Policarpio, mm-hmm. about sa Lazada. Mm-hmm. May Lazada official ba na tayo at may senior discount. Senior discount, I think, wala sa tayong senior discount sa
1: online.
2: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
1: Shopee
2: ang meron tayo.
1: Shopee meron tayo.
2: Oh.
1: Search po, YastroHealth 2011, mga ka-wellness, ha? Sa ating Shopee page.
2: Mm-hmm.
1: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
2: Sa mga butika lang. Sa mga partners.
1: Mga butika, marami po tayo. Pag tanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong pumunta. Yan lang ang lagi nila tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pag bibili ng Soundtone Gold.
2: Sa iba kasi, hahanapan kayo ng reseta.
1: Ayan, oo.
2: Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
1: Mm-hmm.
2: Oo, pagdating sa law. At least, kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic mismo.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kasi siyempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, mm-hmm. we can offer some discounts sa inyo.
1: Mm-hmm. Okay, ito daw, another query. Ano po simptomas ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo, Aklan.
2: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa rin sa pinaka-common na
4: symptoms.
2: Oo, na complications. Ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, ay magpa-test ka.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: O, pa-test mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
1: Uh-huh.
2: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
1: Mm-hmm.
2: Minsan yung iba, may sciatica, may mga ipit na nerve. Yun yung mga possible. Ano. Pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo diagnostic procedures.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
1: Oo, kasi pag sa symptoms, mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning, mm-hmm. or kumbaga paalala sa iyo na kinakailangan magpa-check ka.
2: Mm-hmm.
1: Pag nagpa-check ka, dun mo malalaman kung meron ka nga bang diabetes.
2: Mm-hmm.
1: Kasi iti-check yan sa mga lab test po niyo. So, magtatanong kung ano yung pwede ipa-lab, pwede kayo magpa-FBS,
2: mm-hmm.
1: or pwede yung HbA1c.
2: Mm-hmm.
1: O kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS, mm-hmm. is for that specific day,
2: mm-hmm.
1: para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
2: Mm-hmm.
1: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months, ng average na blood sugar mo.
2: Mm-hmm.
1: So, kung yung average nun ay mataas, mataas talaga yung blood sugar mo. Ano? Yung meron na may iba, yung tinutusok, yung random.
4: Random.
1: Yan, random blood sugar. hindi yan siya, ano, hindi rin siya accurate na magsasabi na ikaw ay may diabetes. So, kasi depende, baka nakakain ka ng ano, ng matamis. Mm-hmm. So, it can elevate your sugar at that moment, ano? Mm-hmm. So, maganda, FBS or HbA1c. Mm-hmm. Ang ipacheck po
4: nila. Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi mm-hmm. nga kuminsan ay walang pera na pampaano, pampakonsulta. Mm-hmm. Pwede po kayong uminom din ng ano, no, Santo Plus Gold mm-hmm. and Premium D3 kapag magkanyang nararamdaman. Is either kung pagka neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom nun. Taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin, also Premium D3, one soft gel 2 times a day.
1: Mm-hmm. Okay. Dok, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero paggamot tayo diyan, dok.
2: Dapat na jowa ka laging pipisili yung pisngi mo. ang pampataba ang pisngi naman tumataba kapag tumataba din tayo. Uh-huh. Sumasabayan. Oo, yung iba talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
1: Ito ikaw, gusto mong mataba.
4: Siguro, very, ano siguro, payat siguro.
2: Slim. Ano ka, kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So, ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin, kung mm-hmm. underweight ka, kasi pag underweight, saka ka lang naman magkakaroon ng ano, pangangayayat ng mukha mo eh. So, ibig sabihin, hindi maganda yung, ano mo, yung timbang. Mm-hmm. So, para mag-gain weight ka, kailangan balanse yung tatlong macronutrients, mm-hmm. yung protein, fats, and carbohydrates. So, kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
4: Absorption, yeah.
2: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, no, ang dami kong kinakain hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So, we recommend complete detox. Detoxification talaga kasi, ibig sabihin, hindi masyadong nai-utilize yung absorption ng nutrients.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao kain ng kain.
4: Hindi na lang tumataba.
2: Parang nakakaingit yun. No? Kahit ano kainin. Yun na tumataba. O, ganun po yun ha. So, walang definite na pampataba.
1: Uh-huh.
2: Basta mahalaga balance.
1: Uh-huh.
2: Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods kasi minsan nakakasira din yung absorption
4: tama. Yeah. Especially yung tinapay.
1: Yun
4: nakakos ng malabsorption.
1: Mm-hmm.
4: Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
1: Mm-hmm.
4: Bakit ka hindi nagkakaroon ng malabsorption? Kasi constipated, hindi madumi ang ano, madumi ang sistema.
2: Sa facial exercise,
1: mm-hmm.
2: Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang mukha kasi natin pag inap yung muscle development,
1: mm-hmm.
2: eh, magpo-form talaga yan ng maayos.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
1: mm-hmm.
2: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
1: Mm-hmm.
2: Kasi madalas kulang ka sa protein.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nga balansi kadalasan, carbohydrates ang carbohydrates, mm-hmm. fats kulang naman sa protein.
1: Mm-hmm.
2: So, try mo kumain ng itlog.
1: Mm-hmm.
2: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog,
4: ikaw ay bibilog.
2: Hindi joke yun, totoo yun. Because
1: yes.
2: egg contains protein and
4: fats.
2: Healthy fats. Mm-hmm. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan
1: mm-hmm.
2: o na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, mm-hmm. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress na ng tatlong araw. Parang ano na yun?
4: Bagsak na.
2: Yung mukha parang tumanda ng ano,
1: mm-hmm.
2: ng napaka ilang taon ang tinanda.
1: So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness, ano? Para maging healthy, ha? Hindi lang mukha yung ano, magiging malusog, pati yung buong pangangatawan natin.
2: Alam mo ba, ano, yung kagandahan sa Santon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nila magka-muscle,
1: mm-hmm.
2: gusto nila magkaroon ng volume yung kanilang mga, alam mo, kalamnan,
1: mm-hmm.
2: ang Santon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based
1: mm-hmm.
2: na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
1: Yeah,
2: no. Yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo everyday yung spirulina na nandun sa Santo Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
1: Mm-hmm.
2: Soya is also complete amino acid.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa coffee, minsan sa tokwa, taho, at mm-hmm. iba pa mga product na may soya, eh nakapagtataas din ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, dun sa texter natin,
1: mm-hmm.
2: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong
4: protein,
2: kain.
4: Yeah.
2: Proteina mm-hmm. to help build yung muscle. Toughness ng muscle at kapal mm-hmm. ng kalamnan natin.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: Yun ha. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng ipang katawan ha. At kung malapit-lapit ka lang sa Yastral Clinic natin, mas maganda makabisita ka. Para bigyan kayo ng mga diet programs or baka kinakailangan nyo ng detoxification, mas maganda unahin yun, ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng ipong pangangat.
2: Although marami na tayong natulungan ng ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang ano, kumantay yung katawan. Oh. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
1: Okay, maraming salamat mga dok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
4: Well, of course, dun sa mga may simptomas sa fatty liver, ha? Change lifestyle, exercise, and of course, samahan sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold and also ating Premium D3. Salin nyo din ang ating Santon Vitamin C para malakas po palagi ang resistensya sa araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat and patuloy pong makinig dito sa ating mga programa.
2: Thank you. Sana nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. Ngayon pong hapon na ito at see you again tomorrow, same time, same station. At salamat sa mga nag-share sa ating pong live streaming. Ayan, parang wala akong nakita ang sumunod sa ating mechanics. Ayan, si next time, try po kayo. Okay? So maraming salamat, Dr. Angie po ito mula sa Yes to Health. God bless. Magandang hapon po sa inyo.
1: Maraming salamat po, Dr. Algie. At maraming salamat, Dr. Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi sumusubaybay sa ating pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung Dr. Michelle Hinas na yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ng Panginoon nawa na siya patuloy magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: nakapagsunod ka na to sa Zanthong Gold Coffee Mix. Kung feeling drained ka, babe, it's time for a coffee that does more than waking you up. Zanthong Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Zanthong Gold Coffee Mix, mapalit niya mga babe sa mga butika o sa Tongiyos to Health Clinic nationwide.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy palang, ulam na. Babe Sabrina.
0: X-Rated.
1: Alauna imedya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
0: X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, minunod kay Kuya.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giving on an emo.
5: Makes you like crazy.
2: Kasaki.
3: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasaki na sila.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Maligi, uy, wapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris! Onya ka nun? Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisiwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanong sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: May vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit na katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mami sa...
4: Uy, ayun mo vitamins, nakainom ka?
3: Sa
4: Kuha, okay? Yaro. Niya, idala sa kapag tubig daan. Ina, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yung kalinti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinani mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ino.
5: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Vitamin C. Ako si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og Vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay. Di gyud na mulahutay og reply.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: X-rated!

0: Gosh, beautiful, my darling. May uto mga babe. Good afternoon sa inyo ang tanan. Welcome sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw. Karong hapuna. Of course, naghihapon sa programang X-Rated.
1: X-Rated.
0: May uto sa mga babe na ito. Dihan, ang ganina pa yung tao nakasubaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Maasa mga nakaplaster ka rin, babe. Sit back and relax, kay ako ang bahala sa imo. Correct na baguhan dyan ko ni mga babe ba, no? It's been a long time since naglingkod ko as a babe Sabrina. Pero ano kahagyan nga niabot ko ani nga sitwasyon, mga babe? Murag nahirapan ako at nagkalisod-lisod. GM, ano ang good me? Wait ang mga babe, atong oras, alauna 57 na sa Udo. Kumusta man ang mga babe na ako diha? Mga bag-upayin tao nakahumanog pa ni Udo. Ang mga babe na ito, karon pa po, nagpanikay-sikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan nyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Tabi na ginang ito ang Zantone Gold, mga katropa. Or Zantone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon o kape diha. Siguraduhin nato mga babe, mga ito ang kape. Is kape nga healthy ang Zantone Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga babe na ito, ang anuminaw karon, I know for sure nga daghan og mga naka-hook up karon. Of course, no, kay first time na mulingkod ta, mga katropa, nga nung ako mag-in ang napili.
2: Hi!
0: Nga nung ako mag-in, GM. Tayo sa gitbi ato, sige pagawa sa ito ang

0: inyo mga babe. Dawata na naman kako ninyo. Tama na katropang Marlo. Ito mga siluguan po na mga effects dari. Ay, kaya dili po sila mo ano sa ito. Musabay. Bito kung asa mang ka babe, naka-plaster ka ron, ako ang bahala sa mga setback. And relax diha. Hapyun-hapyuron na itong dapat hapyuron ka ron nga kauntuhon. Kana mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y muhilotan.
1: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y muhilot, Ana, babe. Hiloto natin na sa to ang drama o niya. Ito, sa to ang X-rated drama. Sa mga babe na to, di ang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, request. At wala na tagagpagtaga doon niya sa unahan, mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa to ang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages, no, ng ating XFM kung asa man na asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa to ang text line. Hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi ito na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang dito madunggan. Tama na po dito yung mga Ilocano, Ilonggo, babe na naminaw karon. Mayad nga udto sa inyong atanay, mga babe ko da. Pag kumusta inyo nga pagpaniud to. Ang, ayan, naranis ako na ito. Pagka na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpaabot sa ilang mga greetings, shoutouts and requests, ako na tagapagtagad pinagi sa pag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Patrohan ko mga babe 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan diha ha. Ako na ito inyuhang Babe Zabrina, ang babe ng bayan. Amoy pala ang ulam na. Ano na yun, Ana? Tama na. Ano na yun, Ana, babe? Ano yun, ano na yung paamoy pala? Ay, amoy pala ang ulam na. Bakit may ganon?
2: Hi!
0: Sabi ito mga babe, nadunggan ako ninyo, I think siguro sa mga, sa uban na mga babe na ito nga naminaw karon dari somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa putahe sa gabi-i last 3 years ago. So, imagine, kanusap ako last ni Tingog as Babe Zabrina last 3 years ago pa mga babe. So, tabangin lang sa ako ninyo karon ha. Please bear with me mga babe. Kaya, ginaano pa na ako, Gino pa rin kamutan pa na ako nga dili kumilak. Ano mahilak man? Wait ang mga babe. Wait ang taod. Ito ang madunggan na to ang X-rated drama. Andam na baka diha. Andam na baka nga hapyuron. Andam na baka babe nga makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan o pagtulunan. Mga istorya sa kinabuhi nga dili tong kuan-kuan ha. Kaya ba na ito mga babe karoon, nagpaabot ito mga istorya nga kuan-kuan. Kaya rata sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Ah, diba? May pag-anon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ang mga greetings diha. Kaya po anong basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito ng mga babe diha nga naminaw karoon. Comment lang mo kaya ito anong basahon. And of course, text sa ito ang text line. Unya, pwede po mo manawag para sa ito ang tambag. Sa ito ang X-rated drama. Di na na ito, dugayan mga babe. Plaster na diha. Bika-ka na. I mean na, i-plaster na yung kaugalingon. Kaya madungga na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuha na inyong Xanthon Gold Coffee Mix. Kaya well, naminaw sa tuwang drama. Higop-higop mo diyan. Healthy nga kape, mga babe. At yan na, atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, santa mubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Nakuni ang butoy sa inyong kinatao. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni ang matagpulang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: labi ka kay tika, Albert.
1: Labsag kayo, takasyon eh.
0: Ay, abe, kubiyay ha, Albert.
1: Di na may tabo eh. Dili na may tabo biyaan, taka.
0: Promise?
1: Yes, promise. Di good ka na may tabo. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
0: Ingamin mo sab ako, Albert. Di na ko kayo mawa kasong kinabuhi. Kay kung may tabo ka na, ambot. Ambot kung sa kayo may tabo.
1: Maulang kinitiman din, ha? Mahal good ka ayo, taka. Ultimaan, anak. Hagdun ko na ikaw sa pagpakasal.
0: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert, Albert. Dugil kay kong nagpaamot, anak. O karon natuman na yun. Oh, Albert, doon ko ang imong gitanag. Andam ko magpakasal din mo.

0: baby mama. Busy na kay kasa, umaabot niyong kasal ni Alpe.
1: Oma.
2: Hapit na yun, hapit na.
1: Opa, o naginapin na nakaigo sa umaabot na mong kasal.
2: O lagi, pero doon na lang kuywa mo yun, diba?
1: O, unsa ka na pa?
2: Ikaw manunta ang babae, pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal, ha? Sa mong taon niya akong makasal ka na?
0: Beto, mao ka ng among nabantayan ni Papa mo.
1: Sagdi lang good, ma, pa, nagsabot kaya ni si Albert na kaming doa ang magasto. O sapasab, iko-iko naman sabang ako natigong ba? Nanarbaho ko og maayo. O kini, mao ni ang bayad sa akong panarbaho. Mao nga dili na ako iksapayan pa. Namugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: Albert, kuyog ko sa kaila sa kong ikagaw. Kanang tikim mo ano cake? Ado ta mo order niya o cake?
1: O ba?
0: Love, kaya na ako akong umaabot na ako nga bana. Love sa kuni mo?
1: Yes, of course. Pagkaslan kaya taka, kundi pataka love?

0: unsa? Wala din ni si Albert, Dena?
1: Ni uli sa ila sa barili.
0: Ah, mauday nga, wa ko kita niya.
1: Sunod adlaw pa to siya mubalik din ni.
0: Ah, unya ang iyang trabaho di ay.
1: Milip man siya. Wa di siya musulti ni mo?
0: Misulti siguro pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

mo siya magpahibahan ako. Kaslo na lang eh. Angay unta nga magpahibaho siya na ako. Ugdi lang kumakalitan ko sa iyong mga desisyon. Sabot lang kit, Shunie. Sabot lang kit.

0: Ikaw, nakibaw ka nagit sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhatan ko kasalat, ha?
1: Ano ko po, eh? Please, hapit ipit ang atong kasalan. Sige na, okay lagi. Please.

0: kay murag lang yun. Anyway, mga babe, ayan o atong pasalamatan. Si Sean Nino nga nagpadala sa iyahang suwatang pwedris na ito ang programang X-Rated. Mga babe, gisapot yun ko mga babe. Naglagot yun ko. Ano mang yun ni? Ano na magay mga taong ingon ana? Ano na magay mga taong nga mga paasa?
1: Ano?
0: Pwede namang ganun ta ito nga... Pwede namang ganun ta ito nga... Kana ganin kung dili ta sigurado sa usa ka tawo mga babe, dili na lang gud nato sila paasahon. Ano mang gyud mo? Kana mga tawo diha nga mga kanang baga kay gubal sa nawong. Kailangan ako muhigo pag Xanthone Gold Coffee Mix karon mga babe, kay murag lang gyud. Nisipok gyud ang ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo mga babe. I know na po diha. Mga babe na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyohang mga tambag mga babe. Kasabi. Si Albert ang kasabadil, si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natay caller sa Picas niya. Hello, babe. Maayong unto.
2: Yes, hello. Isang magandang magandang
0: kadungog dyan ko ani sa iya. Oo, babe. Baon sa ganito tong pangalan?
2: Si Marvin dahil ka itong listener niya mo dati ka itong mubakho sa iyo mga.
0: Ay, mubakho. Delikado. Mabalikan dahil taani. Oo, oh, babe. Murag dugay-dugay na itong panahon nga. Last ko ni mo na bakuan.
2: Bago ni Polly dito si Kuan, si David Cinderella.
0: Oo. Ayan. Babe, Marvin, kabalo ko nga. Gisapot pud ka sa tuang swatampo nga gibasa karon. Unsa man ang imong unsa man?
2: Wala gisapot.
0: No, alam ni kaayo jud ipanit og tawo karon ay. As in. Oh, samo kay si katropang Kuya Marlo ay magsigaw. Unsa to, babe?
2: Lami kay Silbert, baga kay Jaung.
0: Oo, unsay baga.
2: Pasensyone.
0: Asang baga ah?
2: Wa, di pa kita rin pasal kikisyone. Nga, tingato rin ka sa'yo, graal ka pa naman kong Albert.
0: No, lami kaayo, panita.
2: Oo, paghuman nga, nakauna niya ang makaroni.
0: Muna ka mo diha mga girls, mga babe na ako ng mga girls. Ayaw, Julie, pa kayo yung macaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa macaroni, wa na.
2: ako babe si Brenna, ang lalaki mo dito, pero grabe ang ibot ni Albert ba, pagpakauaw, hindi lalim may gano, nakapit tayo yung kasal. Siyempre, ulaw din kayo, bigini kay si Sunny, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ang kalbutana.
0: Baga dili lalim ang iyahang gihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin no ang iyahang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert? Ipakasuhan ba niya or unsa ba iyahang buhaton karon sa imuhang tambag?
2: Sabihin na lang ko kung sa mga pinakuha niya. Albert, kasi siyempre, kuha na po tayo mo, kumbaga, based on experience na to sa iyo, kinabuhi nga, hindi ato kaniya. Kalimpi ang tanan, tayo nalakang maglaki niya. So, you make sure nga, ang lalaki nga, mo, kuabot man sulot sa iyo, kinabuhi, taro nga, kuha din, kilaki sa iyo. Kaya, isa pa, natatong kiki mo nga na down, di laro po ito, magkukan, di, siyempre, nadawa naman ito niyo. Dili naman na, no return, no exchange naman lagi. Alam ko, ang mga na, dungagal na tayo. Ipakaot na lang po niyo doon sa mga tao nga. Kusilingan ba niyo? Ano na lang. Ay, sige, kuha na ito ba? Sabi na ito si Albert, kay buwang-buwang mo itong utok. Initag mo na iglain, kay gusto mo niyo makaanak. Kasi pagtuwa niya yung suli, bayot, kay di makaanak. Baga ni kisah na ako kasi kami kayo kung sa ako kung paskuhan nito, baga ni kisah na
0: ako. Okay, okay, okay, okay, easy lang, kalma lang diha. Bitaw, Babe Marvin. Murag ano siya, kanang ang iyahang imo na lang sa cake, sa ipasalo na lang, ana.
2: Wala na lang dito siya, kung napaulian na lang yung sulain, mapuwan, ana na lang siguro kay siya maputo, o di ba ka, lumaga na lang niya, pakao na lang po niya sa mga relatives, ana na lang, pero kung lang tayo mga kapatid. Eh, bumbuang mo kito si Albert, niya, paano ni give up nga, doon na lang kayo, sila kaadlaw na lang.
0: Alam nga, kinakao naman ang ano. Ayaw jud ninyo kalaban ang usa ka Marvin mga babe kay kaya mo ipabarang. Ayaw jud. Shawnee, huwag kang mag-alalaan dito si Babe Marvin. Andam nga, higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga, mangita umabot na yun, umabot sa iyaha iyang kilatison. So, makilatis jug ka ani, Babe.
2: Kung ito niya, kung if umabot pa lang doon panahon na mangita ka vlog, kanang make sure na ka lang andam sa tanan o bili ka talikuran.
0: Grabe jud ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
2: Kanang laki nga, o kanang laki nga andam ba?
0: Andam nga?
2: Na dili ka ipakaulaw. Andam nga, kanang andam nga.
0: Ipaglaban ka, ana? Simple lang kasi kung ang lalaki na dili ibaga o gubal sa nawong. Ayan na lang, salamat Babe Marvin sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na itong chance ang umano nga makatambag po. Sige, tayo na anda ni DJ Reyna Chinidi. Katropa mo.
2: Excited.
0: X-rated. Grabe, may pa. Thank you kayo, Babe Marvin. Murag na bakuan yun tayo, mga babe, no? O, diba? Nakadungdung pa din si Babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Delikado, murag na. Marami na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para hipuson.
1: Hi!
0: Bitaw, babe, no? Basig na apay gusto mo tambag diha sa tuang letter sender si Shawnee karon diha, mga babe. Pwede pa mo mutawag sa tuang hotline 0969-333-0537. Utrohon ko, mga babe, ha? 0969-333-0537. Tawag na mo kay para matambagan nato si Babe Shawnee. And of course, no, sa mga makikila-ila sa kuadiha. Kay karon pa itong unang adlaw, nag-ubanta, nag-upudta sa programang X-Rated. Oh. Nang feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na dyan ko, ay, daghanog mga nagpa-shoutout. At saan silang basahon while nagpaabot ta sa mga mutambag kay Babe Shawnee. Good afternoon kay katropang Babe Marty Navarez Mangiran. Good afternoon kaniwa diha, no? Ingon man kay Babe Ken, kay Kentoy. Maayong udusab sa imuha diha, nagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Mamaria Alana Onabio Rogong, pa-shoutout kay Babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Delikado ba si Dilita? Makapaniyod na din na mali pag na ito apelyed. Kay Madam Lucy. Madam Lucy, yung pangalan mo, umabot na po ng Visayas. Opo. Mayong udusag ganimo diha, Babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. And kay Babe Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Uy, good morning. Ay, good morning. Mayong odd to sa inyo, hantanan din sa may New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Madunggan man tanong, ha, tama di ay, no? Kay ano man data, Luzon, I mean, Visayas and Mindanao.
1: Hi!
0: Mayong odd to usab kanimo diha. Oo, na ako sa atop ng luod. Naman luod man. Naman luod man, Ken. Unsa may rason nga manluod man ni ako ang mga babe. Ha. Ayun pud mo panluod na ako. Kaya babe, mama si Fina tinambuan, tinambunan. Ganun di ko kaklaro. Oh, sige, sa mga gusto pa magtambag diha ha, 0969-333-0537. Sa mga wala nakaapas sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang ipadala sa tua, dunay yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang atuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, o giyahang uyab nga si Albert. Galit ako, galit. Ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasal ani ni Albert. And then, katong a week before ang ilahang kasal, gisurrender niya ang bataan. Surrender in town ang bataan, mga babe. Okay? Of course, if you love someone, sometimes, no, we can go beyond, extra mile, mga babe. Buhato ng tanan, no, mo compromise, unsa pa man ang kapalit diha. Basta mapafeel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, maabot ang point na it break you na, no, kanang gubun na ka sa imuhang gugma anang tawhana. Ngano man dyan yung gugma, no? Pwede parang dili mahigugma? Kung pwede palang yun, mga babe, mas piliun siguro natong dili na lang mahigugma, di ba?
1: Easy.
0: Parang may pinaguhugutan tayo. Pero bitaw, mga babe, so after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga ito kang Albert, wala nagapakita in town katong bagag na wang lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabuntis siya dito sa ilahang lugar o nakigbuwag kay Shawnee, mga babe.

0: nako. O niya, kay ang naggasto ang naglihok sa tanan kay si Shawnee man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo mga baby. Sa kasal nga sa damgula. Ako di jud ko ganahan magpakasal. Kanang siguro at some point, no, muraga every girl's dream is makasal jud na siya mga baby. But sa ko at some point, hadlok yun. Na mahadlok ka magsigunauna ba nga, kaslon ka, unya pabot sa panahon, dili day gyapon ka mo ang tinadhana, kaya na day tao nga gi-prepare pa para sa imo, pero lahin ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, moto siya may itabo mga babe. O karon ang pangutanan ni Shawnee kung unsa ba iyang buhaton. Kung sukton ba niya ni si Albert sa iyahang nagasto? Sa ilahang preparation sa kasal? Unsa ba iyang buhaton ani mga babe? Tabangi ko ninyo og tambag. Please lang.
1: Natok-an ko.
0: Okay, parang na talaga yung mga babe natin dyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutout, and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede na po din yung i-text ito on text line 0969-333-0537. At ang engineer diha, wala pa ba'y nipasok? Sometimes mangudili siya mag-notify. Muna problema sa ito ang, ito ang hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya, hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandela Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo, hadya, sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya, babe, Richard Yap Bautista, pa-shoutout po from Zamboanga, Buenos Dias. Ayan. Mabot na talaga tayo ng Zamboanga, mga babe. Yung dating babe Sabrina po, naririnig nila, madunggan lang siya around Mindanao and Cebu that time. O, sa later, madunggan siguro ko dati. Hindi ko lang balaan. Pero karon kay mas wider na ang range, no? Itong maabdan, mga babe. Hello, si Madra, babe Richard, Yap Bautista, and... Oh, new tats daw. Di na ito na-flex kay basi. Ma-judge ta. Jomer Girasol. Oo, good afternoon. Welcome, babe Sabrina. Exciting from Bilar, Bohol. Oy, maadyong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na dres sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce mo ang pangalan, babe? Kaya basi niya, dili mauba, mahapakan niya ako dali, you know? Harold Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy, ikaw jud Albert, pandamay jud ka ba? Unsay pandamay? Oh, kanang mga Albert ang pangalan, wa na nakadawatan ni sila hatred karon. Oo, kanang basin niya kanang di na makatapad sila mga asawa unya ni mga Albert ang pangalan. Kaya si Mingon dahil ba nga, basi giganay mo buhaton sa kuha ha, bantay lang yung ka. Putlan tagyod ka. Charis lang. Ayan, good afternoon po kay Babe Katrina, Kit Kat, aninyo. Hello, shout out rin sa Zamboanga, Buenas tardes, Miss Sabrina, Bien Bonita, gayot to, oh. Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, at

De Katrina, yung ano, yung Bonita, Bonita gayon. Sige, ipi-feel ko gina inyo nga mga ano sa kuha, inyo mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out there, ayan, good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray Antikamara. Kalisod sa inyo mga pilyeto, pinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibanggitan dyan ako ni nga babe, si Babe Benj, dari sa XFM Cebu. Baggiitan gyud ni siya og isa gyud ni siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Proven and tested na ni nga babe Benji Talisik. Oo, kanabitong makaingon dyan na siya nga, Ay, matid pa ni katropa nga Babe Lars Sanyol dali sa XFM Tago, makasugakod bisag nagluhod. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O, lagi. Pa-shoutout lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin natin. Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dito sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyuhan. Labi na po dito sa may Sungko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. Naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mama Sipina, Tinambuna, nagsimula kaubanan diha karon. Good afternoon. Shoutout kay Boy Og Pilay or Kahon na sigirag Esmering Hoy. Delix biya daw ng sigig ano, Esmering Hoy. Kaya ano, kanang basta. Basta lang git mga babe. Di na ako na siya expound. Kamu na bahala. Kaya wadyo ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madungga, no? Lagi! Oo, kay John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw kwa ni niya, ma'am. Sige, ginom mag-turbo niya, oy, uy, habot. Laina po na, babe, bench, oy, sige, ginom mag-turbo. Dili, actually, mang good babe, ang turbo, dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer, ma'am, po na siya. So, kung medyo luya-luya tong lawas, so, sa kakapoy, no, kanang daghan kay tagipang buhat, o niya, wala na tayo sakto nga energy, niya, gusto siya ta nga, baskugi hapon, muna nga mag-turbo male enhancer. Dili na siya pang labing-labing. And saan na naman tong gusto energizer, o niya, uway ka labing-labing.

0: og di sekarsada. Nalig sa sa gym. Og nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
6: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
7: Hala, happy taong June, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, o saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sola, huwag yung kayo yab! Oh! So, kanya na minaw kong XFM.

0: 50 lang, 50.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gitod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting.
1: XFM. Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo ta rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanaw nang bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na ako balik. Ang naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong ibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Eh, exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o dagan salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Minaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kumaminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba din, Peter? Ay, hindi ka atras, Peter? Ah, may pemuligin.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: My name, Ochia, 55. Samtang ba si Bo? Gasiyok, akong bumod, piging gasiyok. Nandiyo akong babungod. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Dati akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako, Jujay, isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong paltes atong niagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phyton nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Kompletado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
5: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero shot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Natawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Leon Shell Mobility Station.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Minaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisag wakay sulod-sulod.
14: Exciting!
12: XFM.
15: XFM.

0: Ay, sabukan ng mata, aoy! Kakagong pa kita. Mami, bagon sa gudya.
1: Ay, sumuk-samuk ba? Kakagong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabukan na napunin bata na sabukan ba? Ay, ay, saman! Sabukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! At sinupon? Oh, na! Nga naman!
2: Pamipon!

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawan.
1: Okay, kung ito salamat sa Zaton Plus Gold, kay ito mang good, sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalasa ko, sir. Kay batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong personal, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, lagod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura na ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients.

0: pagpalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na makasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika. Daghanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na ang matagalang Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.
7: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi, may pakakapoy sa trabaho kailang pabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
13: Exciting!
14: XFM.
1: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw.

Ursa ba ni Eva? Kanina siya mong guide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Basyo. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, murag action po panakit ako mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukat nga gatumbar na ko premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang sendong itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adik ko?
15: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Walag yun?
15: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Sus! Nga naman eh?
1: Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
18: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
19: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Minaw ka sa XFM.
21: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga na minaw kong XFM, naghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis lasto. Exciting?
22: Exciting!
20: XFM.
23: XFM.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: unsay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
2: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bugundo kabuong marad na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nilayin na siya, magkamene siya, nagkawala. At doon, nawala na yun. Mga ganito na kanilabis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarago kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo kasipat. Ako, dili man dyod.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo. Mag-

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In one na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
3: Di kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mao na diya, madi. Magsige yung diet. Unya, magsige rapunog kaon. Exciting.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong ipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ina at Emilio, bilisan sa bini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay bilis magkatulog o bayo ng magkamatulog ko duga na sa kagbalik at tulog. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog magdanggo na dugo. Kaniya ito bilis man masamag inang sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells

magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
3: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, o sa na-addict to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to. Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.
8: Exciting.
6: XFM.
9: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM。
1: XFM。
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! O niya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
1: XFM.
5: Southbound Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako kung ganapang lawal, batak-tak na lawal, na ako yung ginapit na pagpanakit sa akong pagpapo, ay blot na yung ko, pahal pagod, napabato ko, gusto nilipan, ako nga, nakabingog ko, radyo, anang ang pagpapo, nga, batumakit na ang ating lila, ako nipangit ko, akong gusto na, akong ginunto, napahalot yung blot ang

0: Karungan aku, bahan aku sembahanu, aku doa uji jenak tambah wau, santon plus gold, gue suar, tak, tak, malau belau.
1: Santon plus gold, papak yes to health. Santon plus gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon plus coffee mix.
3: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 years, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpabili nga mawasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatan, mas sinaw ang ako pananaw sa kadaan.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
4: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Dong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa mga kumuntika mga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o dagan salamat.
2: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: to the singer. Thank you for this beautiful song.
1: Mga katrupa, exciting! Kapitan Lude!
2: Ura!
1: Utana, kupa!
2: Usa man ang imong pangutana?
1: Unsay! Spanish!
2: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running!
2: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabe!
2: Akuan! El Niño, Miso Toy!
1: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Sensen Plus Herbal Oil.
3: Okay, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita?
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
8: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
15: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: credit to the owner of the song.
1: Exciting.
2: Lakap, may manok. Isunod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura man kagbayot.
2: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
1: Mga katupa, exciting!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya, sa sunod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man diay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik maloghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Hindi ko ganaan magsigig halubin mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kaya nga, kabigid ko na tumar sa Premio D3. Araw-araw siguradong protektad mo ganyan po, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing it with me.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, suka.

0: sumakit yung ulo ko.
1: Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yan siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusurya, yung iron pala doc ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
5: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
4: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin ano, like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan ano sa pagpinsala doon sa atin po mga nerves, dapat masosolusyunan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan ano. Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves. Eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano ng solusyon ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin at mas madali po yun mga kaibigan ma-check, mas madali po yun malalaman especially kung kayo po ay pupunta no. Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po ano, yung overall health, lalo na doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
5: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Ano, kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
4: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan lalo na po yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila, eh give time for yourself.
5: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas, minsan. Kailangan yun ng lakas lagi. Ano?
4: So sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
3: Secret of Health, live advice.
4: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
5: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito napansin nila na hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
4: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo maibibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
5: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
4: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3. Pwede niyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano? O para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano? At panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
5: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan. At makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adit to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa,

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi na.

0: sige lang kay, maabot ang panahon nga kanang makakanta na kita kanang nindot na gigay tag boses. Hello, Bibi! Maayong gabi po! Maayong gabi sa mga Bibi na to. Hello, imura mag... Pero buyag mo, nanambok lagi ko ay. Oh. Ganahan mo sa ato ang kanani. Ganahan mo sa itong dagway ani. Ay, nga manambok, tag buyag. Buyag, buyag, buyag, buyag. Ayun niyo buyagi ha. Kuan ra ba rowan ka ng team buyag, buyag, buyag, buyag, rowan. Pero bito, bimang may gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban, hang tada las on si karong gabi una, ang inyo hang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella po, magdungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ron. Ah, I know. Tama. Dili ta madungog karon sa mga radyo biha, ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. O nga nahitabo na genset meron. Shalan. Pero bitaw, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa tibuok Bukidnon, pero makita gihapon ninyo nga to ang kaanyag sa tibuok XFM stations. Nga live garon sa Facebook, mga katropa.
1: Exciting!
0: Exciting gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una, bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon, sige rag-ulan. Hindi naman sabta ng panahon. Umanay mga umaabot nga mga bagyo, may mga umaabot nga bag-o. Alaoy, ha? Mga bagyo bitaw ay mga bagyo abot hadlok ka pud ani oy. Basta kay kaning panahon murag na ay mga gipangbitbit ng mga sakit-sakit. Mao nang kinahanglan bi nga managang gid ka pag-inom og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold, imuha gid ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no. Actually, sa tibuok pharmacies nationwide, gina siya. Pwede ka makapalit. Pero if you want a specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay, aba. May kumakatok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi, na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Char lang. Nabisigit, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa na to karon, sa mga bibi na to karon, na padulong na matulog. May you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po na to karon, nga padulong pa lang manihapon, kaya ay ha, pagigan pa ng luod. Himala kay nana kong partner. I'm so happy. Gibit-bit niya diri ang Shell Select. Nakoy kauban eh. May gani kaya nakoy kauban ron. Dobby, sige na. Ina ko bibidya ko.

0: basta pag international ang brand, ayaw gid mo pagsaligan ng mga putyo-putyo. Ay, bro, dili ko magpagasuli na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga oh, mga makina sa inyong sakyan na delikado na siya, na kobi mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyan na inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan nagit siya ka ng, mura siya ka ng baby nga bagong ligo. Ha? Ha? Wala? Kasi wala. Aung sa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasunod ako ang kauban B. Walay lain ang pinakagwapo. Ah, wala man tayo intro, oy.
1: Okay. Yes!
0: Kuan man ka ng double B. Double B!
1: Double B! Double B!
0: Nangita mo, gwapo. Double B! Double B!
1: Hoy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Uh-huh. Og sa itong mga suki nga kusog mananaw sa itong live.
0: Mm. Ubus ka man karong gabi yung na-double B, muraga na late man ka.
1: Late gamay kay... Kasi kaso pa itong gamay dito, no? Hindi na ito pwede biyaan ang atuang istasyonan nga, labinaan ng brand out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito na mong double B, oh. Oh, yeah! My name is Double B. Double B, kita kumusta man ang imuhang pagkuan karon, pagbaktas-baktas karon sa kadalanan.
1: No, danglog jud karon kayong karon nga aw kaganina. Kulba keng ulan kay kanang sige ba pero hinay niya mo no? Kusog kay magapadanglog sa dalan, no?
0: Yes. Muna mag-amping gid sila sa labi na sa mga naga-drive karon.
1: Nagganito i kaganina no na sus na disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, Ginoo ko. Ulitin ninyo oi. Ulitin ninyo oi.
1: Ulit.
0: Mo ilugan pa ninyo ng Froggy Frog Frog Froggy Froggy uli ang baboy. Ah. Iuli ang baboy.
1: Yeah.
0: Ah, kita ko sa video ato ganyan na double B nga giilugan ang baboy.
1: Giilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Sana. Ah.
0: Okay, mag-amping bito mo sa mga dalan karon kay grabe kada ang wag basi madalin as mo sa uban.
1: Madalin as sa uban.
0: Masi madalin as mo sa uban.
1: Uy.
0: Isa nangingon na double B nga maski kung saan pa niyo magpagpakapit sa imuhang break, kung madalin as yun ka sa dangog nga dalan, so, kay danghag-danghag kagamay.
1: Muna nga. Kung danglog ganyan, hinihine, rapod. Pagpalabig pa kusog-kusog. Eh. Maanal unya na siya.
0: No, sige ka darin as siya. Ay, nako. Masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabion kay kaubo na po nato ang ato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanan diya, ha?
0: Si Double B, so, karong gabi una.
1: Watay tulugay, hantod alas 11.
0: Yes, o okay, kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station nagpadayon gihapon sa pagpanghatag up to 5 pesos nga diskwento sa ato ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no? Mm-hmm. So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy niya po ninyo, although na ay rollback ugma pero di yun na nakadako. Pero i-enjoy niya po ninyo ang ato ang mga discount din, ha? Dayon, plus points pag yun sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag kaninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og sige, tawag ito. Insurance! Oh. My God!
0: Alam nga kayo naman kung nag-play mo ko yung favorite song.
1: Diba?
0: Okay, ayaw nyo ka rin, tiha. Every transaction ninyo sa ito ang El Ilion Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app. Kinahanglan niyo gina siyang ipascan. Kika nang inyo ha, mga equivalent points nga makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil, magamit na niyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct! Yeah.
0: Ang ato mga branches days, Bukidnon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balincia, Duha, naapuntay Malay-Balay po Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, naay ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic, dito sa Kasisang at bang mismo sa tuang City Hall.
0: Oh, yes. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question, karong gabi ho na atad ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga gahe. O, oh, tanawin na to ang atong Sir BB question B. Unsaon daw pagtago og sikreto? Ay, Double V, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga haod kayo magtago og mga sikreto, ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Alo. Ay, sa inyo mga reaction ha. O, pag padaplin, padaplin. Kaya basi maigo ka, padaplin, padaplin.
1: Mga hot seat na puta ni Ron.
0: Kuri, kuri, kuri. Ay, sa inyo ha, mga, comments kanong gabi una. Pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon. Once again, palihog ko pa-like, pa-follow, pa-like o pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Cuerpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cynthia and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double V.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Rebound lang diha. White talk patugpa.
0: Ma'am Ann Aba po. Thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto, maayo pang mag-istorya daan, depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag, mabunyag ra jud na, mabunyag, lo. Hello. May pinagdadaanan si ma'am. Eh, actually, kita mang gitanan, ma'am, ano, nga nagito yung mga pinagdadaanan, ilabi na kung nakaagigitaan yung mga ipangtawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yes.
0: Siya, LJ and Adaya, may gabi akong mangho, Diyos Tagom City. Thank you. May gabi iya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager, naka-highlight, oh. I-greet imong manager, oy.
1: Okay. Sa mga pinakagwapa nga manager din sa XFM.
0: Yes.
1: XFM Bukidnon lagi yun ang nai manager ngayon na anak kagwapa.
0: Yes. Oh, may gabi din ha sa mga manager napag natanis siya sa kuan no.
1: Naspikas
0: sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbahan na ay One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap.
1: Solirap.
0: The only love. Oh, may gabi diha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alag, ro.
1: It's a man ni Sayo di. Ay.
0: Maging una ana ko mura magbitok. At least, oh, bitok. Ito lang naman ang bitok na howd magmahal. Bitok di, ha? Froggy, frog, frog. Froggy, frog, froggy afternoon. Yeah. Asay bitok.
1: Kay bitok, mura kinagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo ang mga bitok ng mga humot.
1: Yeah. Ay, humot. Ipahumutan, kay wag ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pa lang ni mo Double B, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lang kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo ang iuli na.
1: Uli na.
0: Kay uli na ninyo ha, mga makagaba. Dumugin na ako ang mga scream sa mga kuan gayon na mga baboy. Oh. Iuli na ninyo ha, kay dili na inyo. Dili sa lapu-lapu kay nag-uwan inang hapon. Amo ati book adlaw gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, oy. Thank you. Ngibiya. Oh, kumusta naman ni Kuya oy? Si Ma'am Jacqueline ana siya nga good evening daw Double B.
1: Good evening.
0: Ah, si Double B man murag bito ko sa iyo. Ala Double B.
1: Gihaget ha. Gihaget
0: ha.
1: Yeah.
0: Oh, gihagit ha? Gagit ninyo ha?
1: Gagit ha?
0: Sige, double B. One, two, go! This is a froggy frog, frog. Froggy frog, foggy afternoon. Foggy fog, fog. Foggy fog, foggy bukid noon.
1: Wow.
0: Foggy bukid noon. Nag-fogs ka ron sa bukid noon.
1: May little bag yun yung bukid noon?
0: Ah, ala, double big, kauyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan mong good me, na-carried away mong
1: good me. Sorry, guys.
0: Na-carried away mong good me sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... nag-naningaw ko double B, mura nangawat ata sa oras double B. Nangawat mi sa oras.
1: My God. Magkasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta man sige, ikaw nalang bahala na nabibi dyan. Amo nalang idayon hantun sa pitsaka turusi. Ay, sige, amo nalang si double B kay gihan. Nahagit man guli si double B kay.
1: Ginahagit ko ay.
0: Pero double B, oh, pasayawa daw si double B ug hawak mo ang beat. Ang dabi?
1: Kisa man nga.
0: Naani, dali. Hawak mo ang beat. Anawa na to ha. Alo, hawak mo ang beat. Og wala ni karon impossible bijaw. Oh, magita ang hawak mo ang beat. Wala man din niya ipa-load sa nato ni kay Bibijaw, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B kay, kuan man ni si Double B. Oh, ganahan judo ka siya ang kanta. Kay, wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy frog, frog, frog sa ta. Alright, ladies and gentlemen, ako ang amigo ha, among Double B. Yeah!
1: Sige.
0: Ayaw niyo pa na ba? Ayaw!
1: Ay, camera na! Lagoyok!
0: Ayaw ba?
2: Ma-priso ka!
0: Ayaw niyo na! Si Double B! Ayaw niyo na! Si Double B!
1: Ayaw ba?
0: In fairness, Double B, bagay ba ya? Akong Eric, akong ikuan ha?
1: Ano to be?
0: Oh, in fairness! Hot guys si Double B yun! Sa so, video na, dali ang hawak mo ang beat. Oy, ako nang ipa-capture kan ko ang video unya. Nindot kay Double B. Ay. Sige daw. Ano to ha? Na,
1: pasaya pa ni inyong baby direk ulala direk ulala.
0: Ayaw! Ulala. Wala ni ko kabalo.
1: Ulala.
0: Ayaw mong tuwan na kay puro ra gid ni kaliwa akong TL. So, dili kini siya pwede. May gani kay. Oh my gani kay lawas ra ang gipa kong ano. Katong tukar nga pasinoy. Malingaw jud mi sa ingon ani lagi ay sabi ay sabi. May bijaom sa manina na kay humana kag kuri-kuri diri. Sige. Ay, may gabi sa mga bibi nato karon nga padulong magbiyahe ha. Inahinay lang mo kay sabak gid kaayo mi.
1: Oh, pampawala sa inyo mga katulogon sa katong mga kuan din ano, katong mga graveyard. Pwede ra ninyo himuong energy pang pa-energize.
0: Oh, yes. Oh, himo lang mi mga energizer din niya. Ay, sabi bijaw ha, pwede na ko ni ikuan. Ala, di makuan. Ikuan sa kay marag mawala na. Ha? Sabi, okay ra? I ako siyang i-cancel. Dili na ko maano, oh, mawala na ni. Ang atang technician ba kay? Kung sa taka malipayon, maupo siya gisapot. No? Daghan chicks, diri Brad, nangita ni mo.
1: Kisa mo na.
0: Si Kuan, taga Cebu. Si Monski, ano niyon, Kripo, daghan daw. daghan daw dito, oh, mga, daghan dito mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu.
1: Sa Cebu.
0: So, basimpuhon-puhon ha? Basimpuhon-puhon, Double B.
1: What problema ng Cebu?
0: Uy. Ay, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo ha, para duhatan ninyo manayaw. Daghan ta manayaw.
1: Yes.
0: Good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyong music. Sana all. si Ate. Ay, Ate Divine ng Valencia Bukidnon na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: May gabi di ha, sa'yo mga Ate Divine na unahan.
1: O sa paghihulat, mag-turbo na!
0: Oh, yes!
1: Turbohin na, kaya nakauyap ng dritso, turbo dritso.
0: Ayaw ganun niyo, kalimtibi hanga ka ng ato ang Turbo Man Enhancer kaya pampaligun din na siya sa relasyon.
1: Yes!
0: Ahan naman to, ahan naman to.
1: Paligun sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes! Di ba pwede double being balibaran ang mga partner kay
1: ay, mo ba?
0: Lisod na. Oy! Dabi? Tama siguro, Moni! Mamaguro ni? Moni? Si Double B kay request ni ko ay manager.
1: Di mo ko kabaloan ni manager?
0: Ayaw mo manager. Manager ba? Ayaw po sa ba? Uy, energetic na siya kay nakasanton vitamin C si Double B.
1: Yes, nakasanton po.
0: Asa man ang ito pa, idretso na ito na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Amo mo siguro ni?
1: Kayo ba? Gahe kayo?
0: Ayaw na ginyo po.
1: Gahe kayo. Digit ma. Di man mauyok. Oy, grabe. Oh,
0: di mo takabalo sa stepping. Ano, Double B, practice na ito niyo niya.
1: Ah, sige.
0: Resort na kayo na ito niya. Practice na mauwawan ta. Mahiya tayo sa kuan, mga viewers na ito. Mga, kanang
1: ignore na ito mga bata pag ito. Ignore na. Ah, ano sa mga punay?
0: May paman among exercise sa eskwilahan. Kayo na maupo man.
1: So, man, siya nagsumba.
0: Hi, Bibi. Maayong gabi. Ang pagtago sa sekreto kung na ako'y uyab lain basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Kabalo ka, Double B. Isa po bitaw sa ako mga nabantayan. Kini nga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how'd kayo na sila magtago og sekreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ako lagi, Bibi. Pero may magumasakpan, ay.
0: Like. Mahing gabi ito.
1: Lagi yung mga tao nga, mayo, yun mo tago.
0: Yes.
1: Pero na, yun po yung mga tao nga, bisag nasakpan na, di yun na matugan.
0: Ang pinaka the best po, ano yung mga bakakon, how kayo sila mo convince? Na sila ka nang gitawag na convincing yung power. Na, kabalo na ka, sorry. Sorry ha. Kung naigo ka, say luag yung Double B. Pero, realidad mong good na siya eh, kanagong, gitan oh, di ba? Yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, how guy Double B? Kaya kung nga, kanang naapa siya yung mga paluha-luha. Wala mong good ko, nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, how ka ayo? Pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog na ng utok ni mo. Kaya ang tinuod mo oto.
1: Ang ginautok ka na ganito.
0: Ginauto na, wala. Mahal mo kasi. Mahal mo
1: daw
0: kasi
1: kaya. Daw ginautok ka na nga.
0: Ginautok ka lang, pero mahal mo, tinanggap mo ulit. Yun lang. Ana lang. Kaya maski pag gibinuangan na ka, maski pag ka na giirad na ka, maski daghan na ka gifeed sa imo ang mga misinformations.
1: Pero tungod kay, ang imong heart, masip na sa iyang heart.
0: Yes.
1: Muna
0: ang desire sa imong heart kay siya Japon, wala.
1: Muna
0: good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kaskog song katong nahugno, nahunlak.
1: Nagunob ang imong himaya.
0: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
1: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
0: Ay nako. Ay, at ang inyo niya taod-taod ang ito ang live putahi confession biha kay namagin sa Double B.
1: Yes.
0: So unya live ang itong putahi confession po. Pwede gyapon mong manawag ha. 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Dabi ako sa nipusunod lang ho ang testimonya din hi Abi Bibi kay Muraga. Naatay ka tropa nga ni saka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa Turbo Man Enhancer. Labi na kaning si ano si Architect Engineer Eric Becerra need mangid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni pero maskin single Double B
1: yes.
0: Sama nato kinahanglan gihapon nato og kusog.
1: Yeah, so for of course.
0: For this one, kung kinahanglan ninyo nga mas kusgan ang inyong hangtod, ilabi na ko magsaka-saka tag mga building. Nako bi, dapat nga gamiton pud ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Men Enhancer. Nindot kay na siya binaan na siya yung maka and clavo huasca aside sa kusgan ng imong hangtod. Ha? Unsa ni? 50? Sa 50. Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good uy. Basta kaya para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiil ninyo din ha, dapat naka Turbo Men Enhancer
1: yes, mo. Dapat diba? Turbo yun.
0: Ano lang si Kuya Juven Jimenez, babae ang grabe mo tago og sikreto. Uy.
1: Maubadi ay?
0: Sige, Double B. Ingon man gid si Kuya Juven Jimenez, mo na siya akong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige. Ikaw ang tindog kang Kuya Juven, ako ang mutindog sa kababaihan.
1: Sige. Oh.
0: Kinsa gid daw ang tinuod nga hawd mo tago og sikreto ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
1: Depende. At pero pala sa ako na depende na kung kisa nagbinotbot.
0: Ngano?
1: Alam. Kato, maning kamot, magito nga di masapon.
0: Kamu mga lalaki, magidang hawd kayo magtago og sikreto.
1: Dilioy. Dilioy.
0: Kaya kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kundi mo magkuna ko na.
1: Parihana, moingon nga. Sige lang, God, bala na kabaloy mga sawa diya. Basta kay kita ragyan po.
0: Asa mga lalaki?
1: Dili man, ang mga babae.
0: Dili man, kagkasama.
1: Dili man. Mukha naman siya, mukha naman ang babae nga. Ay nagsaba si mga sawa, nilagi tamay balana.
0: Pero sa pagkabalo na ako, kami mga babae mga double B, maghulat lang mga double B nga, diskartihan.
1: Ba, niya, o niya.
0: Di naman may una-unahon.
1: Diskartihan niya. Mag-diskartihan mong binyo. Sa una.
0: Tay pa sa? Malay, magod na mo. Ano yung magod na siya? Kami mga babae, maghulat lang ginmi nga mo, diskarti mong mga lalaki. Hey. So, di ba, sa Pilipinas, di rin sa tuwa sa Pilipinas, may sa US, amo dito sa US, okay naman.
1: Sige, go.
0: Dili sa Pilipinas, kami mga babae, maskin pag unsa na mo kagusto mo sa kalalaki, dili may maka first move, magpaduding-duding rami. Di may ka first move kay wala may inguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamo mga lalaki ang dapat nga maguna og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
1: Ay, ana din na. Ana din na.
0: Na i-react nito sa technical boot.
1: Ana din na. Ako dugay ako naghulat-hulat pa man puy nagparamdam.
0: Divine nga ana tapos syempre mauyab mo sa amua. Ya malay bagud na mo nga hawd man pud kay mo magtago-tago og sikreto. Malay ba na mo minyo day mo. Mingon man dayon niya. Single dili man mangutan kung single ba ka or dili kay syempre sa ngalan nga ni duol ka sa mo nag assume gid mi nga single gyud ka.
1: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman maski single maski gani lolo na mo duol pa man gani.
0: Dobi.
1: Also, muna dia. Kanang depende ra gid sa kisa tong gusto magbinotbot.
0: Hala.
1: Mala na dia.
0: Pero mga lalaki gyud ang mga hawd kay magtagong sikreto.
1: Dili oi mga babae gyud.
0: Mga lalaki gyud.
1: Mga babae. Di ba kisa to si Juven?
0: Si Kuya Juven Jimenez.
1: Si Kuya Juven. Ipatawag na Juven unya kay pato ng interview nga kay Juven nga mga babae.
0: Okay, Juven tawagan kana mo kay Juven. Okay, para dili ka magduka des because lawa Kuya Juven. Pero bitaw double B, dili po ta kay ingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan how magtago
1: yes,
0: ang sikreto.
1: Correct.
0: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
1: No.
0: Sometimes we do white lies man good eh. Diba?
1: Oo. Matinod na siya.
0: You're una nga,
1: nakadepende rin na siya sa kuan. Unsa kada ko imong gibot-bot.
0: Ayun lang mong pamot-bot. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naamon mo yung nahimo nga sala, usahay mong good po double B, itago na lang good po ang sekreto, kay dili gusto og samo.
1: Kana, tinood po na siya. Kana, bitang, kung nakakabalo ka nga, kung mas mabuti ang ni sa kadaghanan, magubot ra. Diba?
0: Kaayo. So, maunang makasabot good po noon takay. Kami mga babae sa tinuod lang, halimbawa ikaw double B, halimbawa lang mag-uyab tang duha. Naakay dako kay nga sikreto, nga kanang sikreto nga mingon ka nga. Nakoy anak sa gawas. Ang kabuok, pito.
1: Pito gyud.
0: Wa gigi alang-alang. Walo na lang.
1: Sige. Larga he.
0: Wala gigi alang-alang nya karon kay. wala gini mo gisulti sa ko ah. E siyempre, pagkabalo na ako, kung imuna kong istoryahan, pagkabalo na ako, siyempre, ako, babae ko, mag-freak out ko. Lain-lain, Bermin. Dili man punta ng babae, nguna na, pero kung ako ang imong istoryahan, mag-freak out ko, magwaras ko.
1: Ma? Nga naman, nga naman magwaras man ka?
0: I cannot. Eh, gabuok, wag yung gialang-alang.
1: Oo, grabe yun.
0: Oh? Yeah, karoon
1: pero
0: kung
1: na lang ang mga sitwasyon, magsaba na lang kang anak, ako'y anak.
0: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters ito din hiyan, nangita sila og textmates. Kasi garan silang problema with ito, may ingon na ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, naade siya'y anak.
1: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate. Gusto niya single or single mom. Pagpangunta na sa man, pila kabuk anak, gusto ko lima kabuk anak, isa lang. May naklaro.
0: At least honest siya. Diba? You're right, baby. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
1: Wow! Big-timer si Bussi.
0: Si architect engineer Eric Becerra.
1: Wow.
0: Can I have one condo unit?
1: Yeah. Yeah, daw, i-construct.
0: I-construct.
1: Sa ibabaw sa tower.
0: Sana all. Ito dyan sa pinakatumoy, ha?
1: Sa pinakatumoy.
0: Sa may halayan. Pero ano ko, double B, dili ko anad sa mga condos bitaw kanang dili ko anad og mga kanang kanang mga heights kay talawan kay ko double B.
1: Talawan kay kupod.
0: Kanang muta na ugod ko sa terrace, feeling ako kay gaan kay akong tiil. Talawan nga lang ako talawan. Sa atong
1: last kay fear of heights.
0: Fear of you.
1: Fear of you.
0: Kasi lagi mo akong sinasaktan. Oy! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sagay mo ng floor at ha? Mark 16 man siguro.
1: Basta, 16 mo?
0: 16, 16th floor.
1: Katong kami kay 28 may hadlo kayo.
0: Bisco. Di ko kakaya. Okay. Ang bintana kay naaman siya, pwede man ka makalingkod. Niya ang bintana kay wala gud siya kay nang murag. Di ba naaman na, usually naaman na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaon sa mo catch siya imo. Wala gud. Kasi,
1: hello.
0: Ko sabi, naghadlok yun kaayaw niya. Akong tiil kay kanang mura na ganang, sige, ambak na diha. Kung ano ka na mura, ni muhunghong, simba,
1: wala,
0: simba ko.
1: Wala day safe ko and day.
0: Wala.
1: Buhay pa siguro ka, 16th floor.
0: Buhay pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Alam niya lang.
1: Masalo ka niya.
0: Sanayan lang, baby.
1: Bitaw.
0: Ay nako, double B. Daghang issue bito ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
1: Sige, pasagdela na sila. Nag-enjoy man sila din ha.
0: Oh man.
1: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
0: Sa ito nag-viral
1: doon. Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Dabao niya. Gikan ang kuan niyang asawa. Gikan abroad ni Ole kay ikuan nun ta, i-surprise sa iyang bana.
0: Alam mo lang kung kita, Ana. I'm so busy
1: siya,
0: today.
1: Siya,
0: karang lang?
1: Siya ang na-surprise.
0: Alam mo kita, Ana. As in, yun sa, sige da chika da.
1: Hindi. Kuan, ambot, balay ba to o lodging house to?
0: Uy.
1: Balay, siguro itong balay to sa kuan. Duterte pagin apelido sa...
0: Ayay!
1: Duterte pagin sa... Duterte apelido sa... Saning sa... Legal nga asawa.
0: Thank you.
1: So, muna doon.
0: Muna giingon. Ay, murag. Ay, hala! I think, nakakuha na ko, Ana. Afam bang ba na?
1: Murag afam.
0: Afam! Oh. Dugay na nga issue. Dugay na nga issue. Dugay na ka na nga issue niya. Murag, Marites mo pong kusahay. Murag, ang chika, Ana, is kaning babae, kaning legal wife, dugay na siya nga nag...
1: Abroad.
0: Dugay na po na siya nakabalo. Kanya ginaingnan na niya nga, ayaw lang yung mapasakop sa ako. Ana-ana ba? Sila daig gihapon. Oh my God.
1: Nasapon.
0: Sindi daw ko blink.
1: Nasapon. Wala naman ibalik, oy.
0: Baby, if makaara ko mag-TikTok ta, og hawak ko ang beat.
1: Hello!
0: Let's pray, baby, because I really wanna see you, baby, and visit there as a station. Ate Divine, please!
3: Thank you!
0: We can't wait to see you, Ate Divine, pero mas
1: si Ate Divine?
0: Naa siya karon sa Cebu, pero ang iyahang love of her life, nas Valanche, siya mag-inoy.
1: Sama na sila, kung nagkita na sila.
0: Hindi ko sure kung nagkita na ba sila, pero marag feeling na ako, marag dugay-dugay na sila eh.
1: Nagkita na mga Ate Divine, dapat dili na ginadugay-dugay yun.
0: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kung mutan-aw lang sa akong mata ma-in love naman.
1: Wow!
0: May mga tantalizing kapag nalalaman
1: tantalizing,
0: na.
1: Tantalizing, ha?
0: Sabi ito, ingon na, double B, kinang mutan-aw ka sa usa ka tao niyo mo, anak mo.
1: Ma-melt ka ba?
0: Ma-melt. Ma-melt gopo, down gopo ka. Gopo na yung nindot kay kagpilok.
1: Pilok.
0: Tantalizing. Yung mga nabalaan mga tantalizing. Asa kagikin na na?
1: Tantalizing. Abi na kong sadila ng tantalizing.
0: Abi na kong icing
1: na. Pangmata din, Aday.
0: Ay, sana all kayo. Eh. 0945-443-5869. Kung naawin mga pahabol din ha sa inyo or naawin mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre, yes. Double B, din ito kalimtan ng ito ang kadalihan na kuya kuan. Nakani. Oh, nalimtapit na ako. Nalimtan, Double B. May gani kay na-remind.
1: Uy! Uy! Pila na mada. Oh.
0: Yes! Welcome sa taong programa ang Putahing Egg Scramble Day!
1: Yes! Ang muda o, makadawat o?
0: 235
1: pesos! Yes!
0: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station and of course in partnership with XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Kamo na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters karon sa ato ang screen.
1: Oh, birahin na.
0: 34 letters.
1: 34 letters.
0: Sa mga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Dili ko maghatag og glow.
1: Unsa man na siya ka ng gamit ba?
0: Ginamit kanya.
1: Ginamit
0: ko. Ayan. Alright. Ano na siya eh. Hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
1: Sige, birahin na.
0: Birahin na ninyo. Oh.
1: Sigula pa sila ikuan.
0: Basig ni nila og glue. Dili jud ko mahalaga.
1: Ayaw lang glue.
0: Alam mo na, dapat dili maghatag og glue. O, gi-scrambled na. Oh. Lama, humuta na ani. Oh.
1: Sige, birahi.
0: Gi-scrambled egg na. Oh.
1: Panakuti.
0: Nindot ka ayo. Basta kani si Bibi Jo lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa. Giha, kung makatag na mo ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jud. Next oh. Equals 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyo ha, mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight.
1: Yes!
0: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po nga to ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share.
1: Istadihi!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon tugnaw ba sa gawas Double B?
1: Tugnaw.
0: Dami niya sa weather, no?
1: Tugnaw. Lami kayong mga plus, ani.
0: Ah, dabi.
1: Santon
0: Plus
1: Santon
0: Herbal
1: plus.
0: Oil. Ninot na siya, Double B, ka nang sapot-saputo ng imong partner niya. May mo offer ka nga. Hiluton tika pang.
1: Wow!
0: Oh, hiluton tika mang.
1: How I wish.
0: Unya, mag-offer dahin ka og timpla og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
1: Human sa paghilot.
0: Kanang imong kape, human sa paghilot. Imong tagaan siya ni mo og Santon Gold Coffee Mix. Mm. Kanang Santon Gold Coffee Mix, imuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
1: Human ang hilot.
0: Ay! Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig-on pod sa inyong relasyon o para dili ninyo mabalibaran ng inyong mga partner ilabi na sa panahon nga tingtugnaw. Oh, dapat na dili balibaran ang asawa urbana para dili mag-overthink, Double B.
1: Yes.
0: Kasi ikaw ba, Double B, kung balibaran ka, mag-overthink ba ka?
1: Of course, labi na kung nasanay ka nga. Ingon ano, maningan ang balibad, mani.
0: Kuriki.
1: May balibad na ito, kinahotdan og turbo.
0: Ay, correct. Mo nang dapat kinaka-stocks kid ha. Tag 85 pesos lang po na siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
1: Pila ka kuani, pila ka simana ang epic ani?
0: Ang isa ka kapsulado ha, or tulo ka adlaw.
1: Tulo ka adlaw. Oh, so what if mo inom karon, inom po dogma, okay
0: ayaw na po, grabe po ka. Hindi pa nasi mo, pero mas gwapo ana, imong laktawan.
1: Okay.
0: Kung gahi na ganin, nasa isa pa lang ka kapsula, unsa na lang kagduha?
1: Kato, mas ligon kita.
0: Ligon gito.
1: Sa'yo na, nagkagduha.
0: Huwag na itulugay, oh. Ay, naka! Hindi na pwede. Oh. di na jud mo ka duty og ma
1: na absent.
0: Absent yo, di ba Winston Peregrino? Di jud ka duty Winston kung masubraan og ina mag turbo man enhancer kay di naman pa duty ho ng asawa kay na.
1: Duty sa balay.
0: Duty lang ka sa balay. Na lang imong boss nga. You're not feeling well.
1: Sakit. Yung na, sakit imong ulo.
0: Correct. Pero ang tinuod, naka-Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Daniel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Daniel Francisco, namang niya Nara Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pinikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunod din, wala na. Subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
15: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
16: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adito.
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli,

0: Nga gasolinahan.
1: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pirmi.
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella. Live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: mam, sa doang programang Putahe Confession, kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluobin, di ba, Double B?
1: Yes, ipagawas, ipahuwas,
0: oh?
1: Para makalingkawas.
0: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
1: susamang sitwasyon.
0: Kay ang kanang magtago-tago mong kag sekreto Double B or kanang naa kay mga kasakit sa imong dughan, mo na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang usa ka tawo.
1: Kabalo ka nagid ko kuan, nagid ko mga dili experience no, pero usa sa mga kaibigan na siya kuan kanang hatred.
0: Mm.
1: Nga, hatred ba nga kanang ginatago-tago?
0: No.
1: Nga nag-cause nun saya o kanang siguro grabe yahang overthink.
0: Depression.
1: Nag-depress.
0: Uy.
1: So, nag-cause sa iya nga na-damage yahang health. Nagbabayang kuan.
0: Timbang.
1: So, babayang timbang pero sabi nga na-damage siya pati yung kidney.
0: Na. Muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapangtaguan din ha ang sekreto. Mas maayo gid bing inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus Ginoo ko na lahi yeah, manggod.
1: Usahay ra pa kay mawala sa sarili niya dito manggawas din nga naa di si kasakit la na di si kuan na ni kay.
0: No.
1: Ya mga ipanuman ba pero wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Kulba kayo.
0: Oh, so man lang mga gipangtago din ha. Pag istorya mo diri kay kamera ay bahala sa
1: yes.
0: Problema.
1: Yes. I-release.
0: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani kay mo ni problema na mo ni Double B.
1: Oh, naglibog na gani kung saan to pag-abot o 15.
0: Oh. Problema kung saan pag-gasto. Charot!
1: Saan pag-abot sa 15?
0: Oh, saan pag-abot sa 15? Ang problema po na kung saan pag-gasto.
1: Wow!
0: Sa akong kwarta. Nga, wak mo ko'y kwarta.
1: Wow!
0: Char lang. Ay, bitaw, biyo, hindi na ito maglangay pa, no? Ito ang programa, by the way, is hatod kay nato sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay ni siya nga ilabi na karon nga aduna kitay live Putahe Confession.
1: Yes.
0: Oh, samtang gapaminaw ka sa to ang programa, maglingkod-lingkod ka diha, plastar ka diha. Kunya mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanang po siya Double B is a great source of vitamin D3.
1: Yes.
0: Kanang para sa mga bukog-bukog.
1: Oh, kabalo ba mo nga ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun.
0: Mm.
1: Pero sa una, kinahanglan kay imang pabulad o init from 9 to 3, makuha ni mo ang vitamin D, pero karon di naman ni mo makaya ang sun. So, kinahanglan na ka mo, inom og premium D3 coffee mix.
0: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide o pwede po kang magpalit. Diri sa to ang sibihanan sa XFM Bukidnon. Di na ito maglangay, Double B, kaya nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
1: Okay.
0: Rated SPG po ang ito ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
1: matulog na kayo!
0: Matulog na kayo! Kay mag-drumami para sa Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Excited.

0: Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay na mi sa kong uyab. Ang among tawganay, Cinderella. Dudong og diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong og pauli sa work. Pag naga-lunch ko sa kong trabahoan, iya kong ginaadto, Cinderella. Og sabay mi nga magkaon. Pag uli pod nako sa balay, iya akong ihatod. Aside sa iya kong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Makipagchika sa kong mga igsuon. Or di kaya ilang mama og papa. Pag-uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pag ina siya sa kuha, hangtod alas G's, imedyas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Dili dapat magkumpiyansa tungod kay adunay mga tinaguan. Hala dung, salamat kasi mong idala nga chocolate dung. Ay daghan na andi dung, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Ah, oh. Ah, kasweet si Dudong, kasweet mo.
1: Of course, karagod ang bugtong, diday.
0: Napag-idaghan na andi dung, oy. Mga mahalo rin siya nga mga chocolate dung, ay.
1: Kinahinahira po nagkaon, ha? Kay, makuha niya ka. Pero napakay gusto, pagsabal lang kay.
0: Ay, oy. Mani dung.
1: Mani, ay, kabalakan na dito sa Ililion. Palita rin taon niya.
0: Sige, sige, sige. Pero dong, pitawoy ka na. Kabalo ka, first time yun ako ka nakauyab. Gugingon ani dong, baka nang sweet. Sa una mang good dong, kanang nakuy mga uyab. Sa una ba nga, dili mang hatag. Kanagong may respirmiro, pero ikaw dong, magkuan na good ta dong, oh, magpila naman ta katuig.
1: Yes, uy, alang, uy. Normal na siya. Kay, kuan good, palangga man, palangga.
0: 5 years na kay ta dong, niya, consistent kami, ka po.
1: Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, dudong ko. Thank
1: you! Pag 5 years, mag 6 years.
0: Ay, mag 6 years na to. Oo. Dung, side ani, happy gid ko kay makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, uy, hatutik ka. Kay, siyempre. O niya, muli magkaon niya, hatutik ka niya.
0: Ano, uy, kanay mong gasolina ba nga tag, pila mo na tag 200 pesos, maabot na ginatag 1 week. No? Asa di kagapag gasolina di ay?
1: Of course. Basta ganyan mga gasolina ang imong hisgutan. Dito rin ko sa El Elyon Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kay na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Hala, mauban.
1: O, gamay ra imong matubil pero taas og madaganan.
0: Ay, nindot kay na siya diha. O, diha lang ka permanente ha kay malipay kay kung maimo kung ginahatod
1: yes,
0: sundo.
1: Yes, ikaw po, matubil ka. Magkasakinan.
0: So, ah, di na ko ganahan mag-drive doon mo. Ay, nanabito ka.
1: Pero wala ko. Mga imang usahay nga, di wala jug ko. So, basta kay ang imong tubil, direct dito gina. Para mulungtad imong makina, dugay nimo magamit.
0: Pero sa karon dong ana ka.
1: Ay, way problema. Ako bala nimo.
0: Kumbi ako nimo kanang imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bito dong oy kanang hala no, alam sa akong oras akong duty og ma ha. Sabay kaya punta maggaon ha.
1: Oy. Sabay ta.
0: Six
1: sabay
0: years ta. Na kaayo ta dong ba nga ingon ana dong. Lay happy kay ko dong ay.
1: Oo. So happy kung happy ka mas labo na kung happy.
0: Hala no.
1: Di ba?
0: Na-chat. Ngano ka niya nga ate ay? Nag-chat na ginimong ate sa kuha. Sabi akong akong tanawon ha.
1: So, unya na lang eh.
0: Ay, sa bakay, mas importante
1: sige,
0: diba?
1: Sige, mag-chat-chat sa akong ate di ay.
0: Actually, nag-chat siya one time. No, nanguta na lang man siya kung tagpila doon kung gipalit nga money sa El Elyon. Ay, kaya sabi. Eh, timplahan sa Tagalog Santon Cold Coffee Mix ha. Samtang nga, basahon ko niya
1: chat. Sige, sige.
0: Inuma lang na, lindot ba na nabay na glutathione at collagen ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsa ni? Maay uyablain na ako.
1: Diday, unsa mo na yung magibasa din ha? Uy, noong sa magka? Unsa mo na yung nabasahan di ay? Unsa may, unsa yung misis ay sa kumagulang?
0: Ha? Dong, kailang, sa tawag ani? Nakaila ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Unsa man, kuan?
0: Naglaim na akong paminaw, gudong. Uy, kanang basing pwede ulit sa siguro ko kay murag lain akong paminaw magpahuway sa siguro ko kanang
1: grabe unsa
0: sige na dong bi kay
1: kakalit kakalit ko na lagon nga unsa man gid chance ako magulang
0: wala ay nangutan na siya og asa ko ugma kay maglaag-laag daw mi sige na dong bi uli sa dong bi kay naglain akong paminaw dong sakit akong likod sige na dong dong sige na og balik na lang ugma sa dong ako ugma sa buntag dong ha
1: sige sige
0: okay. Sige dong
1: love you
0: love ya sama ni uy sa baka legit bagid ka ni yung gitext na ako yung gitchat na ako na ay uyab ang ako ang uyab 6 years naman ni consistent pa lang akong uyab sa kuwa ah di siguro na ako na muna ay naman sa maturo na okay na ka dong
2: okay na
0: okay lang yeah, na naku am siguro to eh hina naman ang immune system sa kuong dudong. Painom muna ako na siya santon vitamin C. Kaya para ligo ng ihang immune system. Pero, anong naglayan mo na akong paminaw? Eh, murag, sakit na mugno mang kong kalit. Replayan ko siguro siguro ni Bea. Asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab. O nga nung imo nang isiwalat, imong igsuon sa ako. Kinuha ko, kulbaan man ko eh. Ah, paabuton siguro na ako ng iyahang reply. BK, murag, lain man gina akong paminaw. Cinderella. Gitawagan ko siyang igsuod. Motonggi pa ulit na ako siya. Aron nga magka-istoryahan ay miog daro. Nakita daw siya sa iyahang ate. Nga pa ulit. Paadto sa balay sa iyahang ex. Cinderella, wala nagalantad ang iyahang ex kaya nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung ragbelo. Pero Cinderella, karong kabalo na kung anong alas gis imedya. Kinahanglan human na miog chat-chat kung di na siya mo reply sa kuwa. Kaya di ay to, Cinderella, nagalakaw po siya ug nagaadto sa balay sa iyang ex. Mato Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuwa. Wala ko magduha-duha og pangutana sa iya ha ug ingon ani ang nahitabo. Dong. Dong.
1: Dai. Uy, tanang kay ko na ta.
0: Dong.
1: Dili ko na tika.
0: Dili ko mag-duty ro.
1: Ha?
0: Dili ko mag-joke.
1: Ano naman, sa di ka, gilantan ka? Saman?
0: Doong, kanang pagsultig tinuod sa kuwa, doong, be. Sa tinuod lang doon, nag-overthink ko, karoon nag-alain akong paminaw, doong.
1: Ngano man, ngano? Ah, kato nang gibasa ni mo, no? Kato nang gibasa ni mo, sa may kitiks na kumagulang day, ha?
0: Doong, ako, dili ko silosa nga babae, pero... Alas gis imedya, di ba? Niingon ka sa kuwa nga mag-undang na taong chat,
1: mag-undang na taong text. Ta.
0: Pero doong, pasabda ko unsa ni nga picture doon. Niya.
1: Ha? Sana?
0: Tanawan ni.
1: Bi?
0: Kinsa ni babae doon. Kinsa ni.
1: Kuhan ako na oy. Ako amiga na.
0: Doon. Ayaw lang tago sa kuha doon ha. Makasabot man ko doon kung maabot ang panahon na di nakaganahan ako. Pero doon. Imuday ning ex.
1: Ex na ko na sauna, pero sauna rato eh. Ay, ex na na ko na. Amiga na lang, mi. Dili, mi kuan.
0: Pero dong, magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya ha. Alas 10 medyas kagabiun. Umuli kuno ka sa inyohang balay. Tagalauna na kong skadlaw no sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ana.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, Godby?
0: Pasabta ko, dong. Dili na kinahanglan nga makabalo ka. Kung kinsang nag-ingon sa ko, gusto ko wala, makabalo.
1: Oy. Wala, oy, wala. Kabalo, biya ka mag-chat-chat tag alas 10, tama no. Niya. Paguman, ingon na lugar, batuog na ko, oy. Paguman, itong chat-chat, batuog na ko. Ay, pagtuan ng kwan, oy. Pagtuan ng mga istorya din, oy. Sus ka na, picture. Pila na may pag-picture. Nakikita, may kausan, nakapicture na dayon. Paguman, wala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na daw, pero nga nang kinahanglan pa man nga magbalik-balik for pila ka bulan dong magkita-kita mo nya mauli kag pila ka dong mag 7 years na
1: dili,
0: ta oy, dong.
1: Wala oy ayo sad ko anya. Ay sa nagi-conclude diretso. Ay sa tuod diretso po sa kisa may montuan di ako o siya nga kuan. Ayo sa i-conclude diretso kay s'yempre.
0: Wala ko mag-conclude dong pero di ba gitagaan ko ni mo mag imo ko nga tagaan og rason nga mag-overthink ko.
1: Ayo pag nakipag ayo pag overthink kay ikaw ra gid na akong gigugma.
0: Oy dili pwede ingon ana dong buang masiguro ka. Ba? Mag 3 months na mo nga si Guyog-Guyog sa imuhang ex niya. May umas ako, hindi ko mag-overthink. Kasa, dahil mo gikan!
1: Sa'yo, 3 months nga kita, may mag-uban-uban. Ihato, tika, kwaon, tika.
0: Pero sa gabi, idong, alas 6,
1: may... Mag pa nga, on.
0: Rason pa, ha?
1: Alas 10, may dyan, tulog na, uy, kay Bilal na duty, patap ka ugma.
0: Bigyan, tika, ron. Nga, alas 10, may dyan, dong, alas 10, may dyan. Wingong kasa, kuha nga din ito mag-chat-chat, kay matulog na ko, ako nang i-off akong cellphone, pero tinuod, day, dong, tuwa, day ka dito. Tuwa, day ka dito, ha? Wapa ka natagbaw na ako? Chulte! Si nani, ha?
1: Wala.
0: Ex na nimo siya doon, gibiyaan na nimo siya, ibig sabihin na kaganahan niya kay na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mogani, mogani na, ex na, gibiyaan na ko siya.
0: Mogani!
1: Wala naman to'y kwanto.
0: Ang ingon siya mong ate sa... Patay, naingon na ko.
1: Kanigid akong ate.
0: Pero ang ingon, sige, sige, naingon naman gina ko ha, sige. Oh, ang ingon siya mong ate sa ko ha, ex nimo ni siya, wala mo'y proper nga closure, ni-abroad siya, niya doon siya sa laing nasod, mag 7 years na karoon ni balik. Sa magyun ni Dong?
1: Kanin kita kong ate. Pwede, ay, tawa na kong ate, ay.
0: Nga, hindi naman kong siya. Matuon niya.
1: Ay, tawa na, ay. Manira magkuan. Panira magkayo kuan. Panira moment.
0: Dili, Dong?
1: Panira moment.
0: Dili, pwede nang ingon na ate, Dong? Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsa gid ang inyo hangra. Unsa ba na mo naga-online selling mo? Ha? Mag kita-kita mo sa imuhang ex do niya tag alas 12 ala una alas. Dili gid dong. Ano?
1: Ku anoy? May na kung ikaw nakasapon kana mutug-an jud ko pero dili man ikaw nakasapon naay pay tendency nga sayop ang mga istorya na. Kay kabalo ka na yung mga istorya nga hatod-hatod niya. Kulang-kulang ang uban po masubraan.
0: Dili mo na sila maghatod ng istorya. Kung dili po na siya tinuod, dili na siya legit.
1: Kaya kanigin akong magulang. May magpatakag istorya, sobra-sobra. Kaisa ragani ko, niya, napicturan na yun. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili, Judong. Tara pa, na pa, oh. Tarawa ni, oh. Namanggit na siya, oh. Namanggit na siya timestamp, oh. Mingong ka sa ko kaisa, oh. Kapila man din mo na kita-kita, oh. Kani kay, daghang kay ni, oh. Daghang kay ni, oh. Oh.
1: Sa muka na, oh. Yan, oh.
0: Nag-holding hands pa mo?
1: Wala, nagkumusta ko na sa iya. Kumusta naman, anak ko, kumusta naman ka?
0: Kumusta, si mong mata?
1: Wala naman ko kailan ni mo. Ana na.
0: Bigyan na, manggiti ka ba, awa? Sobra na ka, ha? Sobra na. Tago-tago kang sikreto, ha?
1: Grabe, 6 years.
0: Grabe,
1: 6 years na. Grabe. Minana, right?
0: Bitaw.
1: 6 years na. Oh, niya. Minana, kadiritso. Imur kung anong diritso.
0: Ah, dilig yun, Dong. Ikaw mo lang. Dilig yun, Dong! Ikaw lang mo lang nag-value na 6 years. Mag 7 years. Ito, Dong. Ikaw mo lang nag-hatag value na. Wala niyo mag-irespeto ng ito ang relasyon.
1: Tagay po kung kuanpod. Tagay po kung ka ng kuanpod nga makakuan ko. Imo naman lang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuhaan nun sa man.
1: Tagay ko, kuhaan ba nga, makakuhaan ko, maka-explain ko. Imo man, di makunin yung paminahon.
0: Sige daw, sige, sige.
1: May pamanong na.
0: Oh, sige.
1: Mas may pamanong mga laing tao ni Monday yan eh, kay Minaw pa.
0: Sige daw, Bi. Sige, lingkura na to ni ha.
1: Sige.
0: Gitimplahan, tika og Santon Gold Coffee
1: Salamat,
0: Mix.
1: Salamat, Day.
0: Karami yun din mo, kuhaan. Sige. Oh, explain ako nung kung unsa man ginahitabo. Nagunsa gid mo.
1: Wala na lagi mi ana dahil nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta ra jud ko.
0: You have broke my trust.
1: Nasad nang broke my trust. Uy.
0: Wala
1: jud ko position, wala jud ko kadungog ana nimo ba. Karon na ino na sige sayop. Nasayop ko kay nakikita ko pero wala mi relasyon ana uy.
0: Sayop ka, wala ka wala nang sorry kanina pa nang istorya. Mola gina, oh. Mola, oh, dinay pa, pero...
1: Sige. Ano, manjod mo mga babae. Sige, ako na lang, sorry. Sige, sorry na din, day. Sorry na din. Ako makikitaan na saya sunod.
0: wala na, nanako yung nag-overthink na ko, din na yung mga lasok una. Kabalo ko ngayon mo, hanapag kong ilad-ilaron.
1: Ilad-ilaron nga, wala matikag ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tika.
0: Kabalo kong ngayon mo kong ilaron. Wala yun. Ikaw bitaw dong, na agiantos-antosan, gibitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love gaday kay kunin mo pero nagaday kay gitago sa ko ang sikreto.
1: Consistent is kwan man good
0: is kan... what? Na yung pa mga nalalaman
1: consistent
0: mo,
1: is
0: the key bitaw. No, oh, na baka mga nalalaman ng mga experience pero ang tinuod imo raw ginabilog ako utom. Inabilog ni mo gumuto ka para maingnan nga lablab ko ni mo.
1: Di ah, oh, lablab mantika. Lablab mantika di day, uy.
0: Sige, pasailuon tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang kung kugod, pero wala. Di wala may connection na nani.
0: Ayaw na to sa ba.
1: Wala may connection na nani.
0: Hindi na to sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. Advance in the rela ako siyang itagaan ng second chance. Kaysa sulod nga unom katuig, hapit naman dyan may mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko niyang ginabinuangi. Kabalo ko, Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Di na ako maiwasan nga mangutaan ako kung unsag yun ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas 10:30 siya, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuoran, Cinderella. Kay dili jud ko kumbensido. Na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong, yod, Cinderella. Og tuod man, tungod sa kuang pagduda, gipaabot na ako og 5 kabulan. Ayha na ako siya sundan. Aron makabalo ko sa kamatuoran. Magtago ko diri. Kinahanglan nga mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili ko, 5 kabulan na kung halos di ka to. Grabe na gigkini nga mag-overthink. Masuksok ko diri sa sagbutan. Pahal na tag-as kini mga kumpay. Pahala na. Tuwara si Dudong. Tuwara ang akong piyak. Uy, niduol siya sa mao siguro ang iyang ex. Silipon ako balik ng picture, be. Madyo ko kitaan ang iyang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pagagtingo? Unsa ka na siya dito, ay. Unsa kaya lang inistoryahan? Nagbeso-beso. Saan yung nag-iistorya, auntie?
2: Natulog na to.
0: Kasi kayo nagpasagot ka na tulog na. Nigakos ang babae niya. Dili. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may himo. Duulo na ako. Akong komportaho na. Mugawas ko diri. Mugawas ko diri. Okay. Ikaw!
1: Dahil!
0: Nagunsa ka din, he!
1: Nagunsa ka diri!
0: Ha? Giyapas di ka!
1: Giyapas di ka? Giyapas di ko ni mo?
0: Giyapas di ka? Asa itong babae? Ano nisulad to kalit? Ano? Abre ka!
1: Wala, nanay ko diri kayo nagpalit kong mantika kayo magkuhan ko, magluto kong panyapon ako.
0: Mantika? Mantika? Alas 12 sa tungang gabi, mantika?
1: Oo, wala kayo panyapon. Manang palit kong mantika kayo. Naman sila yung mantika diri. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinuko, Dok. Pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuha. Unta, pwede naman ako magpa-deliver sa imo huwag mantika. Tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo. Ay, kung mahasul kayo, wala na. Naman tag-chat na. Wala ko ka-chat din rin lang ko sa kong Mari.
0: Sumbong ta ka sa ko. Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noemi Sayre. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon diyan sa mga Apex Mining. Sumbong ti ka.
1: Ayaw, ayaw, busig mamirahay na.
0: Hindi pa sakitan ko ni...
1: Busig mamirahay na. Ayaw,
0: Noemi! Noemi! Noemi, tabangin ko din, Noemi. Baka akon kay si Dudong, Noemi. Doon, gano'n sa mamansya ka magsulti sa ko sa tinuod doon. Kaya sa nagwibuang doon, ang mutuo nga nagpalit kag mantika alas 12 sa tungang gabi eh. Eh, nakakalas pikas baryo doon, nakakalas pikas baryo doon.
1: Ako, magluto kong itlog.
0: Lutong itlog?
1: Luto kong itlog kay panihapon ako.
0: Panihapon? Doon, nanihapon ka sa balay ganina. Ayak ko ni mo, ayak ka ni uli, ayak ko ni mo nga. Paghato di mo sa kuwad doon, nanihapon ta doon.
1: Nanihapon na ito? Kalimot ko, higutom mo gugod.
0: Sana magkadong naabot man ka rin sa pikas barya, nagpalit og mantika, dong. Makiklaro. Prangka, hindi ko nukudong, be. Sa'yo tinawalaan ni dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magid ako, gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta. Uli na ta.
0: Bigyan naman giti ka doon ba? Na, sabon na giti ka doon ba?
1: Ayaw po, tumuloy po.
0: Adilin na ko yung unaan ni doon, oy. Binuang naman yung istorya, ha? Kabulok ka, sige na kong hatag ang chance mo. Sige na kong tolerate anay mo mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo doon. Dilin ako doon, magbuwag na ta. Mabuhag na ta doon, bahala ka
1: niya. Ay, dili po, hindi ko mabuhi na mabulag ta.
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay, siyempre, ikaw na akong kalibutan.
0: Kalibutan sa imong mata? Nabog mga ikindispikas bariya.
1: Ano gani?
0: Kalibutan niya. Dabi nga nung sige makagtana. Nga nung dili man sugaw palit sa balay sa imong egsog mantika.
1: Naninda ka diya, Mads.
0: Mads?
1: Palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, Biggie, Mads.
0: Ambot ni mo! Ambot ni mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot sa sige na akong tolerate. Siguro sa yaha mo nang naanad siya, ngingun-ani siya sa kuha. Naanad siya nga magsige siya pamakak sa ako. Ambot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hawad kayo mo tagong sikreto nga ako ang uyab nga si Dudong. Unang gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopol P. Kung unsay angay nga buhaton sa ingon aning nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod, anak, kasayon. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tili na ko kaya. Kung tatagaan ninyo o gatinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa Putahe Confession. Diday.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Tiko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na kung ano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay, mablan-blan na niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, Double D, ang ito ang programang putahe sa gabi. Of course, ganina, ito ang putahe confession. Iniho na doon ang istorya po ni Dudong o ni Diday.
3: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
2: Gubot pas lukot lagi. Pero bito, Double D, kay murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
3: Kung kinsa man itong tambag.
2: Kang Armand ng Bohol.
3: Wow.
2: Oh. Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hurtado nga nag-overtime karon sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Oh, Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
4: Thank you!
3: Ayong gabi ninyo din ha.
2: May mga gabi po sa mga taga Nuevo, Iloco, ilabi na kay Nanay Bebing Morofuentes. May gabi inay. Thank you so much and I miss you. See you puhon puhon.
4: Thank you. Yes.
2: Siguro Double D for your final words o imuhang tambag para sa to ang letter
3: tambag
2: sender
3: ko para kang
2: gabi una.
3: Diday ka nang kuan ka nang mag-usbo ninyo, mag-istorya mo ka nang kuan pa magkaroon, ka nang init pa magkaayot tungkol kaya nasapnan man nimo, no?
2: Oo.
3: So, ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot, kay ubos. Dayon, magkuan mo, magtok mo, ka nang one-on-one. O, niya, mugawas mo sa inyuhang lugar, dito mo mag-istorya sa kanang, sa mudapita ka nang medyo mingaw, niya, mag-date ba ka mo, ana?
2: Bitaw.
3: Okay, kay, dilimagin mo ang kon si Dodong, so, nasapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya. Pero ako lang na ayo pa dalos-dalos sa kuno sa imong gibati kay basin pud di ay og si Dodong na pud say rason ba nganong ingon ana pud diha kuan. So paminawa iyang side i-consider pud nimo paminawa kung magka bulag magid siguro mo di bulag mo at least nagistorya mo ayo diha dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan duha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
2: Yes. Sometimes man ko Double B, it is important nga kung makigbulag ka sa imuhang partner like wala na gid mo nag-work together. Kinahanglan na gid may proper nga closure kay basig ang mahitabo magud ana. Let's say example, mubalik siya, nag-abroad man ka tong iyahang ex niya, mubalik siya, tapos mingon ka nga, pwede may magkita kay mag-closure mi murag. Yes, yeah, pwede. No? Kanang murag dili siya murag disrespect siya sa imong partner nga magkita mo for a closure and dili na human na gayud imong duha ibungulan na gali ka no
3: sa may closure pa nimo nang kuha na wala na gani kay gi-close na napay closure
2: i-open pa niya balik
3: diha naka
2: ang mga babae mong Double B is we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mo, then you are free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimo respeto in a way nga, musulti po kagtarong sa mo, nga din na di ka ganahan sa amo. Makasabot mo yan.
3: Ba?
2: Although, magligid-ligid sa agad, bidalandaan sa dalan.
3: Pero namuabot maginang sa punto nga, kanang, di na gila, isa makigbulag na cute, dili na cute.
2: So,
3: dili po di mo na pugson kay, pag mas ipugson po di mo, ipugos gin po di mo yung kagalingon. So,
2: true.
3: Diha na laay na kayo inyong relasyon ana so mawala na to mga dati ninyong mga kanang eksena ba sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mo lang gini ana ka pa hatag og kalig-on sa among relasyon.
2: Oh, ay paminaw gyud mo Double B, ha. Single gali na. Pero makatambag ah.
3: Basta kalig-on sa relasyon inyong kinahanglanon. Torbo inyong inumon.
2: Mojud. Ay, bitaw, Diday, kanang tama gid ang iingon ni Double B, no? So, I strongly agree sa iyang iingon. So, siguro, additional na lang kayo mag nakapipis. Makapipis na gid ako ni.
3: Okay lang.
2: Additional lang siguro, Diday, tama nga mag-istorya gid mo sa imuhang uyab. kung unsa manggid ang inyohang status duha kay sa ingon ani manggod na nakipagkita siya sa iyang ex, mag-create na gyud na siya og murag kuan na gyud siya nanagid siya kanang murag puwang sa imuhang utok ba nga
3: or naniliki
2: na nagiliki nga nanag nagid ni gibuhat nagid something ingon ana oh kana gyud bibi sakto gyud na lagi pero bitaw istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon manggod masudlan na siya o ganang pag-overthink masudlan na siya o dili mao masudlan na siya o pagdududa hangtod sa hangtod magduda na gid na.
3: Yes, pero kuna sa mga relasyon bibi naging na siya ang pagpasinsya o ang labi na gyud ang pagpasaylo.
2: Yes.
3: Mara gid na.
2: But never again.
3: Never again. Kung maghimo mo kuan, maghimo mo kasunduan nga para mabalik o ang kaligon sa relasyon magbalik. Kuan yun na kanang na may kasunduan.
2: Dapat lang.
3: So, na may mga inyon na. Kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyo na na.
2: Oh, inyo na wala milabot ana. Pero bitaw uwi, no? Double B para sa mong final
3: grabe
2: words. Grabe, no? Dali na
3: kayo. Grabe, wala mo ragkuan ko ang natanong, pero wala nga tayo oras. Gustuhan ko malam mo, no, mga kaigsunan, mga katropa din ha, nga nagpaminaw karon sa, nanabata sa frequency, wala pa, no?
2: Wala pa.
3: O, sa online, nagtanaw sa tua sa FB Live, gustuhan pa malam mo nga muadto sa unahan, pero nilagit mahimo kay na irong buang.
2: No.
3: Bitaw, no, sa ngalan na lamang si Bukwersa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay sa kuan sa Philippines, no? Mag-practice ay kung extra lagi, no? Sana sa ako ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So, kini si Double B, mag-uban-uban tayo sunod ugma.
2: Yes, sa ngalan na lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Cinderella. Yes! Para po sa
3: Putahi sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits ta pol sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi Putahe sa Gabi.

0: sa pagpamumba sa Pakistan. Headlines. Sa balitang sports, Alas Pilipinas Women napakya sa pagpildi sa Thailand sa C5 Cup. Sa balitang pangkalusugan, leptospirosis, usa ka delikadong impeksyon nga posibleng morisulta sa kamatayon. Sa balitang showbiz, Elijah Canlas ug Miles Ocampo gikaingong nagbulag na. Ug sa balitang kakaiba, mga professional window cleaners nagtigi sa window cleaning World Cup sa London.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Express Balita sa punta kauban si Katropa Hanilu Tapios.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 4 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Armisin. Ug kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
0: Live day kita ninyo nga makita karon pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
0: O karon, sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-gator shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapalatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health.
8: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumasiging masiyot. Nang ako mabungod. Kasi sa ayo to, di nang akong Santon Plus lang. Dati akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit si Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito kay itatabang sa ating lawas, ang Santon Plus.
8: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Ikaw ang duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ano man? O saan na adikto?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinoon? Wala yun?
12: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang was o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Mabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
14: Ngayong adlaw, Ikaw, kaninyo, tanan katawahan sa malay-balay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Ugun sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
15: Dong, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina. Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod galinyo sa Windsor, Wind from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: bundad kang Marcel Santos. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Abel Manlangit mayong bundad.
1: Good morning.
0: Si Marcel Santos daghan mo apply dili sa Lingig, Surigao del Sur, Aguanta pa asa di. Ah, di asa kuan. Daga gusto mo apply o Aguanta Partilis. Automatic na mo. Membro na dayon.

0: good morning, Dol watching from Kulambugan del Norte, Lanao. Prince Jonas Iniego, good morning, gikan niya sa Cavite. No, si Ayan Simbahon, Idol, tuk-tuwak sa, tuk-tuwak na sa?
1: I talk to my, where the...
0: Yes, nasabta na mo, Mr. President. No? Romulo Tampos, mayong buntag. No, good morning, kusog ang Aguanta Partilis sa Lapu-Lapu City. Pasabay, kineng bagong panultihon sa Aguanta Partilis. Bago may galang panultihon sa Aguanta Partilis, maone. If you cannot aguance the penitence of the kalibots, you better discuss. Kung di ka kuno may galang kaagwanta ng kalibutan, napahuway na lang. Adit sa pareta, mayong buntag. Uy, Rimundo, Ribukas, good morning. May buntag ni Rimundo. Good AM, sir. Magkape o mag og sinunog nga bigas kay mura na. Yaga-yaga man ay mumundo. Sanglit kay maot ng bugas ng BM. Imo na lang sangagon. Pedro Cusare, una sa Tanandol. Arnel, mayo nga buntag. Marina Donio, good morning. Arturo Canoy, good morning. Sa mga tanang nag-agwanta. Sa mga tanang miyembro sa Aguanta Party List. Mayong buntag ka ninyo tanan si TJ De Leon. Mga estudyante sa Caraga State University, Ampayon, Batyag na, klase na yun. Exciting! Uy, mayong buntag niya sa mga estudyante, ha? Uy, mga nagdadrabag mga kuhan niya, mga... ano mga guwapa niya? Jeffrey Biolango, mayong buntag, Idol, watching from Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Lingaw, Minimo, Mamina, o kami Tito Ladion, Gunggung, Suan, o Uji Ricaport, salamat.
2: Good morning.
0: Salamat po, si Lucio Lumagbas, good morning, Idol, pinuno sa Aguanta. Idol, Nimo, si Rimundo, sir. Ito nang kanunay na ito nang bisita na ito may gala dere sa ito ang pagpanagubanuban si Mundo. Inyong hilagti na. Lamas na may gala sa itong tulumanan. Alas 7:08 na may gala ang tagnas buntag. Roddy Di Masirang, may buntag from Butuan City. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. From Bansalan. Kebagsoy, Tisoro, may buntag. Ellen Malasarte Chu, good morning. Marlo Dano, si Mike. O, di asumay niyo bataan, Dabo de Oro. Angelo Kudog, no, maayong buntag. O, si Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
2: Good morning.
0: Edison Kapampangan, maayong buntag. No, ang si Glenn Ongoria, maayong buntag. May pag-agwanta diha, no? Malipayong pag-agwantas tanan. Manolito Bacolod, good morning, Idol. Shoutout ko sa Purok Durian, Maclahomes, Jubisayas, Panabo City. Ubay-ubay sa Midri, gagwanta. Eh, classmate na ninyo. May manang dili lang mga igala. Dili lang kay Akura. Ang tanan. Ingos Marina doon yung sana all, bisita si Rimundo. O, bisita raman address sa atong balay si YouTube si Rimundo. Pero, constant visitor na siya ng kaigsunan niya. Ay, abi-abihan ninyo pag-ayo ang bisita. Mundo, sulod lang ayaw si Giog, tabi o bakak ha, mayong buntag, Mundo. Si Pudge Kittel, good morning. May buntag po ni Muriha, no? Si Manolito Bacolod, may buntag niya sa may Maclahomes. Yung Visayas Panabo, good morning. Alas 7:09 na, may kailang tag na sa tubag, panagubanuban. Ay, may nga pagbalik kay Sikay sa itong mga kaigsunan, Bisaya, diha? No, di may galas ka Bisayan, di may galas Cebu. No, ato mga katropag, asa mo mong bahis kalibutan, girl, good morning.
2: Good morning.
0: Sa ton mga kasiman, kasimanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamatay tama, yan nga agas nyo, kabala mong salamat. Sa inyo kay untag na suporta, kagpang subaybay sa inyo ato, nga pagpangalagad.
2: Good morning.
0: Ang ato mga katropa, usap di mga Ilocano. Ajay ti Tibangir. Naimbang na bigat ka na kayo amin, apo. Agyaman at.
2: Thank you.
0: May buntag ka ninyong tanan. Mga kaigsuna mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran.
2: Thank you.
0: Oy, ato mga kaigsuna mga Chabacano, buenos dias para todos. Mi amigos y amigas. Sharo di mamaat, no? May buntag diyan, Numhar.

0: gracias. Jay promising butdan ra na si Mundo. Gadili maayo sama siyang amo nga highest person of the land. Lucio Lumagbas, idol, nagkagawa na dahil si Rebilia. Yes, of course.
1: Hawa!
0: Oh! Oh, hagbay rin na ismail-ismail na mga igala si kauba na niya ang iyang pamilya. Kapiling na niya ang kaniyang mahal sa buhay. Nahin ko na naapin na si Sgut karon. Kagi pangutan na mga igala si inibang Auntie Claire kung doon na ba special treatment. Mga igala kang Rebilia. Unya na ito na isgutan. No? Santo mga kensyonan, di ang mga mansaka, mandaya, kamayo. Rayo na buntag, rayo na kamdag, kamayo, buslo mo. Salamat tayo kayo sa pagbaningay, bayo ka na, adika natin program. Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan mula sa Luzon, sa mga Tagalog, mga hindi nakakaintindi na Bisaya, ngunit nakikinig pa rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning!
2: Good morning!
0: Kita na kapanginaot niya ang grasyang panalangin sa tulabaw ng magagagahong. May buda na buda kaya ka na itong tanan. Tinglay ka doon sa blank panindasan sa tubag pagkabuhi babaw ni Madanlog ng kalibutan. Tatropa! Ah, pakaingon tanang kong kapuso, no? Ay mo kalibot! Ah, ganun ay tamaigala nga palikon sa itong lawas. No? Kay Mora ni Maigala kinikinigon nga lawas sa magiging kapital. No? Dili kay baligya ang lawas. Ang atong mayong panlawas, maoy atong puhunan, tinuod yun. Eh kung kita masakit, mga igala, sus, no work, no pay, tabay. Kung watay trabahoon, wasay income, sulod. Di, magtapariya mga igala ng mga, may mangkag, nakatangag kag malita nga 13 daghan, ha? Ngabisan mga igala, matuog pagkag isa ka, tuig diha. No? Di na matabang o gasto, mga igala ang kwarta. Ato, ha? Ha? But, hunong lang trabaho may galag isa kasimana, wa. So, parte ng paitas, panagat. Kung ay nakapait na ito ni kalainan ba, kaya sila magaigala. No? Ang, di na ginawa pobre. Yun naman. Mga watch gobyerno, niyang ginawat mga igalas gobyerno, inigosyo, ipalit may galag yuta, taurag hotel, wabutangag hotel, tukurag hotel. Oh. Butangag restaurant. Oh. Mga awat sa gobyerno, ang ginawat, eh, franchise mga higalang mga mahalan niya kananan. Di kanon ay gatubod ang kwarta, di papurdo yung lagi. Ayaw! So niya, yeah, may certainty mga higala, mapriso ka aning pagpangawat sa gobyerno, so dinood lang. Tanawar ako na si Rebilia, o. Oh. Well, manay, dakong example mga higala nga, kung mangawat ka isa kilong bulad, ah, delikado ka. Pero mangawat ka mga higalag, ha? Binilyon di askaban sa gobyerno. Mapriso man ka. Yes, mapriso ka, mga higala. Pero hinumdumi may kwarta ka. No? May kwarta ka, kaya ni mo mga higala nga, di ba na mabayaran ng hustisya? No? Kaya bayaran mga higala. Pero, malagi, no? Kaya ni mo ma-pervert ni mo ang proseso. Binakay may salapi ka. Plus, may influence pa ka. Okay kayo. Sabi na mga higala nga combination. May impluensya, may basa. May isa man yun na, basta may kwarta, may impluensya man yun. Kita may galang away mga nahot. Oh, away nahot, party list. Grabe na siya ng away nahot. Agwanta lang, hindi lang ta ng away nahot. Agwanta party list lang ta, grabe po ng away nahot. Mga katropa, no? Mura, wala naman kita, kanghu, ano? Agwanta party list lang ta. Ay na way na hotpot kay murang magyugwa na magiging tawad ay matikti, may galabi sa gamay. No? Alas 7.14. Kita may galani nga, way mga intaon, mga mayukmok ra. Pag mapriso ka ba eh? Oh, servisyo gyo ka diha. Muna, priso bitaw, kita mga kabos. Kinagay ko masulti, ayaw gin mo pabadlong sa katilingban. Yun naman, matay ikapiansa. Bisan niya sa Facebook, pag-amping mo niya kay di ba alawas sa basta, ang piyansa po sa Cyber Libel, mahal po.
1: Ayaw!
0: Sigurado ang pila, pero mga, siguro nasa 60,000 siguro per count niya. O niya, mapataka po niya, marites niya, o niya ma. Kitaan mo ebidensya. Impas ka. Yung mga kapriso, mag-yun na, mag-kengsunan. So kita, yung mga, wain taon tayo kang ho, di yun na pabadlong mga higala aning katilingban. No? Yan ang atua, para sa atua ginang be a law-abiding citizen. Ayaw yung supak-supak. Sunod sa balaod, kayo og musupak ka, mga higala. Impastang tanan. Alas 7:15 na, mga higala, tag na sa tuang pagpanagumanuban. Dirita sa duga mga mensahe. Raimundo Ribucas, good evening mga DDS, kumusta inyong presidente BBM? Oy mga DDS ko no, kumusta ko no na yung utana diriyo si Raimundo? Si Raimundo loyalista? Ang sa Raimundo nga, kini bang DDS imong pangutanon nga dugay rin silang gaagwanta ning BBM? May pagkabugoy yung kamundo ba? Agwantahe na lang ninyo bito ng atong presidente, agwantahe na lang ninyo. Sinood lang mga higala, no? Kung asa man napaingon, sugatan na lang ninyo, pamakpak mo. No? Ano mahimo diha mga higala? Alam magmutambling ta, alam mga higala, magkigubot ta ng katilingban. Oh. Presidente man yun na, bisag musugot kang sarili, bisag guwapa ka mabutara na. Ano mahimo diha? Antos yun ta. Hapit namin ito, no? Gamay naman lang. 2028. Hinaot, kundi masudlag, bakukang ng ilang mga utok, mga igalag, mapadayon yun ang eleksyon, kundi gani, na dihat nag yung laay na... Ay, Alas 7:16 na, mga igalag, tag na sa itong pagpanagubanuban, Tanimor Galiban, na bangkong na si Raimundo. Marina Donio, ayaw lang ng way na hot, sir, idol, oy. Kaibisa, nag-antos ta sa pamumuno ni Bangag, magabaan na sila si Sir Idol, si Bangag aso ni Bangag. Ah, nalagay, dito mo gamit na ng way na hot, kaya mura grabe na mag yun ang ubo, grabe na, grabe kauyayot na mag yun kaya natuan ng klase may galas tao. No, di mo gusto way na hot, dito sa uyayot kayo, no? Oh, nagsampila. Sa kapit-os, mga higala. Marina Donio, aw, kaway-kaway lang taon si... pansinala ninyo, ayalamog ng... Ay, di po sa ba na maayo, mga higala, nga pag naa sa inyong sigitan nga, kuhaan ka ng matigbak kaunta, ayaw. Ayaw, okay. Kuhaan po na ba, kanang pasig mo sumbalik ba na, no? Sa inyo ha, mga higala. Delikado sa, ayaw sa na. Eh, di po malipay Ginoo, ana, no? Mga ginaingon, mga higala, nga... Higong maa itong mga nakaingon sa imong kalisod. Jay promising ang mga nakadawat o daghan kwarta pinaagis malita, dili na nila need magtrabaho pa. Akong advice nila, matulog na lang sila forever, murag makalipay pa na itong mga pobre ba? Pwede po, ganang di na sila mamata, bitaw. Pwede rin yung kayo na bagay gala, no? Rodil Opinaldo, mayong buntag, katropang Jing Pigarido. Ricky Misuna, mayong morning, kadali, good na kagawas ni Bong. Pila ra, may compliance. Ayaw! Yun siya, declare, may gala. Tama ka na yung muna yan. Nga, ang presidente ba di ay ang mo-decide mga higala sa kapalaran ni Bonibilia, nga naamay, like man nga branch of government, kining ginatawag na ito nga judiciary. No, kining atong Judiciary Department, tinuod na Megala, by theory. Pero lahi ang perceive sa mga tao eh. And you cannot, di mo na pwede nga pugnan ang perception sa tao, mga Megala. Kay, sa tanaw sa tao, magod. Kani Pilipinas, yes, naatay Chief Justice, yes, may speaker. Pero tanaw yun sa tao, mga Megala, sa Pilipinas, ang pinagagamhanan aning nasod. No? Gawa sa mga negosyante, ang Pangulo, mga Higala, sa Republika sa Pilipinas. No? Kung dili man ikaw mo decide, at least man lang may, di man sa ingon nga, manghilabot ka na, kahit that's encroachment, mga Higala. O, kanabang manghilabot ka ng ilang trabaho. Pero, di isa din mo mapugnan, mga Higala, ang huna-huna sa tao, makaingon, ba no nga, matay, no? Muragi po yan, ramang presuhan, mga pila na kabuan. O, pa, bungutan lang ginagmay. Sunod panahon na may igsoon, mga pila kabulan gikan karo, musayaw nagbudots na ba? Na. Dagi, mga pipila may galag, niya mudaog na sad. So, kinsa na may sad, ani may galag, mudaog na po. Murag kita na siguro yung problema, gud ay. Ayaw! Nagbubutar pag yun mo, ana, may galag, mudagan pa na sunod. Dako na yun ang sinampang kong mga igsoon. Kuna-una ako na nyo, mas makapila kay gayon. Makabainti. kumudaog pa ng ingana megala nga legendary na
1: aya
0: kaduha na nabilanggo gumikas kawat. Yang aligasyon maguna ka tropang Arnel niya asya man to na paingon tong aligasyon daw be naigiuli wa mapot naigibalik na ina-recover wa man sad missing in action na po tong salapi mga igala. So asya man to na paingon pinara man gyud pagingon wa man gyud maka wa man gyud makadaog aning pangatarungan nga ambot. No? Wa dyan makadaog ani pangatarungan nga ambot ako mahibaw. Pugson sa din mong tao, wa mahibaw. Sabi na, sabayan na dahil mga igalang, klaro man pattern na nagot. Pagkahumana na, di na madag, pabuang-buang. Ato naman sa pasakit-sakit. Na dahil pang bindahian ng liog. No? Unya, matingara ba ka na mga igala kay high-tech sa kay sakit ni mga politiko kaya di man pwedeng tambalan mga igala diri sa health center na to. Yan ang blog kang Martin, mga igala, nga asa mo pa-check up. At tugib mo pa-check up, mga igala, sa Singapore.
1: Ayaw!
0: Wala kay salig ani atong healthcare system diri sa Pilipinas. Sabi ba na kung maayon eh? Aga na din mo pa-check up ang inyong barangay health center diri ha? Ha, kuya, mag mga kuanan ni mga sakita kay imported sa atin naman. Murag African swine fever.
1: Ayaw!
0: Diba? Ano na mga kamada nila? Pagkauman, ano maulian man? Ay, Gloria o. Diba? Gloria o. Katong mga panahon na mga igala, grabe na ka, murag isiminto ng liog, ana, di na kaliho. Wheelchair na diya. Pero nga naka, Rolian, na, Karol, Lupigas, di ko, no? Grabe mga igala ng kwarta eh.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Depende na ninyo, mudagan mag-inasunod. Kaya huwag man na mga igala na tanggalan sa iyang ka, tungod nga, kana kay nakagawas na, asos, kinuha ko. Ambot, mabalik ko ba na? Alas 7.22, mga igalang dag na sa Dumbag, Banagubanuman.
2: Pulsaan!
0: Buboy Fernando Mayong Buntag, grabe jud gagamhanan ni Marcos, no? Oh, Marifi Mahinay Balangan Mayong Buntag, sir. Paita sa Waynahot. Oy, perting katimawa namang yun. Uyayot yun kayo. Na uyayot yun. Ruin ka, Ruin Carbon, good morning, Idol Ruel. Kisa bang Ruel la ba? Luang manitong Ruin. Ruin! Arnel Puntinga Lipod, no? Pakitimbaya ko sa akong Papa Isabelo Biling Carbon. Naminaw siya sa imong programa. Membro po siya sa Aguanta Party List. Yan ha, very good. Membro yun ka sa Aguanta. No, ayaw surrender Aguanta yun ha. Taga New Kurilia din eh, New Kurilia. Brook 3, New Sambog, New Kurilia, Davao del Norte, Carbon Family, Calio Family, Plaza Family, Caetano Family. Purisima, Salang, Silbares, o Salang Family. Sahon na lang naglitok mga higala. Buboy Fernando, Mayong Buntag diha, no? Eric Concepcion, LG Asigiri, Mayong Buntag, bro, Milan Olo. Naimbang gabigat, katropa. Mayong Buntag sa diha, bro. Merlin Herbosa, Pads Itel, Mayong Buntag, Marites Lubido. Si Darak, gikan sa Katmon, Sibo. Mayong Buntag diha.
3: Good morning!
0: No, si Iram, no? Mayong Buntag, attorney. Attorney, naman puntaan eh. Dili lagi. Oh, dili ko abogado, ha? Oh. Padayon lang gihapon tas pag-aguanta from Taiwan. Natural ana gyud. Si Mirna, ha? Tama ba? Mirna Ibiro, no? Pa shout out Baltasar Ibiro from Zamboanga City.
3: Good morning.
0: Buenos dias, no? Raimondo Ribucas, ano sa tingin ninyo ang takbo sa impeachment para sa akin? Ipit na si Sara at ang mga SDO. Raimondo, para sa'yo!
1: Pinawa!
0: Unya na ito mag-isgot, anak. Kapag ko kasugod. Ako na yung ipanimbaya sa niya itong mga kuandre kay para di sila mangloon. Si Naomi Mulyanida, may buntag ikan sa Adlay, Karaskal, Surigao del Sur.
3: Good morning!
0: Ayong pagpaminaw niya, no? Si Baby Lynn Lopez. No, mudaog, gyapo na sunod, sir. Kay alias Pogi, bayan na mo, ganyan nakaingon din. Ako, may ka na surrender na ko. Undangon na siguro na po nibag panibya kapoy ba ya? Niya muda og lagi hapon na mga igala sige tag idukar sige tag ingon ninyo nga ayaw lagi mo anak. Niya muda og lagi hapon mga kaigsunan kapuya pastilan ginuo ko. So Fernando Legaspi, may buntag, ayaw na lang ko i-shout out. Nara, shout out na. Nabasa na Irene Guangco. Gusto na gin sila magsugod na. Arnaldo Reyes Jr., mayong buntag, idol, gikan diri sa Perth, Australia.
3: Good morning!
0: Ipita imong naong diamundo. Enenyerong kuryente, makaluluoy ang Pinasko ngang adik nga Pangulo Moy Naa. Ebenezer si Chico, good AM, Sir Arnel. Si Kong Lordan Suan, sa CDO, naghimo kuno siyag balaod nga dili kuno niya pasudlan ang mga, ang taga Davao City sa CDO. Tao kuno ni Duterte. Adili na tinuod, no? Yan na siya tinuod, mga katropa. Pwede ba gudain na? Pwede ba gudain na? That's unconstitutional, mga higala. No? That's unconstitutional. Hindi mo na pwedeng buhaton nga balaod nga maay certain class or grupo or because of their political belief, mga higala or principle, bawalan nimo mga higala makasulod, makabiyahe o makapuyo anang lugar ra, diyan na bisang pag ikay congressman pa kadiyan, nang bungis na kadiyan sa imong kinawatay na sa inyong lugar, dili tatag-iya anang lugar ra. Pinili na sa kastaw, pero fake news na ha, wala na yung kamatuuran mga higala. Kanang nasangpit ngayon ko nilang, hindi ko napasod doon, no? Wala na yung kamatuuran. Elad yung son, tapos nagaanapod na sa... Oh, nagaanapod na sa mga TV program mga higala. Imuna po ng idol ko si Kuan Kapyuta, no? Kato! Sige na, kaila 7:27 na nagalantag na sa tubag para kumanuman. No, arisata may kala sa ito, mag-ampo siguro ta, kamurag matinding matbaka ni Karong Adlawa, mga katropa, no? Alas yung mga naguna, mga katikaran, sa ito mga igalang, ang saan naman ito, hindi naman ni matuklok, pwede, arah?

0: Cuban, sikat tropan, Arbel Cortez.
1: Usay. Alas 7.31 na, magigalantag na asbundas. Inamdami ka nun ay magigson. Nandautan mo sana ay dinikatilingban, dumikan kay mga tao. Gado na mahimo ka matarong ng iyong pus lamang.
0: Sikat tropan, Arbel Cortez. Usay.
1: Sala ko, sapay ka na kumustang may buntag ka rin yung tanay. Kami siya ay anog Mindanao, lukob di mo kalibutan, via internet. Welcome, welcome, welcome sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Alas 7.31 na magaygala. Una din his ato mga liskutanan. Sa mga balitang lokal, may galang atong hatagabagdagan usap. Ang Korte Suprema garoon ng pagawas, may galang resolusyon, galabot na nining. Iskutanas, Kuryente, Namo, Dres, Davao del Norte, Davao de Oro. Yan ay resolusyon, magaigala ang Iniga Korte Suprema, no? Nagadesisyon as unbanked. Yung nag-unbank, magaigala, yun silang naglingkod, yun silang 15 kabuok. Dilit ni division, kaya kung division eh, tuloran man eh. No? Tagtuloran ni kahuwis, magaigala. Decision sa Osaka Division, pwede pong balihon sa Osaka Division, ining Osaka Division. Kini mga igala, sitting as unbank, kaya ang motion for reconsideration, mga igala, ang ipasakas, double light, gipasura. Kay, on the ground, mga igala, no? Kini mga, kining motion for reconsideration, lagi nga pasaka, mga igala, sa Nordeco, Nordeco Radar, no? Kailang bubatok sa Davao Light, mga kaigsuunan. Kailabot ni Esprankisa, nga nag-exist na sila, nga nung naanay bago. Well, regarding the constitutionality ni Ningmong Balaod, nga nagpalapad sa Prankisa, mga igalaw, service area sa Davao Light and Power Company, and the expropriation, mga igala. Kaya hihimo, labi na sa mga assets, no? Kini mga establishments, mga igala, nga gi-take over, including facilities, mga igala, sa kuryente. Gi-sulti, mga igala, sa Korte Suprema, nga iyang gidiligar nga to sa Davao Light and Power Company ang kini maigalang gahom sa eminent domain because although usa sila maigalang kapribadong kumpanya apan they are acting on a public interest mga igala. O kini usa ka babuluhaton nga iyas katawhan mga kaigsoon. O niya, ang kini gitawag nga prangkisa atod pa mga igala sa Korte Suprema is not exclusive in nature.
2: Bullseye!
1: So, muna ginaingon, katong nagsigig kali, ligot-got niya, dawat-dawat na lang ito sa desisyon, mga igala. We need to respect the decision.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Of the... kape na din eh? Amo. Simpla pa onda ko, araw na galit. Alas 7.33, mga igala, tag na sa ito, bagpanagubanuban. Nag-aso-aso ba na yung akong Santon Gold Coffee Mix din mga kakingsunan? Sige, padayon ta, dalitaw, nila na ito iskutan ng kurente na mo. Ay, importante niya nga... ako, kini mga igalang, patay, problema na. Importante nga makaservisyo sila sa tao. So, Davao Light, makaingunta nga, kamo namang yun, pamatudin ninyo. Nga, you are indeed better or best, mga igala, or better if not the best than the last electric provider din yung mga igala sa Davao del Norte. Sa pagkakaroon, dili na ikatinga kung naa mga higala yung mga reklamo, mga problema, ano ba, nasa transition period o nag-a-adjust mga kaigsoonan. But I believe nga, later on, ma-plastar na siya. Kaya nga ni Manggod, aside na ng mga naitinuod yung issues, mga higala, nagyo po yung ba, nagsakyan Manggod na para, abalo na ka-social media na yung mga daghang kuan niya, gisakyan para madaot mga higala ng atos publiko, but you cannot, ano, hindi mo na pwede mga higala, pildiho ng desisyon mga igala sa Korte Suprema and you cannot influence that. Dita ka influensya ni anak mga kaigsunan. So, ato ng tahoron kung mo na desisyon mga kaigsunan. Alamag mo ingon ta nga, well, i-allow sila mga igala. Panalitan kung mu-apply, no? Kung mu-apply mga igsoon, may ingon man ang Korte Suprema, wa, di mangi daw, exclusive in nature. Kung mu-apply mga igala si... si Nordeco o sani tawag ani kini mga igalang franchise no renewal unya ihatag sa iya ang Davao de Oro. Well, it's time to shine, no? Kumbaga it's time to shine. Ay namo kalain, it's time to shine. Ipakita ninyo nga mas ngilngig mo kuryente diha kaysa kuryente sa Davao Light. Ana na siya. Okay, para mabahin unya kung di adik gyud awa na tay mahibo ni. Alas 7:36 na may gilagtag na sa tubag panagubaduban.
2: Pulsa!
1: Doon na lang kung mga higalay na batiyagan ba. Kiniwa ko ganahig yun mga kaigsunan. I hope mga igsuon nga kini usa ka AI. Pero murag dili eh. Nakaingon yung ko mga higala nga naghuna-huna ka kantarong aning imong kalaki, Irwin. No? Good morning, Katropa Carnel. Big shout lang ko sa mga kaubang guard sa Ablaze pa? Ablaze. Basta mo na. Security. Nga on duty diri sa Farm 3 o Farm 1, 2, 4, and 5 from Tiburcia, Kapalong.
3: Good morning!
1: May buntag ninyo des Kapalong, ha? Benji Juers Cloud, mayong buntag. Jemmy Karulasan Limpangog, mayong buntag. Ispi Bueno, mayong morning. Ebenezer si Chico, mayong buntag. O si Eric Concepcion, Nazario Belair, o si Yursi Katubig.
3: Good morning!
1: Alright. Paminaw na ito ni. Unsay masulti ninyo ano mga higala. Ay, kag, mura naman o, gikuan ba? Matod pa mga higala ni Irwin nga. Si, kuan ko no, si, kinsa ni mga higala, Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, mura kunog daluag ang tornilyo. Okay, pati kuno purma niya mga higala, no? Di na daw, wala daw na mao. Sa ito, patanaw niya, hugaw magutan aon mga higala si Alan. Ah, arang-arang na lang siguro ng hugaw tanaw ng naong megala kay basta nili kawatan. Kay sa Pres Irwin Megala, maayong pagkabalbas pero... alam mo na.
2: Pulsaan! Pulsaan!
1: Aminawon doon na to si Irwin B.
0: XFM Katropa!
1: Wala pa? Alahe, ang nabutang? Kasi kanya mo tingo.
4: I talk to my...
1: Stop. Sige. Kuya, wag dagway ni Michael. Mura mag si Vegeta. ngilngig... okay, sige. Paano na si Nordeco, si Double Light. Na-artist na anay resolusyon, Michael, ang Korte Suprema. Arisantang, Irwin! Sige, Irwin. Tingog, Irwin. No?
4: May diferensya sa pag-iisip.
1: Ha?
4: I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as a Senate President. May iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya makahapon, binagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tignan mo, pati postura niya. Hindi na nag-aahit. Hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong rasa na.
1: Wala! Yeah. Uyawa, no? Uyawa comment, Irwin ba yun? Si Alan Cayetano ko, no? Wala na'y balbas-balbas. No, hindi nag-aahit. Akala mo, taong grasa na. Pero mas bright na ni mo ba? Bisa kung sao na to. Eh, mong tirada. Dos ka mong kayo, manatirada na mo. Riyat, naawa na ko na.
5: Sometimes, you have to bend the law.
1: Mabito na, makaingon ko, mga katropa ba, nung akining maglagot ko, maghunahuna, aning, kadungog ko, aning, iyang, sometimes you have to bend the law. Yun naman. Sa mga, nag-eskwela, pag-abugado diha, no? Ganun mga abugado. Tanawar ko din yun ang inyohang revised CPI, revised lawyer's oath ba? No? Tanawar ninyo na, di ba? Eh, nakabutang diha sa inyong inyuhama na, no? Huwag ko'y labot na kahit mong kabugado. No? Kaya nakabutang diha ba? Nor shall I shall, tunga-tunga ka portion sa inyong, kining oath. Na nakabutang diha may gala, I shall do no falsehood, nor shall I pervert the law. Hindi pa pervert ni balaon. Unya, mutuo ra tag senador mga higala nga susama ni ini pagka makaluluoy kay katawaan ta mga higala sa ubang mga nasod. Ato mga senador susama ni ini. Tawa daw. Di ba'y nalalibay? Buingon ka o nawadaan sa maayong pangisip ang tao? Una sa tanan, walay lawyer nga pwede mo ingonan na. Nga naman, psychologist ka? Even the court cannot determine that. Mabito na mga higala nga, bisag sa kanang annulment ka ron, no? dili man siya requirement mga higala ang kining pangutan-on una ay kining certification o mga higala pag-testify sa usa ka psychologist, for example, mga higala, pero makatabang siya dako in order to attest that indeed there is psychological incapacity na nag-exist mga higala even before the time of marriage mga kaigsoonan. No? Ano man na dapat ma-establish siya. Kaya nga no, anong di man pwede, abogado rin mo storya, na di pwede. Ano yung mga parameters may galang na tanaw niya karon? Same side, nga no di ay Erwin, kung magpabungot-bungot, ay buang na di tanaw?
6: Pwede ba?
1: Mas buang ka tanaw na doy. No? Kaya wala na ko na ahit-ahit, no? Para na ko ng taong grasya, na mas hanggaw ka tanaw na doy. Ay, ya! Ah. Ah, padayon na siya. Pabalik-balik ka lang siya kay magtimpla sa kung Santon Gold Coffee Mix diri, may na maglagot mo.
4: Hindi mo pa nanalita niya. Parang out of the blues biglang nag-snack na lang ng ganun. So, intindi niya lang siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived. Kanyang pagiging Senate President.
1: So, kanina mabahayag, kanya. Kutlo siya na ako ni Baiga lang. Nagtimpla ko karon og Santon. Muta, gidoy. Kung ito'y kuhaan pa kayo. Uy, na naman ito'y kape na ino. Nadumpli na niya kong itimpla ron. Bungot sa ito'y. May, naan rin kape na ino? Ay, pagka na kong binuha.
6: Pinawa!
1: Ay. Ah, di man ni baka daot kay kuwan pa di Santon Gold. Santon Gold baka tong gibutan ni mo kay ina. Santi mangkato. Di mangkato Santon Plus Kopi ko. Ay. Santon Gold dito. Santon Gold dito kay ang lasa dito. Ay, nako. Samot ni kalami mga igala kay naduha ka buok ang natimpla noon. Isa mo pud kapit sil pud ni ako ang baso diri bay. Uyawa ni mo Erwin no? Kamo ba yung mga katropa na minor? Unsa masulti ninyo ana ba? No? Kabalo ka? Unsa'y gina-insinuate direk? Para na ko, ha? Eh, tanggalo na to, mga higala si... kuan? Alan Cayetano, as Senator Judge, kaya nga naman. Pwede di ito magbutang o Senator Judge nga buong? Kisa na nang nahimuot, grabing katawa nga, kaduhan ako nakatimplang kape. Alas 7.43, nag-diagnose na manggod siya mo gani. Di na pwede. Di na pwede, oy. Pagmayangon ka mga higala nga, balik ka ragod o balik ka. Pero ano na, no, kung kanina, if indeed tinuod ni mga higala, para na ko. Kuyo, kaya ni pamahayag ni Erwin, oy. Sige, balik ka, Gab.
4: The difference sa pag-iisip. I think he started this actuation ng mapapatas.
1: Una, may diferensya sa pag-iisip. O, bugat kayo na may. Ngayon makasulti man ka nga may diferensya sa pag-iisip. Kung adto ka mga higala sa psychologist, psychiatrist, clinical psychologist, mga igsoon, iagi ka nagdaghang test. No? Iagi ka daghang test mga kaigsoonan para mahibawaan kag unsa man ang imuhang i-qualify sa nato. Unsa man ang itaw. Unsa pasabot ni mo anang may diferensya sa pagpangisip. Kay pwede man na may gala nga, gitawag na itong personality disorder, no? Na may multiple personality disorder, no? Napod mga gala ay narcissistic personality disorder, no? Napoy bipolar personality disorder, no? Napoy malita personality disorder. No? Manay disorder sa mga kiriwan, mga kawatan, mga higala. Manay mga sakit, mga iso sa mga balibuog, kamot. Oh. Mauna siya, malita personality disorder. Tinawag bitaw na mga kaisunan. So, yun sa ni Erwin, pag-determine nga ni come up siya, mga higala, you know, saying that may diferensya sa pangisip ang tao is not an opinion. It is a statement of fact. What the fuck? Facts, ha? Facts. Dili nga katuloy yung una-una. Facts ba nga? F-A-C-T S. Facts of the case, mga higala. Alas 7.46 na, bagay solo kini ato pagpanagubanuban natod ganin nyo sa Santron Gold Coffee Mix. Akong gitimpla karoon na duble na hinoon, mga higala. Pero, noon, pero tinang lamia, duha ka sa shape. Nalikalimot ko, mga higala, no? Yun sa ni mo pag-arrive, wadyo yung suding imong utok ba? Ikaw, Erwin, pagka-uaw lang ka sa mga media nga nahimong ipolitiko. Labaw sa tanan, bisaya pag yun ka, samot yun. Wadyo kay mo, hinood lang. No? Sa klaro lang istorya. Bugo na, taklisa pa. Insensitive pag yun. Mauna kasagaran mga batasan, maigalas ka ng mga... Kuhan bitaw ka ng... Nadi na lang ko magsumpay. Nakumusumpay, anak. No? Dili ka pwede. You know, magmaingon ka mga higala nga may differences pangutok ang tao, it is not an opinion, mga kaigsuunan. It is a statement of fact, mga igsuon. No? How did you arrive at the conclusion nga may differences panghuna-huna, mga higala ang tao? Of course, no? You run through series of tests, mga higala, no? Na kay mga pangbuhaton diya, mga MMPI, yung sabay mga kuan, yung sabay mga na, kalimot naman kung ano eh. Hmm? Mga multi-test. Kalimot na ko. Huwag ka natanong, dili ka dali nga na may gala maka-arrive. Pwede di ay na, panitan mo, atukas doktor. No? Tanahon lang ka, may, ay, sakit niya. Kasi sakit na ko, dok. Pag-ubod ah. Ang sasakit do? Kaisa lang, ubo pa isa. Ang sasakit do? Ubo. Ngayon na makaingon magkamangay ka na, for example nga, naakaani nga sakit. Because of laboratory, no? Mga inya na ba? Hantod nga mo, arrive at conclusion, ang kinimanggong sa mental health nato karon, it is treated as well as mura ra ni may galag sakit sa atong lawas kana mga diseases nga ato na sinatian, no? Dili ni pagkuan ha, tinuod ni ako ang mga galag. No, kay na ako'y konkretong kasinatian ni ini mga kaigsoonan. And I know a lot, no? Nakay ko'y kaila mga galag nga clinical psychologist, no? Unsaon ni sila? So, maunsa ka Erwin na ka-arrive sa conclusion nga naay differences pangutok si Alan. Tungod lang sa iyang kurma. Because, para niya may galam, it may be some kind of protest ba? Nga di ko, magpaahit kay agig pagprotesta na ko sa kang BBM nga administrasyon. Mupagupit ra ko, mupabalbas ra ko, o mawa na sa BBM, magbuot na yun. What do you think of that? Kabuang din ang iyan. Kanang imo mo ay kabuang. Nga mo arrive kag conclusion, nga wa magiging kamuagi o premise. Pwede pa kundi ay na may gala? Nga mo arrive kag conclusion, walay premise one, premise two, sa argumento pa ba, no? Pwede di ay na. Kang irumenta na niya kay, wala, wala, mura nagtaong grasa. Sabi ning tohana ni may gala, oy. No? Usa man na, wala dali sa kuha, naradi ang mga kahimanan. Alas 7.49 na bagay galang tagnas buntag. No? Sure ka, naghihuna-huna ni mo nagmakapila ka beses, Erwin, ang imong kalaki. Uyawa ni niya, eh. Kung magka-istorya, mga higala. Mura naman sa siyang doktor. Even gani lawyers, no? Even mga higala, judge, no? Kasi kalabutan sa judge, ano? Dili maka, kung ano, dili mga higala makadeterminar ang judge kung kanang tawana na anay personality disorder. Yeah. Only those expert niya na nga field mga higala makadetermina niya na, no? O dili lang po by just looking at, no? Kini mga higalang kuan, ilang mga actuations, dili lang kana mga igsoon. You need to go to test mga higala, no? Nagapagag-ansiran diha na individual interview para makayo yung, uy, Naagi din ni kuan siya, MPD or multiple personality disorder o kaha BPD or bipolar personality disorder. Mukalit lang kayabag na may mga ingana ng mga tao, no? Muna bipolar, mukalit lang kayabag, mukalit lang kalami, mukalit lang sa kalipay, may gala, misag di angay kalipay, no? May mga ingana ng mga tao, mga kaigsunan. And it's a mental disorder. It's a psychological issue, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kuya, scanner siguro nagmata si Irwin. Isa pa ni, timanginin nyo na, markahinin nyo na mga igala. Alas 7:51 na mga katropa, ang taglas buntag, hawakan ang agap kayo mga high blood anak. Ismaila Sabiliano, Asuncion, maing buntag ma'am. Sir Arnel, hinawayon sa si Irwin, mausad iyang version. Why magbuot o unsa iyang dagway, mas okay pa si Kaitano mo deliver sa iyang speech. Coolwell said, ana pa akong apo grade 5 sa among lesson kay that is verbal bullying si Erwin. Yes, no? It could be. Mga igala. Pero, kung atong tuuhan si Erwin Banalitan, itest na to mga igala ang language or the way ang line of thinking mga igala ni Senador Alan Peter Cayetano. It is an insult sa iyang intellect, mga igala. Eh, nun, may musang buang, niya, perting breitas, balawat, pinawag! Nga, kung moto gani karon mga igala, sa pag-eskwila, mahalag, mabagsak, di lang mabuang. Ayaw! Lain sa kayong maliso, no? Mahalag, mabagsak! Asa di lang mabuang? Ilikaliso, bayan na. Oh, Chris Lupugan, mayong buntag, si Tiyog Inalad Nanalad. Sa basta ang pangalan, oh. Pag sure di Erwin, Tulpo, Mr. Bendalo. Si Alan Peter Cayetano, ang ayan magbabalbas, dili pariha ni mo, niya lapad. Kung ikaw siguro magbabalbas, mura kag timon sa barko nga gilumot, padamay. Nayo pa kay kani Alan oy. Nayabag naman siguro ka, no? Tama jud ka katropang Arnel. Ibinisir si Chico si Sir Arnel, suya lang na si Erwin sa balbas ni Alan kay tano pa si gusto siya magpagilok mga iga. Imong tanawon sugdon nimo ang iyang ang iyabang mulikoy ba si Erwin kana ba? Mulikoy ba siya? Kanang istorya siya mga igala. So unsa gina-insinuate mga igsoon ni Erwin, no? Unsa gina-insinuate karon ni Erwin? Gani na ta makasalig ba igala even ang judgment ni Alan Cayetano, that's impeachment. Ano man? Likoy man di ka utok ni. Likador, pwede ba di ka mag senator judge ka o mag-judge ka sa kaso mga igala nga. Doon na kay problema sa pangisip, tingali dili. So kanang ginaingon ni Erwin mga igala, dako ng butang. Basigwala na sa iya kay wapon may gala niya huna-huna apon. May lagi pong na ikahuna-huna, basigwala na po'y nabili. Basiga na sa utok, puro kundom. Ayaw! Alas 7, musik pwede 4 na may galang tag na sa Aton Talamanon. Kapagyan po nabino, may galang rin sa Talamanon. Bullseye! May mong kalimot mga gala ha, magkapita. Ang, para sa anak kong kaperong na dubli. Dari ka na noong lamia. Santon Gold Coffee Mix, baga kaigsunan, mapalit ka na sa Naguna baga butika sa inyong lugar, ha? Huwag na ang mga iglas mga tindahan, mapalit na sa dadali. Sa istasyon, mapalit na. Pero pa yung stakron. Na ang mga igala sa ato ang clinic, nahimutang mga igala dahil sa may door 8, first floor sa M Central Building, doon sa Mr. DIY, Palikos, Palengke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Shadow. Kompleto na na, mga kaigsunan. 7:25 already. Dito sa dugan pa na ito, mga igalang, mga kadikaran, iskutanan sa Tulubanog, Bulsay.
0: XFM Katropa Bulsay. Kauban si Katropa Arnel Cortez.
1: Bulsay. Sa dugan pa, mga igalang, ito, mga iskutanan. Kining kisi Representative Terry Ridon ba? No? Matod pa niya mga higala, I think the Vice President has a violent mind. Kabutan na ganit mga kaisulan ka ng balik-balik ko na lang ginato na si Balag. Pangit na kayo nahunaon, pangit na kayo paminaon, kayo mapalik-balik na lang. Sa kanang ilang ginaingon bito mga higala nga, grave threat, no? Or ipapatay si BBM, kinsa ba na may higala ng tarpulano, diyan, kabutan na rin na kuha na may higala, nahinta ko ba na? No? Naaba na, napaksian ba na may galas BBM? Kaya napaksian na mga kaigsoonan, makikita seryoso ng butanga na. Eh, pangit na magod kayo, dapat magod kining impeachment, mga igsoon, no? Na ay taas nga level, na ay taas mga standard po. No, nga dili lang mga igala, kaya naman kong grave threat. No, kanang grave threat mga kaigsoonan. Dapat dili na, wala na nalang i-appeal niya. Eh, sa ground may gala, no? Culpable violation against the Constitution. Kaya murara na mga igala o mas ngiligig pagani ng nagbitbit kag sundang gihagit ni mo ang tao may igala mo silingan. Mas ngiligig na, ano man? Nagatubangay man mo direkta. Kaya tuwala ka sila natubangay si BBM o si Kwan. Istorya rin itong resibo eh. No? Kung nila yung gina-establish ba? Labi na ni si Ridon may igala marag. Doon nag-yong siya na kung kaligot-god ni Sarah. Kaya bisan ganit mga igala, biyahe ni Sarah dito sa gawa sa nasod niya siya gagasto. Gusto man ganit ni Ridon may igala nga uting kayo. Murag dahil panimalos man siguro ni Imo. Kay katong ipanahon niya na kadiha ilalom sa Duterte administration, gitanggal mag-uka kasi sige mamugag lamirda. No? Murag dahil panimalos siya ba? Kay magtulon ako ng kabuan mga igala. Ito kabuan katong ni Aging Buong. Dito man to mga igala si Sarah naglakaw-lakaw sa... Jensan, sarangani man ito nakalabay ng mga adlaw. Hanga, simana. Tulog ka bulan ako nun dito may galas gawas. Na po, di ilang style. No? Grabe. Ilang, ato na may galang mariskubrihan to doon. Anyway, paminawad sa nato ni mga igalas Ridon.
0: XFM, Katropa.
6: I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats.
1: Okay. The last thing I... She is being prosecuted on threats, no? Imagination. I think everybody has a violent mind, mga igala. Kung masubrahan ang tao, tanong mo din mong konteksto ba? Ano niabot sa punto, mga igala? Nasuko. No? Imposible naman kayo, mga igala, buyaw-yaw nga ito, nga naala sa otherwise, mga igala, na ay problema sa... Kuan, no? Na, pwedeng makaingon ka ba, no? Nga? Basta na ay problema sa mood. Sa ba? Pero nga ito, kasuko, mga igala, magpakita o tawag niini magpangagot ang tao, no? There must be something na naka-trigger niya. Pagkutan ang konteksto, kung saan ito? No? Kung saan ito yung naka-trigger niya? Ano niabot siya ito mga igala nga? Kuan ba? Pero nabawas na naman ang atong pangutana, kaya nabang iplano na hitabo ba? Kaya inyo siyang gina-prosecute eh, on a mere imagination, no? Gina-prosecute mga igala si Bibi Sara on a mere imagination. Unya, wakay... Wadyo kayo makita ang kakampi ni Sarah karon gawas katawan, titlaro lang istorya. No? Di ba sa pag-ingon may gala nga, musulisit ko o kanabang simpatiya, pero nakaingon ko karon mga igala. Karon naging panahon na nga, ang vice presidente, murag mo'y presidente mga igala, iyang standing sa iyang gahong.
7: Ay,
1: Kita ba na yung kakampi ni Sarah, mga igala? Naaman, pero they will not come into the open. Yun naman. Kahibaw sila, mga igala, mamiligro sa nilang buhay-buhay.
0: Pusay! Pusay!
1: Nga naman, pertinggam hanana lagi ng mga tao karon, no? Pertinggam, pabuang-buang lang ang ubanda, mga igala. Pero perti, ilawang tako, retirada, anak. Tinuoda!
0: Pusay!
1: Unsa ba gawin mo, mga igala, ka... Kanabang... Wapag ugwa kay gisaligan ba no? Kaya ba gunin mo mangangkon o project sa ubang mga tao mga igala nga kwa?
0: Pusay! Pusay!
1: Na! Siguro mga igala pag atuwang sa kamera, okay kayo. Siyempre mga igala, likod sa kamera, uy mga tao dyan mo ingog mo vulgar nga.
0: Pusay! Pusay!
1: Ha? Mo vulgar mga igala nga maugid niya ang batasan. Pero nakailaan na.
0: Pusay!
1: Pero maulagi no, kung di mo gani iksuon, di naman tuuhan. Nan. No? Ing